mamedi ke metsotso e mashumo mabedi na le metsotso e mehlano pele re fitla ho reng ya boraro mamedi ke na taba e ke neng ke re ho wena ke o tshwaretse yona e selemo sa 2026 ho bonahala August ya rona e tla ba kgwedi e batang haholo le bakakile na ho thwe mamedi selemong sena re tlo ba le ntho e bitswang aphelion phenomenon aphelion phenomenon ena mamedi e bontsha hore lefatshe le ba hole haholo le letsatsi me re kekera ya ba ntho e phenomenon ena ha se ntho e re to gonang ho e bona empa re tla iutlwa ka ntho e tshwanang le serame se o re tlo se fumana ho feta dilemong tse ding ka kgwedi ena e o rileng ho yona jwale boholo ba batho ba tla ba le flu ba tla ba le ntaramane ntho sengata ba meditse tlo tse mafu a manang le sifuba ka ofela boholo ba batho ba tla ba le bona mme re gothaletswa he ba medi ke dingaka hore re tle re nwe di supplements re fumane body vitamins jwalo tse fapafapaneng le dintho tse dipilisi tse tla etsang hore masole a rona a mmele a be le matla jwale tsa bonetse ba hore he ba medi wa di fumana bakeng sa lelapa la hao ho thwe handle mamedi di kilometara tse pakeng tsa lefatshe le letsatsi ke di kilometara tse ka bang 90 million kilometers empa hona jwale mamedi re se re fitlile 152 kilometers re le hole le letsatsi ke ntho ena ya phenomenon ke yona e tloetsang hore kgwedi ena e bate ka o fetisisa empa he mamedi e so utlwile hore re itlhokomela fela ka hore re iphumanele dipilisi tse hlokahalang bakeng sa hore re se ke ra fumana flu e fetang tekano ke yona he mamedi taba e ke neng ke batla ho fa yona ka kgwedi ena boholo ba batho ba lla hore hey Maria re qala ho utlwa ka August Maria bata he ho etsahalang ho etsahalang ke eo he mamedi taba bothata ke hore re iphumana re le maemong ana a phelion phenomenon e leng yona nthwena ya hore jwale lefatshe le bahole haholo le letsatsi haebe jwalo ka tlwaelo re le dikilometara tse di milioni tse mashome ya robong hona jwale tsena re se re dutse di milioning tse le kgolo le mashome ya mahlano na le metso e mmedi mme sena se bolela hore re di presenteng tse mashome ya tsheletseng ana le metso e tsheletseng hole haholo le letsatsi

Ke phato ya makwate podula marole ke kgwedi e kalang selemo sa basotho mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya bohle ka hara naga ka selemo sa 1956 ba ile ba nka qeto mme ba re go lekane re utlwile ya ba ba ema mmoho le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena seo ebile kalego ya boitseko ba go hlomphuwa go ananelwa le go matlafala.

0: Melisedi FM le ema le setšhaba ka kakaretso go tsheetsa mosadi e mong le e mong. Boikitlaetsong ba go se ikgalale, ba o intsha setlhabelo le o ntshetsa pele ditabatabelo tsa baagi. Pele ya pele mafumahadi ke Molelwa.
1: Mamedi metsotso e meraro ka morago ra ya bone a semonge o bile jwalo mmixi wa rona gwa ba monate tshebeletsong ya lesedime re kena mogatlhelong wa boraro wa lenaneo la gago la ditheowa dikalaneng mme mamedin gona monatlhe ke fetola mawa ke kopotlong tetsetse metsotsong e lesomele metso e metlhano ka morago ra ya bone nke ke utlo rona ke mang yo o batlang o mo birthdaysa ka jeno ke mang ya golang ka jeno eno a bohlokwa bophelong ba gago a re nke ba di-birthday ka jeno ke reetse ntho engwe monate fela go 086 003084 kapa mamedi o ka nthomelela WhatsApp nomorong ya 079 758 5066 ke mo tlang phumanang teng ga e ba go na le motho ya golang ka jeno shape ka voice note mono e re mo etsetse birthday ya gae e be e ikgethileng e sa tshwaneng le di-birthday tse di mme ka o etsa jalo mamedi le gona mona mmino ke fetola mawa.

0: Kene ke onketse pine monate e tlang ka Trompi Smagasmane ke na go hema media hore re utlo rona ke bomang batho bana ba bohlokwa ba hulang ka jeno tsebeletsong ya lesedi.
1: Moradu ya Swanop ke phetse o phetse. Comrade Sabata Tedis 3870 extension 5 monyakeng abo phetse strong. Ke hudisa nonto Makeleni. Nonto Makeleni. Kwamani Potchefstroom ke ra hola bona tsedingwe ya pele modimo keo ke a leboha ho be jwalo danko.
2: Atlas ka monana. Good morning Sibo ke mabinda ka moke nana hle ere ke kopele mo aisane wa usrabeka ra morapedi ka moleka constantia inana e ka tlas ka monana yena ke aus di tlhare nyaile ke re hai aus di tlhare mogele. Happy birthday, ubeleletsa tsile monate. Nna ke mabinda wa ka mona ka moke. Thank you baby ke lebohile.
3: Dumela mama le bongi tsatsi le na ho hola George Katazi o hola le mora wa ha ile nka mo Katazi ke re ha ba hole ba hole. Ba be di ba bona di mo tseding tsenga tangata. Le polina ntshihlele ka hospital park le yana wa hola. Mwana na wa rore le a thunya ke re ha ba hole ba hole ke te modimo a ba sireletse a ba hlonolofatse ba hudiswa ke kuli ka tsa ka mona ka Bloemfontein fa spa ka mosebetsi la peke Parliament Bloemfontein ke a leboa mama ne bongi
4: dumela anti wa ma 2k ka seno hola Isaac Motau ke go yena a hola bona tsenga tana ka kopela ke nani shiwa ka go tsomba thabili. Thank you so much.
5: Dumela anti wa matuke ke kgodumeke ka zone 3 smoke ke a gola bongi ke etsa 65 years ka jeko ke a ikopela ngwanaka tshwane ke sefuba ke kgodumeke ka zone 3 ke a ikopela my darling
6: gotso se odisa moye ka monnate le phetsena mme wa ka monnate oh, ka jo re ho di sa bisa gift di tabe. Ho sa le motse ka taka ta fela. A hole. A le ka le qo mo di mo mo ke tse di mo tse di tse ngata. O kopela ke mme wa hae se ka mo tlita be. Ka mona ka matlakeng sa strong. Thank you mme.
7: Yela mangwane dumela o sengwa letsatsi. Ka jeno ho hola abuti mosito nthontho ka mane ka Lesotho. Se tlekeng sa mokgoto. Ke rabuti mosito nthontho wa hola tau. O bone tse ding tse ntle. O kopela ke ntate lebese. Ka mona ka Jose Gaute maboneng laeteng tse tala tse tshahlale tse kgubo dibile ya go sena pele go koko ba dulala gale.
8: Smosh ke na le goratanda ka sekolam aisane wa ka ke a nte kgono meki mokwena ke mona ka letsa mahlonolo o moka se ya ka tikolong ke re a hole beletse se le monnate. Thank you, Sbosh.
0: Elishumele Miss Robedi, kamra hora ya bone. Hi, Sbosh. Kihudisa onkhopole morena. Obet Motau, olesego tipe, zone 3, le kula, ke lebogile botshabelo, ba kopelwa ke mama Winnie tipe, ka monaka Brandfort, ha ba holehle, ba bone dilemo tse ding, tse ngata. Ere mamedi kinke, pina, etlaka Mandoza, o tla nthomona e ileng ya kopanya batho dihloho. Ya ratwa mamedi ya ba ya ratwa ke magoa ya awo kopana le le goa a usi a butle mamedi ko bapalle yona o tla tswa ontso o mpotsa dipotso tsengata ka yona utla

0: Galavetta.
1: Pele basadi.
2: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e kalang selemo sa Basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokologo ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Yaba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo ebile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa, ho ananela.

0: Lesedi FM le ema le setšhaba ka kakaretso go tsheetsa mosadi e mong le e mong. Boikitlaetsong ba go se ikgalale, ba o intsha setlhabelo le o ntshetsa pele ditabatabelo tsa baagi. Pele ya pele Mafumahadi ke Molelwa.
1: Ha se mo hema medie e mashuma mabedi na le meso e meraro metsotso ka mora hora ya bone e re kutlo rena ke mang motho eno wa bohlokwa yang holang ka jeno.
2: Mamwane bongi phila ke phile etso gang ke bophile. Ye ha ile handle sa baba le tswa na mahau ka ho tla mele re ne re le bo ya matla o. Ye wa le fa somlo ka mona ka petana re. Mamwane bongi ka mane ka maplasing a tlempi o la u shwa ka ka moni ena ke mamlo o ntsibi. Ke ra hola go go ba ba tshetsa ka meeta mphima mo ruise mo le mo sa fele. Ye tswala ka mehla le matsatsi o tle kere. Le seri ke mollelo.
3: Dumela antu mathuke bongi ka je no hola mataka wa isano wa ka. Ni dia le fuma se fudi. Ke re mata hola u bone tse ntse ngata. Modimo o yetse ka mo hao. O fetso le tso di labalabela mphilo. Happy birthday masumaso. O hudiswa ke rata Maria mosobetsane mona Fusion Skone. Ke a leboa anti.
4: Dumela mama na go ntse dumela tsa. Se buri se moyeng. Ka je buri na ho hora ntate pai. Hona ga mona ga nampa e tsara ke ya nne se hlama. Uhuri chake ntate nokonoko hala ka mana ka fara ke zina mbaiti le yana ntarora la ni se tam ke ka ura ura na te pa ya ura be mutiri
5: na tam na te le kai ka je no hula pa ballo re abetswe mo kebe ka mona ka pagan foto ke stulana sa ka ke ga a hole a bona sengata tate modimo a mo ekeletse o fita mo go nwae wa morata kopelwa ke nna mme wa banana sana go e ka comfort ke go hola hola ngwana ngwana ka hola
6: kai tsela motho dumela hle ka jeno ho hola Alice Magongwana yena o kamane ka matobeng sene ka ke re a hole a bone tse ding tse ngata ke tsietse mokgalanyane tlwatlwa ke a lebotlhe kgetsile motho
7: dumela mamane bongile kae ka shoko lena hola Bishop Mekitsi Rantidi ka lefatshe la Diversdorpo ke mo kopela mahlonolo a beletse tsi le monate le sena tsitiso ya letho
8: Seboje o phete anti wa ma 2000 ke phete Sibonje ke hodisa.

momamedi wa tshebeletso ya matshidiso ke Father Mahlomola wa Hakalake ya reng morena o ne a re neile morena o boetse o latile go bokwe lebitso la gae re bala go Nehemia kgaolo ke ya botshelela temana ke ya borobong gobane botlhe ba ne ba batla gore tshosa ba re matso a bona a tla fokola mosebetsing mme ba ke ke ba o phetha empa jwale morena matlafatsa matso a ka thapelo ya Nehemia matlafatsa matso a Lifunla tshwenye la tshohanyetso re ithuta hore Nehemia ene lena kwenyena yaneng a ahamarako a Jerusalema mosebetsi o no tswela pele hantle empa di ratsa hae di ne di sa thaba di batshosa di ne di ba soma hore na ba ne ba nagana ba tla felela kae ke maemong ana ao Nehemia kgatelelong ya maikutlo a re morena mmatlafatse Nehemia ha bue gobane le lekwala kapa a batla go tela Ntumelle kere le lona le phapusing e lefifi ka sheko. Le ne le lebeletse tse kgolo. Ne se le qadile mesebetsi e bonahalang ka ditholwana tsa teng. Empa moratuwa wa lona o orohetse hae. Ntumelle kere le hloka ho matlafatswa ke Modimo. Ke modimo fela ya nang le matla a o ka le matlafatsa e nnete ke gore le saretswe le tsielegile nnete le nyagame le kgathetse matla mme se le tobaneng le sona ga le bone ka nkane le tlaletswe ke naka le tlhoka o rapela thapelo ya Nehemia Morena re matlafatse thapelong ena re ithuta tse latelang isita le batho ba Modimo ba na le dinako tsa go kgathala le bofokodi Nehemia o ne a lwana ntwa e molemo Nehemia e ne le monna ya sebete empa tlokotsi Hai mohlahela a tsebo hore ke o Jehova fela mo wa ka matlafalang sa bobedi matlanete a tswa morena e le vu le na le bokgoni ba o re kgathatsa le o re imetsa empa ya ka le matlafatsang o sa le teng ke Jesu ntumelle ke re ha bohloko bo le kena bo le tuba re telegelang sefapanong sa kgolgotha sedibeng sa matshidiso sa boraro Modimo o matlafatsa batho ba etsang mosebetsi wa hae ka boitelo phethang morero wa lefu Modimo o na le lona tshidiseyang le kgothaleng ka Jesu Kriste morena wa rona.

0: Ariele bonga a father mahlomola kana ke ka molaetsa o monate o re fileng ngona hoseng haka jeno mamedi re tlo fetela lenaneong la rona la mpolelle empapele a kore ke lukise mona ke re mamedi ke tse fela jena na
1: Pele basadi.
2: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e kalang selemo sa basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokologo ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Ya ba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo. Ebile kaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa, ho ananelwa,

0: Lesedi FM le ema le setšhaba ka kakaretso go tsheetsa mosadi e mong le e mong. Boikitlaetsong ba go se ikgalale, ba o intsha setlhabelo le o ntshetsa pele ditabatabelo tsa baagi. Pele ya pele Mafumahadi ke Molelwa.
1: Nakong tsa tatlhegelo bophelong, mohau e ka ba matshediso a magolo go wena. Ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega, dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatse diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Olise FM. Enkileng le fatse ka sefifo hona jwale. Now so hlokometse, pina e tshisang etswa ka jeno. Motho e mong le e mong o santse a etsa challenge ka yona a e jaifela. O bone motho e mong le e mong a santse a bina le yona. Bokamoso ba mmino ha bo sa emetse ho sale. Bo se bo le hona jwale. Tokitike mmino wa maobane. Waka jenu, liwa hona jwale ho Summer 32. E khutlela haye Sun City. Kana le shume le metse mehlano phato ka hafa 7 mantsibuya. Ka kotloloho ho SABC 1. Di tikiti di rekiswa ka potlako. Reka ya hao hona jwale. Bakeng sa bosiu bo boholo ba mmino Afrika Borwa. Reka tikiti ya hao Ticket Pro. Summer 32. E matlafatsa setso sa mmino.
0: Dikalaneng, Olisedi FM.
3: Mamedi ke nako ya hore ke fetele ho Tough Guy hore a re felene wa lampolele ke Thabiso Mafarika.

sefatshenonyana senya mafimi ke re shit ke go ke re shit nka dimeng ditsebe le mamele ha ke roka ibile ke thentetsa ho ba ha ke eme ha ke sana borapelo ntumelenge ke bua ka meka ke bua ka mehlolo ya tatla macholo a bopa ramatla a bopa wa titi a efa megabo a efa ntotsohle a utsa ka diatla a gabisa ka menwana ya re etelong a resa menwana koroni ke re koroni e kgolo matlapana matlapana se rata kwa efa moloko ka jeno matlapana ke ya mmala a mmala e metso e mefubedu le e perese go dikgoba a matsho a nyonyea o ba a ntsha ditshila a etelela ka kinyatsa dint a ke re kgaqhola ore iki olale ya e ba lona he mo mamedile tlhatlhelo la pele go ano a mabedi ao ke neng ke o sile ka yona bekeng e sa tswa feta mo kileng ka re wena o tseba dikarabo tsebila tsotlhe di agele mona mafereka tj at sabc.co .za fela he mo mamedi ka morao re ke fetela lona ntumela gore ke tle ke le feletse ke tlong ka pine monate kwanong ke bitse ntate Gabriel Apollo Ntabanyane ke monna sethepu a tla kgitlhe pine monate.

0: Ke pina monate he mo mamedi motle wa tshebeletso ya lesedi o nngwe mametse ya ntate Apollo Gabriel Ntabanyane o ne a re monna setepu. Ke monate o kineng ke re refeletse hlahlelolane he la pele ho ana a mabedi ao ke ntseng ke o popotsa molomo ditaba ka ona e le a mabedi ao ke neng ke o sile ka ona bekenyane e sa tswa feta. E re ntle le tshenyo nako ke tle ke boele ke nanabele le na la bobedi le teng ke ne ke etse jalo fela ke tle ke tshole mathefatsheng na nonyana senya mafi. Ke motintinyane ke nonyana e fofang ka bohlale. Ke mona e sa itshebeng seriting ya ke nonyana e marrapo dipakeng. Ke re shit! Ke ho! Ke re shit! Hele hele le mabopopana. A ke bua ka wena marola direkere. A ke re wena ngwana bo le budi. Raditse jana menonyana. O beile meno a kang ke atadi. Meno manyane mahela jwang ba le kiri. Hey! Se go batlo e mo hatla o kae? O bo kopa ke o romeletsa ene re bana beno ba fuwa mihatla wena wa orra letsatsi di mo mafike wa re ha ile ho ya le khale o tla romeletsa a ke re ha pul ore idi ola le ho he mo mamedi mo tla wa tshebeletso le sedi ke lona he le hlahlelo la bobedi ho ano a mapedi a o kineng ke o sile ka ona beke nye sa tswa feta mo kileng ka rautse ba dikarabo tshubila tsohle ya khela mona mafereka TJ at sabc.co.za. Fela he, ere ke tla ke tse molemo ke tla ke le pete e ba ntsebetsa o tsona dile tsae. Bo le pete ngaka, ke tla ke boele ke tshole mathefatshe. Ke re shit. Ke ho. Ke re shit. Hele hele le mabopopana. A ke bua ka wena marola direkere. A ke re wena ngwana bo le budi. Raditse jana meno nyana. O beile meno a kang ke atadi. Meno manyane mahela jwang ba le kiri. Hey, se go batlo e mo hatla o kae? O bo kopa ke o romeletsa. Ene re bana beno ba fuwa mihatla. Wena wa orra letsatsi o di mo mafike. Wa re ha ile ho ya le khale o tla romeletsa. A. Ke re ha pul. Ore. Idi. Ola le. Le ho he mo mamedi mo tla wa tshebeletso ya lesedi ke lona he le hlahlelo la bobedi. O ano a mabedi ao ke bontshang gore ke le ka o sia ka ona bekenyane e sa tswa feta mo kileng ka o qela mo kileng ka o kopa ka re wena ga o tseba dikarabo tsebila tsohle di agele mona mafereka TJ at sabc.co.za. Ka ena nako e re ke mathise ba ka bofofokile kolekole karabo tse ileng tsa kena jalo ka o ile wa fela wa phetisa he momamedi wa tsebila eno a pele a kenang kwano ke mokete sebela o ka mona ka matšhabeng ka mona ka Welkom o itsela pele a ke a utlwa gantle empa la bobedi ntate maaforika nnete ya sala ke le utlwile fela ngola lona ka puo ya senyesemane go tloa mona a boela ke ena tsane a le ka mona ka Johannesburg CBD le ena a re dumela tlhe a se bodisa ka segabane o mphile karabo ya pele a boela a mpa karabo ya bobedi a ba re le ka mosotlhe ntate maaforika re a leboa mosimanka sello o re dumela tlhe ntate maaforika dumela mathekgetsa la pele karabo ya lona kileo la bobedi lona karabo ya lona kileo ya ngotse ntsena tsohle ke mosimanka sello ya leng ka mona ka bohlokong ka mona ka Bethlehem ka mona ka Phase 7 ke ka botšhabela ba province ya Freistata go tloa mona matwang mosolotsane le ena ke yona o ke ene kwano nuku a mpa karabo tse pedi a re dumela tlhenta ta banana karabo tsa o kitsena tsa mahlatlhelo ano a mabedi a o sa tswa re phetela ona e le a mabedi a o neng rusile ka ona bekenyane e sa tswa feta o itsela pele a boela a re la bobedi ke karabo tse omphileng tsona nuku mosolotsane ya tholalang ka mona he ka Ramolotsi ka mona ka Filion Scrion e re ke bone tse dintse ileng tsa kena Mojalefa Mokwena le ena ke yona wa kena re swala ka tla ka ra batho a re dumelang tlhe ba mamedi ba lesedi ke the master touch a re ke mametse tshebeletso ya lesedi o mphile karabo tse pedi a mpa karabo ya pele a boela mpa karabo ya bobedi ke ntate wa prince ke Mojalefa le ausi ke Mooki ya leng ka mona ka L section ka mona ka Blue Kambusha ke ka mona ka Qwaqwa he ke lefahla la ntate Mokwena Ngula ke metswalle le mme mama ha Mokwena ka mona he ka Qwaqwa the big master touch ke yena ya nga ngotsetsela tsohle a re ke le buile hle saga ha ile mokabelo ka mpa makolometsa kwenehelo ya lezo lena wa kena kwa nokunehelo ya lezo wa dumedisa re dumela hle ntate Mafrika karabo tsa ho kitsena ka bobedi tsa bekenyane e sa tswa feta ya pele le ya bobedi ke tseo ke o file ya ngotseng tsena tsohle ke ntata Lindiwe le Bongani ya leng ka mona ka Bloemsite ka mona ka Mangaung ka BFN ka Bloemfontein o na etsa karabelo ho tloa mona puseletso Moshwadiba le ena ke yona wa kena re ya pele tsebedi le tsaeba empa ha e le bobedi ko thekgeditse ke utlwile antle hore seroki se ne se bolela kae Moshadi ba puse o ka mona ka university asa ka BFN ka Bloemfontein ke tsona e ka rabo tsentseng dikena. Ho tloa mona hlophe ya mokwena ke Pholo Magwasha. A kena a re karabo ya pele a mpha karabo ya bobedi ba thegetsa re tege. A re go thegeditse o mpile tsona ka bobedi ba tsona. Anthony Hlalele o itse ya pele ke yonda tema Afrika. Ya bobedi lona a nneletsa. Mr. Anthony Hlalele ke moshana ka mane ka mosesekoto ha e subana ka makeneng ha morena tshetso a re kitsene henta tema Afrika ka re botsa ho bakeng sa beke eno e sa tswa feta. Tunane JC ngwana mofokeng ke kgaitsedi ya banana ha e suka mona ka qwaqwa ka thabana tswana ka phameng. Leno mphile ka re botse pedi a re ya pele le ya bobedi henta tema Afrika ke tseo motho no e ke buang ka yena ke kgaitsedi ya ntaole le Marisebo a re ke a leboa le nna ke a leboa phoka o ka mona ka Gauteng maboneng. Ho tloa mona matwang o solotsane le ena o ke ena re dumela tlhenta tema Afrika dumela tlhenta tabanana ka re botsa o kitseno hetsa bekeng e sa tswa feta ka morare o re phethele mahlahlelo ano ka bobedi ba ona ngwanna o iswa re ke a leboa ntate tema Afrika le ka moso ke tsona ka re botsentseng dikena re ke bone ba bang ba ileng ba kena kwano re ke bone ba bang ba ileng ba kena ke Shwapi Mkabane ka mona ka nomoro ya ntlo super noto robong robedi ka mona ka extension 9 ke ka phameng ka mona ka Bellefontein. Mpile karabo tse pedi a re dumela tle ntate Maferika dumela mosi ya motobatsi wena se fotla di merika pele o itse karabo ya pele ke eo ya bobedi le yona ke eo a re nna ke Shwapi Mkabane. Ho tloa mona Moramanga Makwehela le ena o keno kwa re Moramanga a go dumela tle ntate Maferika ka re dumela ngwana morena ka re dumela ngwana mme o itse ya pele ke eo ya bobedi le yona ke eo ya ngwetseng tsena tsohle ke ena he ngwana ke Moramang ke ena Moramang ya leng ka mane ka thabana tswana ka qwaqwa ha morena le a bua ke MN Makwehela ke a leboha ngwaneso Moramang ke lebohile ngwana mme molaetsa o fihlile a ptitsietsi le ena wa kena ptitsika se le nako bana ptitsika ke se ke sa o bone o kene tsietsi magalanyana o ka heso ka mane ka segutlong ka thaba ronto bana thabana tshwana o mphile karabo tse pedi mona ntata banana ke ntata Pulane le dimakatso re ya pele le ya bobedi ke tse hle ntate Maafrika a re ya gaola yaya ha heso ka mane ka segutlong mo tsatsi le phirimang pele le tshaba pele nnete ha o le mane ha heso ho tloa mona ke nga kena hape ke diketso male jwane. Mphile karabo tse pedi re ya pele ke yo tlhenta tema Afrika ya bobedi le yona ke eo ya ngwetsentsena tsohle ke diketso mmalejwane ka mona ka phomolong yena man a re ke nna nnete he ha ke tsama strateng mona ba re ke DJ Malejwane diau molapo le ena wankokotela re dumela tlhenta tema Afrika a re modintinyana banna ko marapo diphakeng le ena mphile karabo tsae tse pedi re ya pele le ya bobedi ke tseo ntate tema Afrika diau molapo o ka mona ka makeleketa ke ka mona ka Winbeka e nngwe e mong ya kenang kwano ke Nyathe Mokone. Nyathe Mokone a re kgomotse o tlhemosi ya motobatsi Nyathe Mokone ka mona ka bodiodi ke ka mona ka berea ka TY ka runa ya Lesotho a re karabo tsa go kitseo ntate Maafrika ka bobedi o mphile ya pele a boela ampa ya bobedi. Patrick Nyakisi o entse jalo ka o tshwana le bana ba bang a re ntate Maafrika le nna ke a o jwetsa ko kae o ka mona ka Tlokweng ka mona ka Mount Fletcher ka provinceng ya Kapa Botjhabela Eastern Cape ke ntate wa lesedi le lesedinyane o mphile karabo tse pedi re ya pele le ya bobedi ntate Maafrika ke tseo tlhe karabo tsa hao. Thulo wa Leto Motaunye Motona a re thegetsa tlhenonyana e marapo dipakeng a go dumela mosi ya motobatsi ka go dumela sebata o mphile karabo tse pedi a re ya pele le ya bobedi ke tseo. Thulo wa Leto Motaunye Motona o ka mona ka Albertone ka provinceng ya Gauteng empalapeng ke ka mane ka qwaqwa ka tseki ha morena setsoto eo morahae e le ntate sefofo o re moya morena sefofo ha o phomole ka kgotso. Sejanamane Ramokwatsi ampa ya pele ampa ya bobedi sejanamane Rapatang Ramokwatsi o ka mona ka Halebita ke le kaota motheno ka mona ka Mafeteng ka hare ho naha ya Lesotho. Mapaseka Sebabole a etsa jalo le ena a re dumela morama Afrika ka re botsa o kitseo o mphile ya pele a boela mpha ya bobedi o ka mona ka Bonani ka mona ka Vanderbijl Park Lindela Mafaso lena wa kena re dumela hle ntate Maafrika o nomorong ya ntlo ya tharo tshelela noto ka mona ka Katleng ka Germiston o mphile karabo tse pedi Lindela re ya pele le ya bobedi ntate Maafrika nnete ke utlwile gore na roki seo se ne se bolela kae. Re ke fete ka mona heka Gauteng ke bone Daniel Mkhwanazi lena ke yona wa kena a re dumela hle ntate Maafrika a re nna ke moferefere Daniel Mkhwanazi o ka mona ka Mosolo bana ka mona ka Kroonstad Maokeng ke ntata Mamelo Bohlokwa le Junior o mphile karabo tsa etse pedi a re ya pele le ya bobedi ke tseo hle ntate Maafrika ke a leboa ntate Daniel Mkhwanazi ka moo ka Maokeng Kroonstad. Re ke bone tse dintse ileng tsa kena he mongwe medingata bona bona ba e sale Paul Ramoepane o kena re dumela hle morama Afrika we o mphile ya pele a boela mpha karabo ya bobedi ka mantswe a mangwe ntse karabelo mahlatlhelong ano ka bobedi ba ona. Paul Ramoepane o ka mona heka Kimberley ka mona ka di Diamond City ka province ya Northern Cape. Erke bone modise Lucas Rampai le no kino ke ni ngwana we so o re dumela hlenta ta banana bana re ke marapo di parking. O mphile ka re botsa ka tsepedi ngwana we so ya pele a re ile bobedi kitse ba di sella molwa mola. Re ke tle ke dile mohe ya ngwetse mona ke modise Lucas Rampai o ka mona ka ditamati nga Zamdela ha o file tropo ya Sasolbeck Paulos Maloke o re khotso hlenta te Afrika pheleu se fotla di America pele ampaka re botse pedi re ya pele a re ya bobedi ke o puseletso Maloke o ka mona ka botshabelo ka mona ka H2 ke tsona ka re botsentse dikena Jack Mahloko lena wa nkokotela Jack Motseki Mahloko o ka mona ka Paula Parker ka mona ka Springs ka province ya Gauteng le ena mpaka re botse pedi re ya pele a re ya bobedi ke tseo hle ndate Mafrika Thani Tekiso o ka mona ka Phomolong Hierman o mphile ka re botse pedi re ya pele le ya bobedi ndate Mafrika ke tseo Mokwena Stearman ke mmitsa ka hore ke mona ya Snantsebe Mokwena Stearman ha o tsebe ha iyo mona hey a go dumela hle mara Mafrika ka re botsa o ke tseo he ngwana mmetsabe ke nye sa tswa feta o mphile ya pele a boela mpa ya bobedi Mokwena Stearman o ka mona ka Thongati he ka province ya KwaZulu-Natal e ka mona ka province ya KwaZulu-Natal fela ngwana we so etebele lena ke moshana ka mona ka Qwaqwa ka mona ka Magrebising Mokwena Stearman tsebe ha iyo puseletso tanki lena wa kena kwa ne puseletso tanki o ka mona ka Matsikeng ka Qwa a re tege a re go thege ditse hlenta te Mafrika o mphile karabo ya pele a boela mpa karabo ya bobedi Johannes Majola o ke ne voiswa Johannes Majola ka Qwaqwa ka Thibella ha mo rena Skonyela a re ntate Mafrika dumela hle morenaka o mphile karabo ya pele a boela a mpha karabo ya bobedi Auskabo nina ke mme wa Pulane le korapetse o ka mona ka Matsikeng ka Qwaqwa a re ntata banana nnete ya sala bekeng ena go utlwile antle gore go kitsena ne di bolela kae o mpha karabo tse pedi a re ya pele le ya bobedi ke tseo e re ke fete ka Qwaqwa ke bona ke kene mona he go ya latelang ke Betuel Molelekwa yena o ka mona ka Kokosi ka Forgeville ka mona ka Extension 3 o mphile karabo tse pedi a re ya pele le ya bobedi ke tseo hlenta te Mafrika ke tswa ka mona ka Forgeville taba di ntshupa ka mona ka Snake Park ka maokeng ka Kroonstad Teboho Mafaisa le ena o mphile karabo tse pedi re ya pele le ya bobedi ke tseo hle ntate Mafrika ha ke tswa ka mona ka maokeng Kroonstad ke ya botshabelo ba province ya Freistad ke kena fatentsentsho haufi le toropo ya Polloru ya kena mona heke malome ke ntate Molefe Mofokeng a re motshana ke o rata fela ha o re pshet ebile o re pshetilo ha rialo he ke yana mpha karabo tse pedi re ya pele ke eo ya bobedi le yona ke eo karabo tsena he di tswa go morutiwa Mosotho ke ntate Molefe Mofokeng motho wa maoto ona finyela maoto a makaka dinaledi o ka mona ka botshabela ba province ya Freistad o mphile karabo tseno he ka bobedi ba tsona e re ke bone matwa Mosolotsane o kene le ena ke Nuku Kwano o ka mona ka ramolotsi wa getse mmalwanyana tsielo champion Dlamini go etswana Clarence a mpha ya pele a boela a mpha ya bobedi ngwana wa Yeso Teboho Takalo o ka mona he ka thabentse ileng tsa awa ka matsoho ka mona ka Machabeng ka mona ka Welkom ke ka letswe le putswa o mphile karabo tsa ka tsepedi ya re ntate hle ke tseo la pele tšhennete o tsamaile ka nna empa la bobedi ke utlwile ngwanna weso a re thegetsa mathegetsa ke TT ke Teboho Takalo Machabeng ya Welkom Makafane Paul Ntidi o ka Mamelodi ka mona ka provinceng ya Gauteng le nang phakarabo tse pedi a re ya pele le bobedi keo Diome le bona o re kgotso hle wena motshwara tei wa kgomotsang tate a re kgomaredi ke ya kokotane ba nna ntho ya šwa le nono ngwanna weso mphile karabo tse pedi a re ya pele le ya bobedi ke tseo le bone Master P ke le bona Master P ya ke ntata kgotso le re neilwe ka mona ka reiso iphaka ka BFN ka Bloemfontein a re ke a leboa hle mathegetsa moeketsi ratoro ke ene a le Centurion ka mona ka Pretoria o go lapeng ke Matwabeng Senekal ampa karabo tse pedi a re ke tseo hlenta te Mafrika lehlono nonyokong le na kena o ne morong ya ntlo ya pedi robedi tlhano robong ha e le strata ke le diga ka mona ka kgotsong ha o file toropo ya Botterville le ena o mphile karabo tse pedi ntate Ephraim Mapue le ena ke yone wa kena kwano re ya pele le ya bobedi ke tseo nna ke ntata banana ke ntata Selina le tshego o ka mona ka Morojaneng ke ka mona ka diversdorp babore Ramokanate go dumela hle ntate Mafrika karabo tsa o ke tseo re ya pele le ya bobedi Doctor Babore Ramokanate o ka botshabelo ka N section a re ntate hletsa tsi di monate ke ngwaneso le wena mafelo a beke ha ebe ya monate Johannes Majola voiso Majola ka mane ka tsheseng ka Qwaqwa ka Thibela Morena Skonyela le ena o ka geletse karabo tse pedi puseletso Mokwena ke me Mpuse ke Mabokang ka Lusaka ka Qwaqwa ka mona ka Lusaka ka Qwaqwa le ena mpa karabo tse pedi he a re karabo tsa o kitse o hlenta te Mafrika dingata Tello Thinda lwana ke a le bongwane so karabo tsa o di fitlile e section ka mo ka botshabelo Daniel Pepenene ka qhobo shianeng ka mo ka matatiele province ya Eastern Cape taba tsa o di fitlile dingata bona ba sale mmamedi dingata bona ba sale empa he jolo ka o tsiba re sebeletsa o di manako ke se ke shebile na ka lena le tla le mpontsa hore mo rianteng re se re fitlile ba keng sa hore re ne re ba le mabitso fela ona mangata empa ho sio fela ke nako fela nako e tlang nnete ya sala ke se ke ile ka utlwa sello sa lona ebile ke tla etsa hore nnete taba tsa lona he di tle di phethale jwalo ka le bembaka le bemba sia le moya seno bane nnete rona re ka bua empa ho nkile qeto ya ho mameleng sedi di ya le moya dingata tseo o ka nkang qeto hore o tle o di mamele empa e mamedi ha ke fitla mona e re ko fe ka rabo tse pedi tsene pahetseng ya pele ke dinala ke ya pele ya bobedi ke pela e ile nya hloka mohata ka bakala o romeletsa ke ri ya pele ke dinala ya bobedi yona ke pela ke karabo tsepedi tsene ne pahetse bakeng sa mahlahlalo ano ka bobedi ba ona era ke fitla mona mo ke fitlang teng o tlo ntumela hore ke kolobi sentane ke nwebetsi e tla hang ha ke bidiwa fela nna lona re hatela pele ka lenane le monate la mpolelele le mafelo a beke e le moqebelo o so ntse o utlwa le ka ntle ka mona hore ha o tabadi ya fetoa le motshisonyana o teng fela kgwedi ena ke kgwedi ya basadi
1: Ke le ya pele basadi.
2: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e qalang selemo sa basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokoloho ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Ya ba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo, ebile kaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa, ho ananelwa.

0: Lesedi FM le ema le setšhaba ka kakaretso go tshehetsa mosadi e mong le e mong. Boikitlaetsong ba go se ikgalale, ba o intsha setlhabelo le o ntshetsa pele ditabatabelo tsa baagi. Pele ya pele Mafumahadi ke Molelwa.
1: O ntse o mametse tshebeletso ya lesedi lenanao ke le monnate ke lampolelele ke nne ke tlhalose kere ke phala ya tshebeletso ena ya lesedi he momomedi ke itse ke mafelo a beke a ntho tse ngata ntho di tla e tsaela ka ntle ka monna banna ga di ntse di ya di ka tlwaela magulo jalo ka ke bontshitse pejana mane peleng ka nwa metsi gore ao se re kene kgweding ya pele go tsena tse thiang selemo sa Basotho mme ke kgwedi ya borobedi go tsena he momomedi tsa calendara ee ke kgwedi ya borobedi jalo tse ba gore ga o le tjena re se re itlhile nnete re nkile karolo ya go katela kapa mokgatlhelo wa bobedi wa selemo sena sa calendara one re yanka re ganna re isa mane kgweding ya Tshitwe e re mamedi ko sia ka matlhatlhelo a mabedi bakeng sa beke ena a o re tlang wa sheba bekenyane e tlang a o re tlang go fana ka dikarabo tsa ona bekenyane e tlang re ke e nanabele le nala pele le teng ke tle ke tshwele mathefatshe nonyana senyamafi ke motintinyane ke nonyana e fofang ka bohlale ke re shit ke re shitilo helanga Basotho thendi tsebe le mamele ha ke le lotha ke le lotha ka moloaloane o moholo o tsamayang lefatshe lotlhe jekelele go tlwa ka wa tswa Limpopo go tlwa Limpopo wa fitla a se hazolo natala ntho ke ena e laola bakganni ba dikoloi tse nyenyane dikoloi tse kgolo ke belela tsona dinthorontoro e ka sitana le bapalami ba dithuthutu di baesekeleng ka disiajwa e kgabile ka mabanta a masweu le a masetlha ka shwalane mmala e akganya e kgantsha ka obenya ga o kena ka ra diteropo tse kgolo o laolwa ke yona e entse lebokoswana le mmala e meraro o mofubedu o tla bua le wena o re ema o mosetla o tlo o bolela o itukise athe o motala o tla re tsamaya ke re qhaqholo o re iti mpolale leo ke lona he momamedi e motla wa tshebeletso ya lesedi letlhatlhelo leno la pele go ana a mabedi a o reng ke a matšha bakeng sa bekena ke itsa o tse wa dikarabo tshubila tsotlhe di agelo mona mo Afrika TJ at sabc.co.za fela re ke tla ke le phete e ba mohlomong tsebe tsa tsona di le tsa ebo le phete ngaka ke boela ke tshwela mathefatshe ke re shit ke hule tabina ke re shitilo helanga Basotho thendi tsebe le mamele ha ke le lotha ke le lotha ka moloaloane moloaloane o moholo o tsamayang lefatshe lotlhe jekelele go tlwa ka wa tswa Limpopo go tlwa Limpopo wa fitla a se hazolo natala ntho ke ena e laola bakganni ba dikoloi tse nyenyane dikoloi tse kgolo ke belela tsona dinthorontoro e ka sitana le bapalami ba dithuthutu di baesekeleng ka disiajwa e kgabile ka mabanta a masweu le a masetlha ka shwalane mmala e akganya e kgantsha ka obenya ga o kena ka ra diteropo tse kgolo o laolwa ke yona e entse lebokoswana le mmala e meraro o mofubedu o tla bua le wena o re ema o mosetla o tlo o bolela o itukise athe o motala o tla re tsamaya ke re qhaqholo o re iti mpolale ya e ba lona he momamedi e motle wa tshebeletso ya lesedi tlhatlhelo leno la pele go ana a mabedi a matšha bakeng sa bekena ke itse wena ga o tseba dikarabo tsubila tsotlhe di agele mona o mafereka tj at sabc.co.za fela ntumela gore lena la pele ke tle ke le feeletse ke tlong ka pine monate kwanong ke bitseng tate mantsha ga gitla ntho e monate banna a re rato la batšha e tswe ntho di etswa

ye ba pine monate he mo mamedi motle wa tshebeletso ya lesedi ke ntatemantsa one a re lerato la batjha ke pine monate ke neng ke re feletse hlahlelo la ne la pele ho ana a mabedi a o kushiang ka ona bakeng sa bekena ere ke nke le ne la bobedi jolo ka hele mona ge sentse re ha ba o petla dikhala ke tle ke tshwele mathefatshe nna no nyana senya mafim ke re shit ke ho ke re shit lo e ka ba o tswa kae o ya kae nthotowe nthoti ena dikgong tsa batho wena o mohatla o se phuputa motho ya o sheba e ka re o ako o phamisitse ditsebe e ka re o a opa e ka re o a re hlwela kapa o ka tseka ditshobotsi empa tshobotsi ke tsa gago o hana la dikgo dipotela ka ditlhatlha o nkile ka sekaja ebile o ntse o nyonyoba ka maratone re tlabe re o tshware wena sebatana sa naga ba re ba o tshwara ka mona wa re nyame wa nyamela ka mafika o nyonyoba o kena maphaong tlabe re o tshware ngwana moo wen a le shodu o ntse mohatla o se phuputa ke bolela wena ratisejana kapa o nagana o mang e tla o tšhabela nthotowe ke re kgakhol ore ee olale leo he momamedi e motle wa tshebeletso ya lesedi ke le ona ga e le tlhatlhelo la bobedi ho ana a mabedi a o kosiang ka ona bakeng sabe ke na maikitse ona o tseba dikarabo tsebila tseno tsotlhe di agele mona mafereka tj at sabc .co.za re ke tle ke le phethe lena la bobedi he ka moralokongke le lona e ba motlhomantsebe tsa gago tsona di le tsaeba o le phethe ngaka ke boela ke tshwela mathefatshe nong yena senya mafeme ke re shit ke go ke re shit lo e ka ba o tswa kae o ya kae nthotowe nthoti ena dikgong tsa batho wena o mohatla o se phuputa motho ya o sheba e ka re o ako o phamisitse ditsebe e ka re o a opa e ka re o a re hlwela kapa o ka tseka ditshobotsi empa tshobotsi ke tsa gago o hana la dikgo dipotela ka ditlhatlha o nkile ka sekaja ebile o ntse o nyonyoba ka maratone re tlabe re o tshware wena sebatana sa naga ba re ba o tshwara ka mona wa re nyame wa nyamela ka mafika o nyonyoba o kena maphaong tlabe re o tshware ngwana moo wen a le shodu o ntse mohatla o se phuputa ke bolela wena ratisejana kapa o nagana o mang e tla o tšhabela nthotowe ke re kgakhol ore ee olale ke le ona he momamedi wa tshebeletso ya lesedi le tlhatlhelo leno la bobedi ho ana a mabedi a o kusiang ka ona bakeng sa bekene ke itse wena o tseba dikarabo tsebila tseno tsotlhe di agele mona mafereka tj at sabc co za momamedi a ke fitlha mona ka metlha le matsatsi ke ne ke tlhalosa gore ke tshwana a ntle le morena ha e papitso gobane ke ya hweletsa ke reo ga moroho ga se o tla tsa boleke e tswe moja pele o ntse ya tshwana le moja morago ditsietsi ga di ke dimakatse monna ga isita nakong le mosadi a ntse a ya a dipheta o tla natefelwa ke manane otlhe a itlong o latela a tshebeletso ena ya lesedi re ke tswe bakeng sa mafelo na beke rusie ka pele monnate kwano bitse botala ba dinare ga ba re setumo e tla re ga e wela fela ebe o kopana le moifo wa lenaneo la ditaba la mafelo a beke la mathumisa.

0: Ke o lebohile kwena bamamedi dumelang. Mokga wa EFF profensing ya Free State o saretswe haholo ka morao hlokala modulasetulo wa mehleng wa ona le bathubeng la Mangaung Kgopolang Dipale. Dipale eo ebileng setho sa mokga ona ho tloha nakong eo o neng o thewa o hlokahetse mathwasong a bekena ka morao ba le mathata a pelo. EFF re Dipale o eteletse pele mokga le bathubeng la Mangaung ka boitelo le maikemisetso. Mongodi wa EFF profensing ya Free State Bosanku Msimanga o ba utlwile bohloko haholo ke tahlelo ena ya lefu la hae nakong ena eo ba itukisetsang le dikgetho tse tlang tsa makgotametse.
1: Mona o tsamaile ka Kapa, monna a entseng bonnete ba hore caucus ya EFF a file ya ka hara Mangaung, a entseng bonnete ba hore EFF ya utlwahala gohle. Ke hopola ka 9th anniversary ya EFF was there forefront ya wetsa bonnete ba hore for the first time the biggest rally ever ya Free State e le naka pelipele a e organize. Re tla hlola re tla dula re mo hopola mpa more than anything e ne le motho e leng gore o na le selfless a lwanela setšhaba sa gabo gore ditshebeletso di ye setšhabeng.
0: Ka jeno le osane boetapele ba sepolesa bo tlile go lebisa tlhompho ya bona ya go qetela go maconstable a mabedi a tlhokagaletseng mosebetsing Reige Park profenseng ya Gauteng. Maconstable Sphiwe Sebeko le Thapelo Tlomatsane bao ka bobedi ba neng ba sebeletsa lekala la sepolesa sa naga la twantsha maqulwana ba tlasetswe ka labotlhano le e fetileng nakong eo ba neng ba rebela ditlalong tsa go kgabola ga sethunya. Basadi ba babedi le bona ba bolailwe ketsagalong eo ya go thunya. Motlatsi wa naga wa letona la sepolesa Popi Bošielo le mokomišenara wa naga wa sepolesa ya tshwere Mokobobo Puleng Dimpane ba lebeletse go etelela pele ditshebeletso tsena tsa mapato. Tlaleo ka Thabiso Gathebe.
2: Botsamaisi ba sepolesa ka runaga bo bontshitse ngongorego ka go tlhokagala bahlanka ba sepolesa nakong eo ba etsang mosebetsi wa bona. Sena se latela go tlhokagala ga Constable Sephiwe Sebeko le Constable Thapelo Tlomatsane ba ileng ba thungwa ka labohlano bekeng e fetileng Reige Park. Botsamaisi bore bobedi bona bo siile segeo se segolo sepoleseng malapeng a bona le go baagi ka kakaretso. Sebeko le Tlomatsane ba tla fumantshwa tlotla tshebeletsong tsa mapato a bona a semmuso ka baka la boitelo mosebetsing wa bona.
0: Mooki ya dilemo tse 60 wa sepetlele sa Thabong Ordendal Sese profenseng ya Free State o go ntse a tshwile le kajeno ka morago tlhaselwa ka kgwedi ya motsheano monongwaga. Go tlalewa ga mooki Jane Taidi a ile a tlhaselwa a le mosebetsing le mooki e mong ke mokudi a ileng a thusa sepetlele ke mapolesa. Mokudi Molahleite Kadimane o tlhaeletse a khutshwanyane le go tlela dingweo la lebatowa la Ordendal Sese maobane. Menyewe ya hae ya busetswa morao go fitlhelela ka la 26 kgweding ena. Taidi a ileng a tlhatlhela kopo ya go beya meja fatshe pele go nako ka mora tlhaselo eo o ga jale o tshwenyeile haholo ke polokego ya baoki ba bang. O re ka mora ketsagalo ena ga e soka a sebetsa ka ga ntse a lafuwa ditsheng tse fapaneng.
3: Ke amile ha bohloko haholo, ke a lemaile kelellong, ha ke sa hopola dintho hantle, ke a lebala. Ke di-treatmenteng tseo tsa depression, ke motho wa depression, ke robetse depression center for 12 days, nou ke lo robala hape on Monday, tabe ke a ke lo robala depression center kgato la boithubi cause dingaka di re nthona yaka e ntse escalata e ya godimo. Every time ke dula ke nagana ka incident ena gohang ga ke ikutumolatse ebile ga ke sa tshepa mosebetsi wa ka ebile ke dula ke nagana ke filela batho ba theoetseng mo gore e ba rite or jwana.
0: Mokgatlho wa naga wa basebetsi wa SATAU o fane ka tlhokomediso ya gore ditho tsa ona tseo e leng bagani ba dilori di tlongala mesebetsi ya gaufinyane. Sena ka morago ba ditherisano sa meputso pakeng tsa mokgatlho ona wa basebeletsi ba bahiri di kgitlhelejwe. SATAU e batlanyolelo ya meputso ya diperesente tse 7.5 selemong sa pele, fela mohiri yena go fana ka nyegelo ya diperesente tse 7.7 selemong sa pele le diperesente tse 3.5 selemong sa bobedi le sa boraro.

Rabusana re lebuile ha ho lohle ka ditaba tseo tsa pele le tsa hora ya botshelela. O bela hape ya khutla Rabusana. Hana go tlabele hora ya bosupa. Re boela re amohela mo mamedi ho lena la mathumisa. Lona he ke la ditaba mafelong a peke tshebeletsong ena ya lesedi SABC. Metseding tsa ditaba tseo re tlang ho fa tsona ka jeno ke mo re tlang ho buisana le letona la bophelo. Province ya Free State ntate Monyatso Mahlatsi ka ha o ile ba teng kopanong ya ebile Brazil mamedi beke e fitileng e le kopano ya boditšhabatšhaba ya lefula AIDS mo teng go ne o shebane jalo he le dintlafatso ditsela tseo ka tsona go se betsanang le botlhoko bona ba AIDS selemo sena sa 2026 mme re tla utlwa kabelo ya province ya Free State ditabeng tsena le gore na ke dintlha difeng tseo province e di fumaneng mme e etsang go ya pele ka seo e se fumaneng kopanong ena. Ke engwe dintlha tseo re tlang go bua le wena ka yona ka jeno lena la mathumisa. Re tlabela gape re kena ditlhong tsa ditaba tsa dipapadi ka jeno mamedi re shebile tabagolo mo teng re ntse re tswela pelo keteka mafumo a dinang ena Aforika Borwa e le mafumo re a etsang phetogo dipapading mme re tla kena papading ya ditebele tsatsing la ka jeno. Re tla o fatshe ya marantswalo le maemo a legodimo mme re tlabela gape re o fa ditaba tse ding gape mamedi ka gare o lena la mathumisa re o tshware tsona di le ngata. Re tlo o neya monyetla o tlhagise maikutlo gago. Motlhophisi wa lona ke Lerato Serapele mme ya etsang bonnete ba gore ga sone e fitlha wena ntle le tshitiso ke Anathi Kondla. Re balwa ditaba tsa hora ke Rabosana Madiehe nna la ka lebitso ke itiisetso Mokwena SABC News re ikemetse ga re kgetheng kukapere.

0: Amedi pele re tswela pele ka lena la mathumisa ha re ye mabenkeleng.
1: Hona le ntho e nkileng le fatshe ka sefifo hona jwale. Now so o hlokometse pina e tjhetsang e tswa kajeno. Motho e mong le e mong o sa ntse a etsa challenge ka yona a e jaifela. O bone motho e mong le e mong a sa ntse a bina le yona. Bokamoso ba mmino ha bo sa emetse hosane. Bo se bo le hona jwale. Tlo ketike mmino wa maobane. Wa kajeno le wa hona jwale ho Summer 32. E khutlela ha ye San City. Kana le shume le metse mehlano phato ka fa 7 mantsibuya. Ka kotloloho ho SABC 1. E tikiti di rekiswa ka potlako. Reke ya hao hona jwale. Bakeng sa bosiu bo boholo ba mmino Afrika Borwa. Reka tikiti ya hao Ticket Pro. Summer 32. E matlafatsa setso sa mmino.
2: Jonna we, kaoro e ntsha itlo e kala. Me voucher ya ka ya streama e fedile.
3: Maikutlo fatshe mangwane. O ka gona o reka di voucher tsa boithabiso ka e-wallet ho WhatsApp.
2: Di voucher ho WhatsApp?
3: Eya, WhatsApp a fela hi ho 0873925538. O tobetse buy e-vouchers entertainment. Lo reka e. Ile wa nete fatshe.
2: Yo, ho so re nka reka voucher le motlakase ha o dumeleha.
3: Ho jwalo. E-wallet e lengwe di voucher tse ga.
4: Dula o le gaming. Reka di voucher tsa boithabiso le tsa motlakase ntle le ho dieha. Ka e-wallet e ntjha e ntlafaditse ena leng tsohle ho WhatsApp FNB tshuso ya ho fetola dintho tsohle ho na le dipehelo FNB lekala la First Rand Bank Limited mwagwa tshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao.
0: Mamedi ha re bela ro amohele ho lena la mathumisa shebana ko ya hao ke ene habile wa tlametsotsu e le shomele metse medi ka mora hora ina ya botshilela re ne monyetla o hlaise maikutlo a hao mamedi me re botsa potso ebe taba gola o ke fe ho dinthlatso o hletse o re fileng tsona baking ena ebe ke taba e fe ile nya ya maka hlong ho wena baking ena o dumelang hore re lokela hore re bue ka yona re one ya monyetla o hlaise maikutlo he nomoro tsa mahala ke 0860003084 0860003084 kapa o ka sebedisa he WhatsApp si ya khadisha lentswe di nomoro ke 0718460740
5: 0718460740 maikutlo a latelang ke a mamedi Milisedi FM kapa SABC News ha ena kabelo.
0: Re nka maikutlo hae mo mamedi mere ya Brownville ho ntate Wiseman. Kgotso ntate Wiseman.
6: Kule mohoba mokwela o ka le mo mafikeng.
0: Kwe mo ntate, e be taba kgolo ke fika ke ntate Wiseman.
6: Taba kgolo mo ntate ke ya go re malata. We have more than 2 million e tla mona South Africa. Taba ya ntate ka tlhomo e tse di Home Affairs from 1994. Ke tlhomo tse. Ke mo jo o mokwela ba o tla dia mo ke blocki. Ya ke ma khata mo mamme khadira khetho ro ke mo tsamo mo tsale bang mar mo mo tsena mo khwata ne ke ma khata fela mo mamme tsale go tsa te mo kwe
0: ntate Wiseman re le buile a holo re ya honta te re ya honta te le mako ntate le mako le tsa le Rosenthal go tsa ntate le mako
7: re tle ga le tshe
0: re tswile hle ntate le mako e beta ba gholwa kife
7: arte na ta ba ga ke a maponisa a bola uweng le ba mme ba ba di ka Gauteng.
0: Ntate le mako mamedi ga uile mo re tshwarele hle ntate le mako o ka bela hape wa letsa ntate re tla ka maikutlo ao e re Herzogville ho ntate le godi ntate le godi le kae ntate le godi
7: kgotso ntate le kae
0: re tswile hle ntate le godi e be tabagolo wa kefe
7: tabagolo wa ka kena ya batho ba ka mantsoma ba outing ha bana mosebetsi ha o tlo sheba batho ba ile hore ka mantsoma ha bana mosebetsi bongata ke batho ba batsho. Nna ke be ke ipotsa gore di-union di etsang hantlentle mosebetsi wa tsone keng di lefiwa kgwedi le kgwedi ka mantswe amang ke batho ba rona. Re tlo qetela re ntse jang re le seba se setsho mesebetsi ya fela bana ba tlo lapa batswadi bana ba tlo lapa taki ke etebola ntate ke
0: bokutlwa ntate re lebuile hle re ya botshabelo go ntate Pule Mabena ntate Mabena le kae
8: re teile kae kwena
0: re tswile ntate Mabena taba gola o kefe
8: eke nna ka ba khula ka kena ya banyana banyana bonete fela ka nete e ba ba betse ha ho ka nete ha ni ba khula Nigeria bonete fela ha ka nete ba re ntse mokgolo ma Africa borwa le ba sadika ho fela ka nete and ha ni ba qala ho hamba ni ba swapala ha nke ka nete kanti hona jole kanti ha ba khutse Nigeria ba Nigeria kanti ho hal itsinya Africa borwa le ka ba fane kanti ke le bule ha holo kanti ha ba bitse jole ha ba fitwe Nigeria sina ba go di fela ramu ba ba go posa go sodiwa ka no du di kanti de e ba ba pala kanti ke le bule kwena
0: te mabena re le buila holo ha le mona he ba khutse Nigeria fela fela re onda te phakiso le tsa le welcome khotsa onda te phakiso
9: o tsonda le le kae
0: re tswile tsena le pakiso taba go la o kefe
9: e go khula ka kira ya mapolisa a bula wang na go le na go ene mapolisa ke batho ba go hloka go gona go tshegeletse le ona ke ra ke bua ka go ke theola me go ka tabela batho ba ntse ba bona go ka yona le bo mme ba ne ba mo di mba bula go mba o bo hloka ba ne mmuso wa gona o di a o tshintsha ding thoka taba ena e ntse e tsala di bula o di tsatlilisa
0: ke le bua re le buile hle ka moka welcome re ya ho ntate madoda o marigetla ntate madoda
10: ntate ke se se go hlomphile mo swati ma Africa ka matle di mela ntate le ma Africa bro ke khatsa tsa ke ntse le fule la la ke o ba ne ntse ke rena jeng ka utla sentse le fule di ne di mo ka pele hla tsinga mahetla le fule la re gotse le le fule tshwara mathe ba itseng ka pa batho ba mmere ka pa jwang jwang empa jwale jwale se ntse le tshwara e mogolo le monnyane gore ke le fule sa kgone o le controla ka mantswe a mang le baka gore o hloyelwa keng ka bonako gore o tsebe le controle yo baneng ntho ke gopolang ka go fetisisa le mofu doction leser pele a tla tlhokolola ba bua ka lefile noba nako le motshwere mme ya bogalela katse mothenong ka tshwara ke lefile ka ke utlwe botlhoko le nagolo fela moya wa roba le ka kgotso bane lefile na le kotsi le mme ntle ka lena spetel ka utlwa lefile ntse ke ry-a ka hi and then ke and ke motho mosesane a wetang bo 60 jalo ka mantsomane lefile na le batla ka nnete e ka re le yela dingakeng kapa ditleniking
0: ntate madoda re le buile hle re ya go ntate sabata o le tsa le vessel brown ntate sabata le kae
11: ntate ke phetse o phetse
0: ntate ke tsuile hle e be taba golwa ke fika jone
11: ke ena ya gore lekgotla la dinyewe le beetsenyewe yane ya EFF le ATM gore tabadite ya phalaphala eke ene ganyane ga ya potlaka bona ntho ba e potlaketseng fela ke ya gore re tla ma phosa go lo theo ba go lo bula majang ka bona majang ga tla nete o tshitinya bana dipelo ya le ba tshwila ho lo ba le ya ikimpe go fika le go bona ya le ya ba tla ga before it fika ya go tla ma phosa go tla tshile mo lo ba ne ke yena a ithelene ke yena ke tsama go e nna ke kholang go South Africa mona ke yena le go bulela South Africa ya le bona tswa
0: ntate sabata re le buile re tloa vessels brown re a tlokolane ho ntate dipholo le kae
12: ke me ka ntate tshizo
0: ntate di pholorotswile o seng ona ntate e be taba go la o ke fika jo
12: e taba go ya ka ntate ke tlhoko ya mosebetsi ntate mosebetsi ke bona go ke le tsimi mwana South Africa ka mosebetsi di hona le batho be se ba ba hlaya e ka ba ba ka fort mosebetsi mara di di scan ke ne ba tla tlhokomedisa batho ka taba tse ka ntse ntate wa ka ba ithokomela batho bano ha se batho ba fa batho mosebetsi ke di scan ntate tshizo
0: ntate di pholo re buile holo re re phethele ka ntate rantiba le kae
13: a ke le ka ntate di tsotso
0: re tswile e beta bagolo ya ke fe ka jeno
13: ntate di tsotso ke o la go bula ga mapolisa ma kamla ka re se pa ke kamla ka isirente di pa se ka tu ke ba lang tsahar ke dala sere tsane tsone ka bona re o tsere milela e ba le mohlomo o lo tsanga dipotsa ha bua ka go tlile go ne e tlile ke yena motho e ba le mohlomo ba motheri ke yena ya e ba le mohlomo ba ikarabela pele go empa ka ka rautla go tshwedi di thuta ka mapolisa ke go fumile di tsedi sa bo di tlhola le mmela la yini re re tlhola go pele ka mo se le o ma e ba o yenti ba ba tlo tsoga ba tlo le tlo ba ile ba bula ba pulsa ka tsoga ga re ke ba ga di tsedi ka le bo
0: nda dira nthe ba re le buhile mamedi re le buile hle ya le mo hlaise maikutlo hao le ka moso
5: maikutlo a ntshitsweng ke aba mamedi Melisedi FM kapa SABC News ha ena kabelo
14: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go disega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo katla ntela hore ke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa chalet ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe di forum SMS ali sedi ho 34774 ho 34774 Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: apa ka kokora hlukena HIV ho kenyeleditswe miriana e seng ntshafaditswe morao rao tjena e thusang ho laola botloko bona re itse he re buisana le ntate Mahlatsi ho tla rona ke dintlha difeng tsa bohlokwa tse hlaeletseng mme le province ke ntlha difeng tsa bohlokwa tse ba dinkileng mme ba tswela pele ka tsona ka tsela efe o santsa le temo ha lenga jwale ntate Mahlatsi ha re le boe ha holo hlekana kwa ro a mohele tshebeletso ngena le sedi ho mathumisa o seng hona
1: a di tsetse re go tlhomedisa wena mo ifole ba mane le ba hao
0: ha ke re bua ka kopano na he ya 8/2026 mane Brazil di ntlatsa bohlokwa tseo le dumelang hore le le province le di fumane kopano nyo ibe ke dife
1: di batla di le se hlopha ya pele re fihletse di phihlello tse ntsha mabapi le di bokgoni ba bora science gore thusa ka o thibela lefu la kokwanatlhoko re le ate ya bobedi ko tiisa maatla a tshireletso ke gola o tla gopola gore kgwedinyana tsa go feta ministera o le a rontšha ntho letsholo la rona la go sebedisa moriana one o bitswang le ena capavir mane Mpumalanga o ke nanang gore re tla fumana chance ya go bua ka ona ladernyana mme mona ke go kopanya phitlhelelo ye nngwe ke go kopanya basebeletsi ba bophelo bo botle le di-professionals gore ba kgone go sebetsa mmogo go lwantsha botlhoko bona mme taba ena ya tshebedisano mmogo e kenyeleditse le setšhaba kapa bona bakudi kapa batho ba fumanang ditshebeletso tsa rona yo nngwe ke taba ya gore phitlhelelo ya meriana ena e tshwanetse e eketswe ye nngwe ke gore re eketse maatla a system ya rona ya bophelo bo botle jalo ka o tseba tutisetso gore re ntse re tobane le diphephetso tse batlang di le mmalwa mme ye nngwe ke gore re etse bonnete ba gore information lesedi le tlhagang mabapi le kokwanatlhoko le arolelanwe lefatshe ka gotlhe o seka wa ba le karolo e nngwe ya lefatshe e bang le phitlhelelo tse godimo mme ba bangwe ba sale le morago ye nngwe ke taba ya go eketsa tshebedisano mmogo pakeng tsa mmuso mekgatlho ya private le mekgatlho e ikemetseng ya baagi ye nngwe ke go etsa bonnete ba gore re nagana botšha re aga botšha ebile re a phagama e leng yona team ya conference e ne re rethink rebuild and rise
0: ke ipotsa potso gore na le le porofense ntate Mahlatsi yalo ka motho a eteletseng pele taba tsa bophelo ka gare go porofense ke dintlha di feng tseo le di boneng kapa tseo di boneng wena ka bo wena gore di lokela gore di thuse go ntshetsa pele ka botlolo wa porofense maemong a bophelo tseo le di fumaneng sebokeng se
1: wa tseba a tsetsetso bogolo ba bothata ba rona ke gore ga re ka ra fitlhelela gore bakudi ba rona ba dule ntho tlhokomelong ya basebeletsi ba bophelo bo botle ke taba e kgolo eo gobane re ba le ntho palopalo tse phahameng tsa batho ba rona bao re latlhelwang ke bona ka nako ya treatment mme taba ena e itshitlheile godima dintho tse mmalwa ya pele ke taba ya dipalopalo tsa staffo seo e leng gore bakudi ba rona e ba nako ya gore ba dula nako e batlang le telelenyana ka gare go ditleliniki mme ke ka gona re kenyentseng tshebetsong taba ena e re bitsang 6 MMG mo e leng gore re fa bakudi ba rona meriana e ka fitlhang mo kgwedi tse tsheletseng gore re fokotse ntho frequency kapa go tla ga ngata ga bona ka gare go tleliniki ye nngwe ke bothata bo bogolo bo anetseng a tutisetso bo re senang maatla godima bona ba botlhoka mosebetsi le bofuma ka gare go batho ba rona gobane tlaleo e nngwe e kgolo ke taba ya go nwa meriane ntho ka gare go le phako empa meriana ya rona gona jwale tsela e se entswe ka teng ke gore o se kgona go e nwa le pele o ja empa ga e be dijo di le sio bakeng sa letsatsi e ba bothata bo bogolo ke ka gona re ileng ra tlalela le mmuso wa porofense gore re tshwanela gore re tiise gore tsela ya gore baagi ba rona ba seke ba robala ka tlala re tlise meqheleba godima yona taba eo so ke tsona tse dingwe tsa dintlha tseo empa taba e nngwe e re ratileng gagolo ke taba ya phitlhelelo ena ya gore e ka re gaufinyana re tla fitlhelela moriana o e leng gore mo kudutsana wa PTC ha nngwe ka kgwedi, mme eo le yona e ka re tla bata ba e tla re thusa haholo le yena.

Moga wa ACDP o lebeletse o phatlalatsa tokomane ya ona ya boiketo ba dikgetho le bonkgetheng ba ona ba ditulo tsa boramotse ba bomasepala ba fapaneng ka jeno. Tokomane ya boiketo ba dikgetho e tla phatlalatswa Benoni. Moga ona o theilweng ka selemo sa 1993 ke wa bokreste, mme maano a ona a ipapisitse le dipeelo tsa Bebele. Nakong ya go phatlalatswa tokomane ya boiketo ba dikgetho tsa magotla metse ka selemo sa 2021, moetapele wa ona Moruti Kenneth Mashe o ile a tsepamisa maikutlo go puso e hlwekileng le tsamaiso e phethaetseng ka gore ke tsona karabo ya mathata a teng bomasepaleng ba naga ena. Moga ona ke karolo ya mekgatlho e meng ya mengatanyana ya dipolotiki e tla phatlalatsa ditokomane tsa yona tsa boiketo ba dikgetho le bonkgetheng ba bona ba ditulo tsa borametse. Komišene e ikemetseng ya dikgetho e leng IEC ka bokhutshwanyane e retloetsa bonnete ba gore batho ba kgwadileng ba fua menyetla e lekaneng pele o dikgetho tsa magotla metse tse tla ba kala 4 kgweding ya Pudungwane monongwaga. Sena ka morago ba IEC e be le seboka sa naga sa megatho ya batho ba kgwadileng bekeng ena. Motsamaisi ya ka setlhogong wa dikgokaganyo ka go IEC Fikile Moya o re maikemisetso a bona ke go rarolola dingongoreo tse tlhagisitsweng le go tsebisa batho ba kgwadileng gore ba ka etsa dikopo tsa go kgetha ka mokgwa o ikgethang.

0: Durban e malala la otswe dinaha tsa borwa ba Afrika di bopa ngatana nngwe kgweding ena ya August Afrika borwa e motlotlo go tshwara kopano ya bo 46 ya SADC mane Durban e bokanya baetapele ba kopaneng ka go bona dintho ka leitlho le le leng tswelopeleng ya dinaga ntshetsopeleng ya di-industeri tshebedisano ya ikonomi le kgolo ka gotlhe-gotlhe ga dinaga tsa borwa ba Afrika di tshwarane ka matsogo kgwebo e a ntlafala matsete a hola mesebetsi e ba teng mme le malapa a nnatefelwa ke menyetla e e tlhagang kopano ya bo 46 ya SADC setereke se le seng batho ba le bang pono e le nngwe le katleo eo re abelanang
1: basadi hangata e ba diphofu tsa ntwa e kgahlano le bong ba iphumane e le mahlatsipa ka nako tsohle re le banna re ema mmoho le lesedi FM re ba tshehetsa ka le reng ho fihla mona go lekane ke molelwa

0: Reka hona jwale ha Boxer. Matsatsi a mane fela. Fumana mahe a maholo a 30 ka R54.99. Best cook French kapa chicken polony 2 kg ka R44.99 e le nngwe. Disolo tse pedi ho moreki. Reka hona jwale ha Boxer.
1: Nako ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau. E kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Lokolla boqhetseke ba hao jwalo ka mophehi le spa. Fumana theolelo e fihlang ho 80% ho disebediswa tsa ka kitcheneng tsa Nutrifresh. Ha o reka dihlahiswa tse jwalo ka 1 kg spa french, garlic, chili kapa chicken poloni ka R29.99 o boloka 12 rand. Kapa 4 kg spa frozen mixed chicken portions ka R169.99 pakete e le nngwe ka di spa rewards. Ditheko tsena di qala ka la 11 ho fihlela ka la 23 August ha tepa e sa le teng. Spa fela, ho na le dipehelo.

0: Ke lebile haholo o rabosana a madie mogotsi wa kahle o sa le teng tebu tebu e bile ke a dumedisa ke re dumelang mogotsi ba ka le phetse jang nna ke phetse monate fela bile ke le amohela na no la gona le monate la stage mind mogo ka pana re le bana ho re ditaba tse re amang na no lena o le tlisetswa ka mohlohloki SABC education botlaisi makineleng ka mane ya bua mona hle ke tebu tebu bu tshehlana ya gahleng di tebo ntshala
1: se ka kriya ki ya tonya

0: man Adali Wanga Hamaholi King Toxin. And so this little debutable ibile na luena ribuaka hubua lishano olingwana. Ritubele mutua runa eleng tete tidiso moloti ibile na share o sensali ting a mona mahaling harutorina yena or tuareti defeat. Dumela ntate wa
1: ka. Dumela o se tlo re ka ba tsetsa mo ngwana ka.
0: Ke petsa mona tefela wena o petsa jang ntate wa ka?
1: Ka mo ntate go dumela ma le di ba le seng FM. Ya bua mo la ke se di so mo le tsela. O hlala le fatse la botsabela.
0: Ntate wa ka hle e re nna lona re hlekene ditabeng tsa rona. Tshano ka motswadi o nahana go hobaneng bana ba bua le shano.
1: Kana le mefuta e meraro ya leshano. O ka fumana ngwana o bua leshano e le hore o hloka batswadi hore ba mo atumele. Ba kgone go bona gore o ntse a le hantle bophelong. Go na le leshano le hore ngwana o pakiwa fela ke ha e le bohlokotsebe. Go na le leshano le na le hore ngwana jale o sa a le maemong a mabe a gola bophelo. Le le reng o hlokomela gore ga re go motswadi o hloka ntho itse motswadi ga nke le ntho ya ga e tlhogong. So o bone se le bothata bo bogolo ba motswadi le ngwana. So mashano ao a bana ga a tshwane ebile a bakwa ke mabaka a ba fumanang ka malapeng.
0: Ntate wa katlhe ke a tshepa gore le wena o na le bana a kere.
1: Ee mme wa ka.
0: Nna o kile wa fumana ngwana gao a bua leshano gona o ile wa sebetsana le boemo boo jwang?
1: Jo mme. Ke nnete bana ba rona le tsena ba sa ba phela leshano leno. Ke tlo etsa mohlala mohlomo ngwana ha ke bua le ena ba re go na le tšhelete e tlhokagalang mohlomong sekolong ebe ke mo fa tšhelete kapa o lo reka mohlomong founu kapa go gongwe ebe ke mo fa tšhelete. Ga ke mo file tšhelete a seka tla le seo sa na se batla. Nako e tlang ga ke sa tlhola ke mo tshepile gore nka tlhola ke mo file tšhelete gore a lo etsa ntho eno a lo ke tsena ka bo yona ntho o lengwe a tla e tlhoka tla be seng kua ke nna ka boitsagabelo ke tla bo se bong kwa ke ena and o tsebe gore ga ona ntho ya ka tla le yona ko e bua go nna a sena bopaki ba yone.
0: Jalo ntate wa ka o nagana gore ngwana o lokela o fiwa kotlo ga a bua leshano kapa motswadi o lokela o qala pele ka utlwisisa lebaka.
1: Ntho ya botlhokwa mme ga o tlonka qeto ka ntho ngwana e buang ore ke leshano o se utlwisise gore ke leshano o tlo tlameya go dula le ena fatshe o mamele sa se buang o se shebe le wena jalo ka motswadi se tlo o fa gore no nthong ya e buang bogolo ba dintho ke nnete kapa bogolo ba dintho ke leshano mme ga o na le leshano moo o qala pele ka gore o mo hlokomedisa gore ntho e buang ena ga e na nnete ka ga yona and-e ga e sena nnete e tlo fa kotlo e tsenena ga gona ntho o tla e fumana go tswa go nna o sa ka watla le ntho e bontshang gore ntho ke tlhokego kapa ntho e buang e na le bonnete ntho ngwe lengwe o tlo e bua le nna o tlo tlameya go fane ka bonnete ba yona gore ena ke nnete ke be le bonnete ba gore ke nnete gobane o ka seng ke diqeto gore ntho itseng ke nnete empa o sa utlwisise.
0: Nna tshabo ya kotlo e ka etsa gore ngwana a bue leshano le o feta.
1: Ee e ka etsa gore a bue leshano le o feta go tswa gore na kotlo o mo fang yona ke ya mofuta o feng. A ke re re na le batswadi ba fapaneng re na le batswadi ba lerata o fumana ngwana ebile o tshaba le lerata leo re na le batswadi ba ne be e le goreng ga ngwana a ntse phoso ga o batle le utlwisisa tshwanetse gore a o tswele ka jarete o mo tebeka re na le mofuta o jalo wa batswadi so bana ba na le tshabo eno ya gore nkebe ka bua nnete gobane go tlo etsagala tjena go sa na le qetwa ke go tlhotsa bona gore o ntsiwe jwang ka lapeng.
0: Ntate wa ka ke kopa ke ke nke pina ebe nna le lona re tla tswela pele ga ke gotlha.
1: Ke a leboga ausi.
0: Pina ke ena tlhe momamedi Casper Nyovest yena o re kutsa.

0: yona tsa ke Kespa and your vest imashume amabedi metsotso ka mora hora ya borobedi mogotsi wa kantso ditseletebutebu ibile nalana re bua ka ho bua le shano o le ngwana ho ka ama golo ya hao jwang re di tsilimetse wa rona hle e leng ntate Sidiso Molotsi ibile na ntse a leteng mona mohaleng ntate waka
1: a ustebo
0: nna le wena ha re tswela pele hle o dumela hore bana ba ka ithuta ho bua le shano ho batho ba baholo bao ba phelang le bona ka tlung
1: ke dumela jwalo ho ba ka tlung ke ho na le motswadi and ho tlhokomela se mo motswadi ha bua dintho hangata a bua dintho ba ngwana nwa o kgona ho fumana mahlakore a mabedi ke re ka tlung ho na le mmeleng ntate so motsheare ha dutse a ka fumana gore mme o entseng thoitseng a ba leng bonnete gore mme o entse ga a thaisa ntate mantsibu ga a botsa ka nthoitseng mme a rabe ka tsela e le goreng ngwana o e bone ka yone gore mme o entse ntho ena mme a ba re ga e etsa ke yona ntho e ka amang kgolo ya ngwana gore a bue leshako yo bane o santse a bone gore leshano ke ntho e phelang ka tlong ebile ya sebetsa
0: e utlaetse tlhe ntate wa ka jalo go bua le shano o sa le monyane go ka ama golo ya motho jwang
1: tsozozozo nne e kotsi haholo ke batla go qala mona a kere re na le difamili ga re bang re na le leloko la gona le na le difamili bo ntatemogolo bo mang go ba fumana famili e sagele e utlwana ke ngwana a gotseng ka leshano o fumana gore o isa ditaba tsena go ena o nka tsena o di isa go yane o nka tsena o isa ke motho ya leshano

0: tsano ha holo o tla gona mo lokisa
1: ntate ba ka ke leka o botsa ka ngwana ha o kutlile o bua ka tshepo le hore na ho ka ama tshepo bakeng tsa ngwana le motswa di jwang jole ke batla gore qaqisetse taba ena hantle hore na ho bua le shano ha ile hantle ho ka ama jwang tshepo bakeng tsa ngwana le motswa di wa hae
0: ke se tsa mohlala mme ha ho ho ba ho ba kenang sekolo ha ho ngwana ya kenang sekolo o tlore ho na le leeto la sekolo ho sna pampiri mo somong o tlile ona e hlang sekolong motswadi a re wena ke tla e bona mohla o tlile le pampiri kana go mo somong ho le betse ga pa lo le sikona go no fumana mangolo a mofuto o jwalo ho tlo nka nako ho motswadi hore a tle o patala ho bane o tla ba sa o tshepe imbono ngwana a tshepahalang motswadi a ka ntsha tšhelete hae hang hang o mo bolella seo a o fa ya sekolong wa patala ntle le ho sitisa go letho mara ha nka nako o etsa dintho tse sa lokang motswadi tlo nka nako gore a tsebe gona o bua nnete kapa o bua leshako so e tlo senya ntho tse ngata gagolo dikama le go roma o tlo tshaba go roma ka bo ditšhelete le go roma ka bo dibankeng o tlo tshaba go roma le ga sa kule o tla ba roma ngwana ka next door bane o tla ba sena tshepo go wena
1: ntate wa kahle e re ke etse tsena ebe nna lwana re tla phethela ke gutla
2: basadi hangata e ba diphofu tsa ntwa e kgahlano le bong ba iphumane e le mahlatsipa ka nako tsohle re le banna re ema mmoho le lesedi FM re ba tshehetsa ka le reng go fihla mona go lekane ke molelwa

0: ntate tsidiso hle nna le wena ha re phethela ke letse ha o kefe ho motswa diana le ngwana a seng a tloetse ho bua le shano gafetsa gafetsa
1: o ntitebo ke letso ho batswadi ba nna le bana ba mofuto jwalo ibile boholo ba bana ka re ba sa ba phela bophelo bo ke hore se se le se se ngwana a tloka ka sona ha ga tsuba hore o tota ne o fana ka bopaki go sa se buang ke nana go etla mothusa go lengwa le hore a tlwele ntse le batswadi ba tla thusa ya go hore bana ba tlwele go bua le tsana go ba nnete gore ha o ka nka ngwana wa hao o bo o re o wa mo khuela ka pa mo lahla ha ona that's been isa bana go botlhoka gore ba phuthe ba ahe la ntse le di process ba ntse le ngwana hao hana mohlatla tla tshintsha e ska ba ngwana hao so le nje re go batswadi botlhe ha re nkeng bana ba gona ge ba atumetseng ra tseba ke ka ntle ka mona hona le batswadi ba bang ngwana o phela le batswadi ba bang ata ga go nna le motswadi ka tlung nna le motswadi strateng o nna le motswadi sekolong o nna le batswadi ba bararo ngwana ka mogwa a phelang ka teng mme gona ka tlung ha re ka ranka ya pele ya rona ga e sebetsa hantle ya strateng ngwana a sa tlhola e bona o tla ba bona ya botswadi ka tlung le botswadi sekolong batswadi ba babedi lefatsheng ke motswadi sekolong ke motswadi ka tlung tswale ha re ka re ba ba go ntle gore mehlena le mehlena ha tswa sekolong kapa ha tswa kae re bue le bona gore ngwana ka o tswa kae a tlhalose matswanteng ha e le go bua le shano wena wa latela motho a o bolelang yona go ngwana ne ore o tswa kae kae waya mo fika o go ipotsisa o na le mona ke nnete o tla bona ngwana ka qala a bona diphetho bane o tla ba tseba gore motswadi wa ka ga nka e fa ntho e itseng o tlo ntshala mogao fitlhela a fumane nnete ya ntho ena le ga o fumana nnete ena ga o sa tlhole ba monate ka tlong ke a leboa mme wa ka.
0: Ho lebile nna hle ntata ka kana kwa ha o di dikeletso tsa o ke a gola hore o tlabele mafelo a beke a monata ho lofela.
1: O se tebo tsa ho nwa leso. Ke tebo tsa ho lo ka program ena ha o e tsa bana ba gona ba. Le nna ntse ke na le bana, so ke bua ga bana ba batho ba straight thing ke le ka baka. Tsale ke ke thabetsa ho lo re share ntho e tsona le tsena re thusaneng ka bana ka malapeng. Ke a leboha.
0: Bye bye.

0: Thank you, Nelson.
1: Ine ile ntate Sidiso Molotsi yena hle mogotsi wa ka buile a re qaqa ka taba ya rona ya ho bua le shano o le ngwana ho ka amagolo ya hao jwang ke a gola hore hle o ile wa mofatsebe ke a gola hore o ile wa dula fatshe a mamela wena le mama le papa ha ke tsa tsena hle ke kwalana lo rona le monate la stage your mind mako pa nang le bana ho bo ka taba tsa amang na no le na o ne o litliseditswe ka mohlotlo ke SABC education bo hle tsimakeng le lengamane ya bua mona hle ke tebu tebu tsa tlhana ya gahleng di tebontshala.

Mogotsi wa ka hle e mashume a mararo metsotso ka mora hora ya borobedi bila etsa jwalo hle e se le nako ya kemo ke tlo mo kenya ka pina e monate ya nomina le nakwazi bona ba re destiny fihlela re kopanang hape ka nako e tlang salang hantle metswalle.

0: Lesedi FM ke molelo.
1: Metswalle ya ka, batho ba bang ba re batswadi ba etsa sena ho sireletsa bana ba bona dikotsing tse kang bompudi ba marangrang, bathong ba sa batsebeng le ditaba tse sa lokang. Ba bang bona ba re ha a kemo, sena se senya tshepo pakeng tsa motswadi le ngwana. Jwale ke batla ho tseba hore na wena o reng ka taba ena. O ntetsetse hle motswalle ka kapa o nthumele voice note ho 0797585066 motswalle wa ka, o ko o mpolelle hore wena o reng ka taba ena ya hore batswadi ba lekole mehala ya rona. Hona ha ba lekola o ka re ba fihlelle hokae, ba felle hokae. Batswadi lona le ka nna la kena ka mono ka WhatsApp la mpolella hore na taba ena ya hore o lekole mohala wa ngwana hao e fella ha a se a le dilemo di kae. Hona o bona ho le bohlokwa ha kae hore o nne o shebe hore na ngwana hao o ntse a etsa eng mohaleng wa hae. Hopola he motswalle wa ka, go motho rona wa kajeno ke kgwitse Modimo o sabile a le teng mohaleng, ha re mo amohele go utlwa hore na yena ka mohala wa hae ho etsahala jwang. Khuiti
2: mola o kino
1: o pete jwang hle motswalle wa ka?
2: Ke pete hantle kino ona ke
1: le nna ke pete hantle. E ka ba ha re bua ka khuiti re bua ka mang?
2: Eh ha re bua ka khuiti le bua ka khuiti le dimi ke jona skolo tsa a re tsini ipo se tabantsi yo ka ke.
1: Oho, ja utlwa he motswalle wa ka. Ke batla o tseba he ha re ke naitebentsa go natsa ka jeno gore o nahana hore batswadi ba lokela go bea lihlo di founung tsa bana ba bona hona ho bane.
2: Eh, ke nana re batswadi ba tlhano ke ba be di so founung tsa bana ho bane. Eh, a di a ja bana ba khona ho ba etsa hale ke dintho. Ke le hloko. Ne hale di bile ba khona ho ba etsa dintho. Ke seng hantle mehaleng. Jwale ha batswadi ba ntse ba sheba mehala, ba kgona hore ba ne ba kgalemele bana kgotsa ba thuse bana hore ba be hantle moyeng kgotsa ka tsela e nngwe.
1: Jwale motswalle wa ka, wena ha re bua ka wena jwalo ka go itse, o ikutlwa jwang ha motswadi a batla go sheba melaetsa kapa di-social media tsa hao?
2: Ke nnete ba ekeng. Ke tsa tsela ho nna ho nne ka kana go ke ntse ke bua ditaba tse ding hantle ka go ke di ditaba tse hantle go metswalle ya ka.
1: Ke kopa go ke mabenkeleng a utlwa go itse.
2: Eh,
1: ke a leboha motswalle wa ka, re ya mabenkeleng. Hopola hle voice note ka mane ka WhatsApp 0797585066. Ke a gutla.

0: Bethe ya Shoprite e maemanga yona a hodimo. Mme re keteka ka ho fa mekgwa e mengata ya ho boloka. Ka disolo tse jwalo ka 10 kg ya Super White Super Maize Meal, 10 kg ya Tastic Rice, le 10 kg ya Snowflake Cake Wheat Flour. Ka 299 rand boraro ba tsona. Di fumane ho fihlela ka laboraro la di 19 tsa August 2026. Ha Shoprite fela.
1: Na kontsa tahlehelwa bophelong. Mohau, e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Wa ratwa twa twa wa le le sedi FM
3: Motswalle wa ka o ntse o na le nna K mohle hopolego ka jono re bua ka hore na batswadi ba lokela ho sheba mehala ya bana ba bona na mme re ntse re buisana le motswalle wa rona e leng Kgwetsi Modimo ha re tswele pele le yena Mogotsi Kgwetsi Ha re tswela pele nna le wena ke batla ho tseba hore na ha batswadi ba rona ba sheba difounu tsa rona wena o nahana hore taba ena e etsa hore ba motswadi le ngwana hae ba tshepane haholo kapa hona ho senya tshepo
4: ya nawe tsama ka ke se ke ne di o skini o tswela pele ha motswadi a sheba mohala wa ngwana e be le hore o fumana ntho e leng ha ya loka Jadi kita kala asal kita ngah nak hutan, ngah nak semua kita kata lah ini itu. Impa anak aku ini ya, dan si babu ya dayo, waktu balik cepu, cepu macam apa?
3: Motswalle wa ka jwale o ka eletsa batswadi jwang hore ba boloke bana ba bona hore ba dule ba entse hore bana ba bona ba boloke interneteng mona ntle le ho ba etsa hore ba ikutlwe ba laolwa
4: ke na na re ka tsena ke ba tsala ka ba tsaka kamila ke ile tsini mila ke ke motho a nna le tsona ka ka ba botse ile ka ba hute ke ne ka gabelo a tsang di ke le tsi hore ha ba ne le go ba ba tsiki ka khona go ba bua ba tsiki le bo ka khutle ba hlomphe ka tsala hore
3: Ke lebule haholo o utlwa motswalle wa ka.
4: Yeah, okay.
3: O be le letsatsi le monate hle Kgwetsi.
4: Yeah, okay.
3: Ke leboha. Motswalle wa ka re qeta ho bua le Kgwetsi o ne a re bolella hore na yena o ikutlwa jwang ka taba ena ya hore batswadi ba shebe mehala ya bana ba bona. Jwale le wena o na le monyetla o no motswalle wa ka wa go o nthumelle voice note ka mane ka WhatsApp ho 0797585066 0797585066. Ka jeno re mema bona metswalle ena ya ka batjha le batswadi re batla ho utlwa hore na bona ba re taba ena ya hore ebe ba sheba difounu tsa rona na ka nnete e senya tshepo kapa e etsa hore batswadi ba rona ba re sireletse interneteng mona motswalle wa ka hona ha ba sheba difounu tsena tsa rona ba tlo di sheba ho fitlhella neng mohlomong dilemo wa bona hona ha o mo fa founu ya hao motswadi wa hao o batla a felle hokae tseno tsohle motswalle wa ka o tla mpolella tsona ka mane ka WhatsApp re ke tlo nkella pina e monate ya Demugal Hammoho le Amifaku bona bari ungo wam.

0: Motsole ba ka ne go nketse pina e monate hle eneng etlaka amifaku ha moho le demogel bona ba ne ba re ungo wa me ne ke kopile go onthumela device note ka mane ka WhatsApp o mpolella gore na taba ena ya gore batswadi ba shebe di phone tsa rona wena you dula joang le batswadi le bona ne ke itse ba ka nna ba kena ba mpolella gore na bana hana eng ka sena device note di teng ha re di mamele wena motswalle wa ka.
1: Hello Kini. Re teng le kae monate? O bua le memantso ke ka mona ka Thabo Velko. Kini bana bana ha ba batle niks ka difounu tsa bona. Ha ba batle letho ka difounu tsa bona Kini. Yo nna e setlolo sa ka ha ke itshware le ho itshwara. Yo ha ke itshware. Empa yena o rata ho tshwara yaka. He re lwana hore Kini. Thank you mme, thank you ba letsatsi le monate.
2: Setšhaba sa kajeno se hlotshwa ke mathata a bophelo bo botle jwalo ka high blood pressure, diabetes, arthritis le gout. Lerumo la madi le ntso ka tsela ya sesaense gore le hlokise madi le matlafatse masole a mmele le fokotse le tsitsipano ka ditswaki tse matlafatsang bophelo bo botle. Lerumo la madi le tshepiwe ke banna le basadi utlwa ka 2006. Lerumo la madi le fumaneha Dischem, Clicks le dikhemise naga ka bophara, le fumaneha ka dipilisi le marothodi. Feel the healing power.
3: Ebang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao. Kapa romela email re tla khutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla se poliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
4: Lokolla boqhetseke ba hao jolo ka mophei le spa. Fumana theolelo e fihlang ho 80%. Ho di sebediswa tsa ka kitchening tsa Nutrifresh. Ha o reka dihlahiswa tse jolo ka 1 kg spa French, garlic, chili kapa chicken poloni ka 29.99 o boloka 12 rand. Kapa 4 kg spa frozen mixed chicken portions ka 169.99 pakete e le nngwe ka di spa rewards. Di itheko tsena di qala ka la 11 ho fihlela ka la 23 August. Ha thepa e sa le teng. Spa fela. Ho na le dipehelo.
5: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM.
0: A o bana mabenkele ke yano ang kgaola ke sa re ke shebane le taba ena ya setlogolo ke re ke maketse hore he bana setlogolo se se hanang ka phone empa se rata phone ya ngona sona na sentse ile joang motsole wa ka ha re utlwe ba bang ke a tya ke nahana fela sentse ke nahana fela hore re bangata ha re utlwe ha re utlwe.
6: Halo, halo, halo, se bu di se moyeng. Ka nnete ka thaba, ka nna ne o lena. Wa tsa taba eo ya ho lekola difounu tsa batho ba kena le ho bona e ba thusa ho ba fa difounu nakong ba ntse ba le banyane. O tlo fumana hore tabeng tsa sekolo motho e hleka ho sana le tebalo eno kelello ha e sebetse haholo ka founu. Mohlang o e lekola founu ya hae, o na le Facebook, o na le WhatsApp. Go bua ipoza wana motho na bana taba tsa hae ha di tsamaella motho tsena tse tsa maganga ntsena naebe focus ya sekolo na santana le tena ka nnete nna wa ka jwa problema ma ka ke tele tsinge ke motsegisa mwana phone le fumana wa ash ha o si nwana ha sana focus ntsena tsa sekolo ke le bua ke se ba pondo ka bo chabela.
7: Hello Kimo, my name is Pavel Msia from Bloemfontein. I am 8 years old, attending school at Unisi Primary, doing grade 2. My parents have an app that controls what I watch on my phone. And I would like to wish a happy birthday to my auntie and my uncle, Karabo and Karabela Musia. It was their birthday yesterday. Thank you.
8: Ke ga se khabana go dumedisa. Ke nda di tshwala ka re feng khotse. I now as of the phone is Savana, I can have a catalyst or not like it's a little chef. When we give another room, Papa Lur Fitalka Marandra. Come on, some we more affair a log of our Russia. Badu Kuala, Badu is a pitching interest in a cow fail. Impa, I naturally hold the homosexual fellow when I walk with Chapa Luka. Intact for a garfion horse.
9: Hello, hello, Eskimo, hello, Jacala, Lucan, Eskimo. E ke tibelo skele ka monana ka Cutback Tavern Super Steak Spread. Eh na o skemo ja dumelana ga. E se batso di tlametse ba cheke di phone tsa rona. Go bana ka nnete ke bona ba reketse. E bile ke bona ba rekela le data go ba ka nnete gona ga re ga ba. Jo le tlametse ba nnete fatse gore nnete nnete ge a bala. Ka po se retsa tsedi ntsa rona. Go ba phone tsena ha le ntle ba reketse gore re bale ka tsone. Thank you, Oscar.
0: Karata ka nnete, karata motswalle wa ka ka mogong karabileng ka teng ke a dumela data tsena ka nnete le di Wi-Fi tsena di patalwa ke bona. Di patalwa ke batswadi ha re fetele o mong.
10: Tumela ke ne o marumo. Ere. Bana ba ka jo go ke batswa ba phone sa bona. Nna di tswa. O tswe ja o batla o tlo bohloko ka po bona nthotse mo. O tlo bona nthotse o tlo utlwisa bohloko. Now betere ke a bole di ha ke batle le go nantse ka bone ke itine ke re go nompe phone mo ke cheke jo nna o ha ke so batle go bona ntho tlong kutlisa bohloko ke be ke ipotsa hore na ke ne ke batlang mara bona tsalo ga wena motho a bona ntho ke sa ke bane e etsa jang to e wena o ke ba etswa ga ntho e motho ba le ya matinki hlatjwa ka isi machabe pelo go
0: Ovalia ing se skanakan. Ke batla o tseba wena o balea ing.
11: Eh ke ne ke nisa. Eh ha ke ikwa se tsa bona bona le bona o isiwa ka bakotsi ba. Ha go founu ya ha yo wa eng ka founu wa be ha o tlobela ntse tsa sekolo ngwana ka tshe. O qeta mata ona na fela o yo ha o eng ka thuto di a yema. Ha mpo motlwela ga le jo se shewa le shewa ke panna dala ba le ga kana na o.
12: Hello, ladies and gentlemen.
13: Ka Blue Fountain Khayelitsha ha se phoso ha o tshwara phone ya ngwana o e sheba ha holo ha le under age athe ha sa le dilemong tsa gore a be le phone he wa tseba ke go tla bo mo kutile o tloa a sa ntse le monyanyana gore boikarabelo ba phone ke bofeng ha motho a sebedisa phone tlame a etse jwang a kene jwang go etsa leng ha ntse a le monyanyana o tshwanela go mo rute o tlotsene phone mo no shebe go bona o ntse etsa di feel nna ke na le bona bana ba ka ba banyane ba babedi ba under age e mong o 13 e mong o 10 jwala a ke sheba phone ya bona ka nnete o bile ha ona gore ba ka hana go bana itse ha ke ba rekela phone ka be sentse ke ba jwetsa go di phone tsena di batlela eng tla nne o e sebedisetse jwang o e sebedise jwang. Thank you,
14: Kimi. Bye. Kimi, Dume. O bua le ke tshwaletse. Taba ke gore re le batswadi, ha o ne o rekela ngwana founu, ha o batla o bile dipehelo ka sa founu eno o e rekela ngwana o bona. Founu ena o tlo e sebedisa jwang o e sebedise jwang o e sebedise jwang. Ha re ka ratwa re bile le dipehelo. Ke ka hoo o tla thola mathata ha o tla tlameha ho tshwara founu ya ngwana. Ha o gato mo bulele tsona phone ya go se beisa ka samaba ka akena la akena la ke ena ho go se beisa ka sa ntwe ke la ke la ke
0: ke le buhile ke le buile ha ho lo hleka di voice note tso le nthumeletseng tsona ka nete ke utlwile maikutlo a lona ka se hlose na sa rona sa ka jeno me ha re etsa tsena re se re fitile pheletsong ya lana la rona la 10 zone mo re ne re bua hore na batswadi ba lokela ho sheba mehala ya bana ba bona na hopola hle nana o lena o litlisetswa ka motlotlo ke SABC education botla ising ba ke nilweng ka mane me ke nna kemo ke nna ka mohelo marumo SABC education enriching minds enriching lives.

0: Ditaba tsena tsa hora ya brobong di fella mona o ka boela tsamaela o imamela tse ding hape ha nako e tlabe le hora ya leshome le motso mong tse ratwang.
1: Pele ya pele basadi.
2: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e qalang selemo sa basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokoloho ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Yaba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo e bile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa, ho ananela.

0: FM sentso bile sa jona ke le mowela topi topi wa FM khotso hle muka tsa go metsi se le mo sa ha ule hona teng kuru sa jona metsi se le tsile tsinga mora ho rena ya borobonga ha ku le bua hulu Roger ke rabatsa na madia na ba la tsotsa ho borobonga ka mkhatse ke mona ba ha isa le ke moqibelo dumela hle le tsa bonetse ba ro se fetse ke tsoko tsho ga tsentso na tsema shume mara ro tsera twanga re di bala ho tlo ho tlwa ho setse ho ya ho one ke tsai kamen pele tsa bashwa mara re mehe mo medie tsa bana tsa ba ro se fetse ke tsona jalo ka haro bala tsona one by one ke tsai ke tsholo hem be ke le bo le bana ba eso ke bo jalo ka kene le nkamare o na tsa ba jalo le nampi lasi konkre nei nei bo ka mo le di tebo ho be ba tsore ha mo natana kalabada he Bien ana kwa kya rona ha moho kya tsepa le tshulu tla ba le teng a o ne letsa sentseng di etsa hala ka mari ka ipa ha miseng etsa bo nete ba hore o se fetse ke tso go tshwagetseng tsona ha ile moqibelo tsena ile o seng mpitse jwalo top level 7 o ka mpitse jwalo mphatwe mali mnikazwe mali ntavetsi gute ba re ngwana wetsa ba re wetsa ba ngwana wetsa Chumikina kwela yo mabela lesedi e bare chumikina kwela yo mabela lesedi oh ere ke se senyela ko momedi ke tle go fetse ona jalo ka ha ke metse gaitsela motho ke bua jalo ka DJ Lovers ke Mr. Loverman
1: Zeratwa ngamoro ya mashume a mara

0: tali
1: ha ke sa hopola ditloetse o keneng ke dikopa empa ke sa hopola go bo yo keneng ke katelwa ka yona ka morao ya le sphume sa boroko di voice note tse nendire o ntetsetse ha o fihla mo ya ngwanaka o qetile bophelo bohle ba ho ntshireleditse le ha o se o le siyo lefatsheng tshireletso ya ho yona ke ntse ke utlwa ke a leboha mme
2: tshepela ho Capitec Cover bakeng sa lepato le ditshiu tsohle tse tla latela Capitec Life Limited ke life insurer e nang le license ebile ke FSP 54090 e molaong ho na le melawana le dipeelo
3: Lesedi FM ke molelwa Khaso e tlokubisang tjantjello hara basotho e thobe dipelo hore ba keteke diphihlello tsa bophelo ho ya ho ile
4: Nomore ya mashoma mabini le metso e robong
5: Topi topi ya FM Lebuma we
6: I am deep I am at deep
5: Topi topi ya FM
7: Lebuma wena

0: kayo nuskata. O rubizi bitches policy dream. Exit kapa kayo nuskata.
1: Bana ba holang ba hloka ho eketsehileng. Nestle Nespray e ba neha ho eketsehileng. E fana ka di-vitamin le di-minerale ho thusa hore ba hole. Pakana e diang ho fela hore tjhelete ya hao e tsebe ho sebeletsa le ho feta. Jwale, neha ngwana se a se hlokang. Mona Nestle Nespray, always giving more.
2: Hona lento e nkileng le fatshe ka sefifo hona jwale. Na o se o hlokometse, pina e tjhesang e tswa kajeno. Motho e mong le e mong o sa ntse a etsa challenge ka yona a e jae fela. O bone motho e mong le e mong a sa ntse a bina le yona. Bokamoso ba mmino ha bo sa emetse ho sale, bo se bo le hona jwale. Tlo ketike mmino wa maobane, wa kajeno le wa hona jwale ho Summer 32. E khutlela ha Sun City. Kana le shume le metse mehlano phato ka fa 7 mantsibuya. Ka kotloloho ho SABC 1. Di tikiti di rekiswa ka potlako. Reke ya hao hona jwale. Bakeng sa bosiu bo boholo ba mmino Afrika Borwa. Reka tikiti ya hao Ticket Pro. Summer 32. E matlafatsa setso sa mmino.
3: Na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hao ke ka matshidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong go disega di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha o tlatswe diforong sms lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM.
5: Nomoro ya 20 le metso e mmedi.
6: Moshimane no momedi di tshipi LR. O na le ntho ha e ntsha ona ba le bitswa ba lo majasamo. Isa ha go lofata metsunzunyane o tsholla o tlatla palelo fela le jole ke muhula are le rato lag 27.7 ya 106.6 megahertz

0: senyaile. Mme go motso matsunyane wa SAFM. O tata o feta mona hona jwala ga o etse ene o nkopanya tlhogo le wa go bona o nkopanya tlhogo. Jale ke batla go utlwa le wena o kopara tlhogo na. Mosotho e motla ke re ke le mosa gona se. Ba be di fela. Ha ke o mohaleng ke ho WhatsApp fela. Ke batla go utlwa gona mo ditsetsa nona wa ka tlile go ona na ka paso. I feel a dog wa wa. Eh? Ke o palaula nna mo ditsetsa ra ke ba pale lona. Ke batla ba be di fela. Ha o tseba o didietsa. O tseba ho didietsa. Hona jwale go fa monyetla wa gore o go re fela ha bedi ha ga go fete ha bedi ha ga go fela ha bedi ha ga go fela a e butle re tlatla mona fela ke batla mona ka jeno ke batla mo
1: Ale
2: confidence man ni saka blow for jongo zwana
1: le bue mabushi ama posi polite ka bolomo
3: le ka khotong botavile
0: yo I feel like I uka empa ke ke nntse la number 1 no mo medike na wota ye ai tete ke le boshe
4: ratwa nomore ya mashuma mabedi le motho o le mong

0: na go ntse tatlhelo bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo go wena wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa o latlhelwa ke mong ka wena o le mong go disega di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforong SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM.
2: Lietla, itshole bu. Ai bawo unke sana ka jen tomso tanto momsulunga la heres mi dentaraz
3: enej enej etsa lehetla so e atlas la ka left yes ah le boko senhlule shem ke ngkhono fela mara ke senhlule ngwana naka ah ke sakile no ke fast fast
4: nomoro ya le shomele metso e robong

0: Intimate at Hulu, yeah, Shekinah, Brandon Dudu, Fazo 98. Madam, my baby, I want to be Fazo. Fazo 98. PK start. Just come on, Shaman, Matahoo. Mehe haha malabane metsotsong ya le shumele metsume tlhano pele ka morao hore na ya le shume ke go fetela jalo ho Thuli baby o ka mane ka iphamiseng Child and Youth Center Thuli
1: ha khone bohle le bo mawela topi topi ngwana na ke ya le bohle ke na le katla tsholo mo mamete motle motsotsong ona he jalo ka ha a se a hlalositse re le ka mona ka iphamiseng ke batho location mona mo re leng hona teng mo mamedi motle ka tla o tsholo ke na e ikarabelang dintseng tso hleriketsalong tso hle tse etswang ke kantoro ena ya SABC CSI ka tla dumela gaetse reka
2: dumela thule
1: wa phela
2: ke a phela na o phela jwa
1: a ke phetsi ke a lebo ka jeno ho monate wane so re ya hodimo le tlase empa re ne re keke ra natifelo jwalo ka re natifetswe ha ine se ka dilemo tse mashome a robong tse kiti kwang ke lekgotla la kgaso la Afrika Borwa ho tloha ka la pele kgweding ena ya Phato e sa le huwa hodimo le tlase ke le ka bona le qala ka mane ka Soweto me lentse le potoloha jwalo maobane le ne le ka bona ka Kimberley ka jeno le Bloemfontein wa ba le mokitsana o mong ka bona ka Limpopo ebe mohlomong sepheo se seholo seo lekgotla la kgaso le batlang ho se fihlella haholo ka kantoro ena ya rona ya CSI e tsang mosebetsi o motle ka mehla ke sefeng
2: Thuli mekete tlo ba mengata e tlotla etsahala kgweding ena jwale ha o sheba ka letlhakorela department ena rona ya CSI re le ra dumelana hore ntse re tlo keteka le rona mme re shebe di-NGO kapo mekgatlo e re sebeditseng le yona re boele re ba tšhakele gape-gape re be le mokete kore re etsa party re tlotla re etsa party re tlotla ho jwa nama re tlo ja cake so re batla gore re thabe le bona jwalo ka batho ba e leng gore ke maAforika Borwa mme ke batho ba e leng gore ba mamela SABC
1: wa thabisa wena katlego gobane gangata re bone le phalela le mo go nang le dikodiwa teng ka nnete le tsamaya le ba le sebetsang le bona ba le thusang gore dintho di tle mo le batlang gore di tle teng bophelo ba batho bo fetoe jalo wa thabisa wa bona gore le bana gore ba thabe go be monate gore go seka ba le ntho tse ngata ka jeno ke bone ba tlola-tlola go monate le go naga ya kwana le kwana go monate mo mamete motle ka kwano mme jale molaetsa wa gago ke o feng wena katle ngwaneso letsatsing le la ka jeno ga le kgethile go tla sebakeng se
2: seo motho o ka shebang gaholo ke gore dibaka tse re yang go tsona re ya dibakeng tsa maqheku re ya dibakeng tsa bana disability centers jwalo jwalo se se go lukisena SABC e na le dilemo tse mashuma robo kgweding ena mme re le ka gore re rotloetse bathei ba megatlo e tshwanang le ena gore ba tswele pele le go rotloetsa setšhaba gore se tswele pele ne se neele mo se kgonang teng se phalele di-NGO gobaneng go batla go le boima mesebetsi ga eyo mme ba hula ka thata ka nnete ga o ka ra hlalosa gore di-NGO tse dingwe ba tlhoka tšhelete e kae gore mamati a dulang tsa butswe o ka tshoa ba bangwe wa ipotsa gore na ba kgona jwang jale re a kopa ke gona gore setšhaba mogotlhe mo ba leng teng ba tseba gorena ke megatlo e feng e teng ya maqheku ya bana ya bomme ba tlhekefetswang jwalo jwalo ka nnete ba kenye letsogo ka tsela efe kapa efe mme go kenya letsogo ga o bolele tšhelete go bolela nako ya gago go bolela botlhale ba gago go bolela go thusa ka gare go hlweke bakeng seo ba dulang go sona le ka yala le gotha re batla gore e be ntho e e tswelang pele jale selemo le selemo ntse o gopola ka ke be the SABC o ne o gopola gore o kana ga o le tsena be ba check-ele di-NGOs jale re batla be ntho e tswelang pele le motla re leng seo e nne e tswele pele
1: ka tla ngwane seo ke a leboa ga re thabeng ga re thabeng le bana o be monate mamedi ke sona se re beyang ka kwano he ka tla o tsholo jalo ka ke tlhalositse ke ya ikarabelelang gaholo he kantorong ena ya CSI ya SABC ke lebile go letlhe laps ke tseo ngwaneso
0: ga ke leboe tools
3: tembisa go batho ba le motho motlotlo ka setso sa bona. Ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng. Le qhubula lona la kgaso ke 88.4. Hape, le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM. Ke Molelwa.
4: Nomoro ya 10 le metso e robedi.

0: ke hlatsa wa shini ka mona ka mashem for Rusbeck jo abona yena we tshwereng hana jwale sho ke ya kwana le kwana wa shini lining ke ya kwana le kwana trateng ya wa shini yo maisani bilo market kwa
1: ay ay ay le u hla go tshwere ka jeng ay ay ay ke re ke le ka hi phapanya mona ay wa hane motho ya tlase LD ke ka bela mo ba ka mona ka le se thoma putso e
2: se ratwa nomore ya di shomeli metso e mine

ditse ba tsena sa rra ya le shomela motsomong di fella mona ka boela tomela ba mamela tseding hape ha na go tlabele ho rra ya le shomela metsomedi mo khahlelo kwa bobedi wa se ratwang le bomawela.

0: na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hau e ka pa matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela go bona le mathata a ditšhelete bakeng sa go lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke kajeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS alisedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Momamedi, ke moqebelo wa jackpot ya loto. Moqebelong ona, o na le monyetla wa ho hapa jackpot ya loto e lekanyeditsweng ho 18 million rands. Ena ke tšhelete e ka fetolang bophelo ba hao hanghang. Mme mohlodi e ka ba wena. Shebella ketsahalo ya ho hulwa ha dinomoro ka kotoloho moqebelong ona ka hora ya borobong mantsiboya ho SABC2. O ka ba e mong wa boradimilione ba latelang ba Afrika Borwa. Hey, wena, loto ya naha. Dipapadi tse ngata, menyetla e mengata, dimilione tse ngata. Dipapadi di tshwanetse ho ba dilemo tse 18 kapa ho feta. Bapala ka boikarabelo. National Lottery e tsamaiswa ka molao ke size kaya.
2: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM.
1: Amadile shumela motsolo mo metso ka mara horena ya ibile afetwa le shumela metso medika mara horena ya le shumela motsolo mong ke sense ke tsonela hore ke fitele jalo ho Thuli baby ka mane ka iphahame seng child and youth center Thuli
3: ke le ba hle le bo topi topi ya radio ke le bile ngwaneso mo mamiti wa tsebeletso ya lesedi me rentse re le ka kwano he jalo ka kile ka hlalosa hore re kitika dilemo tse mashume a robong tsa le khotlala gaso la Afrika Borwa e sale le thewa me ka jeno he re ka kwano ka iphamiseng a child and youth care center me sitisena he ke sitise ilensa thewa jalo ke me sana Williams me sana Williams dumela me o phela hantle
4: ai pitse hantle
3: ke le le mahle re le bo hamme Selemo sena ka kgwedi ya December le tlabeletsa 32 years le le teng ebe katlao e kana kana o ikutlwa
4: jwang kutlwa ke thabile kutlwa ke thabile ke sa tsebe hore nka kgweletsa ke ba hodima motho wa mona hore ke bona hale hore ke thabile
3: awo
4: ke ka mohao ona mohao wa modimo re ska o lebala ke ka ene
3: Hai, me mo ka ka jeno he re le khotala gaso la Afrika Borwa SABC le Lesedi FM moho le kantoro ena ya SABC ya CSI re teng ka kwano ka jeno me re to thaba le lona re kitika dilemo tse mashume a robong ka ofela me ho ile ha dula fatshe ha seka sekwa ditaba me ho nkuwa qeto ya hore ha rieng sekolong sena sa iphamiseng re ke re etele bana le ha eng mona re to utlwa hore na ba phela jwa ntse le phela jwang ba tsiba ho botsa bophelo ke ntho ya bohloko le ntse le phela jwang le ha imo
4: wa tsiba ntho ya pele re tlamela re le bua ntate modimo ha ila eda letsatsi le leng hape tsatsing lena maphilong a rona ba bangata ba ka ba le monyetla o hore ba bone letsatsi rona ke ka mohau re ntse re phela ka mohau ntate modimo re etsa hantle o modimo wa re hlonolofatsa modimo o re fa ditlhoko tsa rona ka mo re kupileng ka teng jwala ka nense ke itshokere bonta te tukwane ba le teng le bone ao le community ya rona ke a leboha haholo
3: a re a leboha mme o ikutlwa jwang ka jeno re kitika le bana ho monate cake den re a se re a ja dinama di besitswe ho monate bana ba thabile ba bapala o ikutlwa jwang
4: Yo ke kutla ke thabile ha ke bona di cake ke bona imbana ba tlola wa ba bona le wena ha o kena hore we mo go thabiwe mona ha gona ya mobi re batle ka ofela re ya leboa re leboa
3: tsere ke bana ba ba ka e bo ba hlokometseng sitsinse
4: rena le bana ba 42
3: ke bana ba mfuta ofe
4: ke bana ba vulnerable destitute re na le children's in need re na le di orphans a ke re o mo le mongwe tla ka mathata a leng a gae ke re a bua gore ke mathata a jwang empa go na le bacetileng sekolong ba emetse fela dibasari re na le e mongwe ba re ke katle go ntetwa o ko UOFS out of this center yetsa accounting
3: taba tse monate mme taba tse monate ka nnete modimo a o ekeletse mosebetsing ona o matla o etsang ke dutse le motho mona boy boy boy boy dumela boy
5: dumela
3: go jwang
5: Homunati,
3: when am I living so how?
5: Sonolofatso of man.
3: Sonolofatso, Sonolofatso, Umona Kajen Homunati, Cocalabana Babang with a halam more centennial number. Who's wrong with Allah?
5: Rabba Pala, Raja.
3: Eh. When I came to be Ratan di Papa di Muratan. Mona Ratanian Ratabolo, eh. O wena o rata bolo?
5: Eh.
3: Eh, ke le bapala bolo le bagotsi ba hao mo sente mo.
5: Eh.
3: Aha. O kena sekolo?
5: Eh.
3: O kena sekolo kae?
5: Batho.
3: O batho. What's a grade ma?
5: 2.
3: Grade 2. Okay, okay boy. Jele o batla ho reng ho bagotsi ba hao ka jene o batla ho reng o bone? Ba dumedisi, o dumedisa boma.
5: Macheloni le Le mama.
3: All right, mama ke mang lebitso la hae?
5: Mesana.
3: Oh, Mesana. Boy man, ke thabile, ke thabetse bua le wena utla.
5: Eh.
3: Bye bye boy. Asimo hem. Mesana re lebuile ha holo. Ha re thabeng re ketekeng ho be monate, me ke a tshepa le hona o dumela hore ka nnete le ba bang ha ba ntse ba mametse hore re kwano le haeng lena le ka mana ka batho location. Mohlomo batho ba mametseng ba na le thasello ya hore ba ka tlisa bo diaparonyana, dijonyana, eng ntho le ka e sebedisang fela ya tswela center ena molemo. O ka lakatsa hore mo bone.
4: Nka lakatsa hore mo go bone se o na leng sona tloka sone and re supporta ke dikereke haholo o ba ruti ke a leboa maphutha wa dikereke tse fapaneng ke a leboa ke tletse o leboa o seng ona ke a leboa haholo ba na leng ha ba tlise because ha ra sheba iphamise mfela mo re na le sentara engwe ya makhumalo eka phase 6 ba haufinyana le yena ke kopa le yena le mothuse ka diaparo le ka se le gona mothusa ka jwa bona
3: re lebile hle mesana
4: halala halala halala halala kgwedi ya bomme halala
3: re lebile ho le hle laps ngwana se o ke lebile me ke tsona tse o re neng re di tshwaretse mo mamedi ka kwano he ka le haeng la iphamiseng child and hanaki child o sebe ke mo tse fatse lebo e batla ne ke hlodise hangata ke tsebe ho ibitsa hantle ha modati iphamiseng child and youth care center ke mo re leng teng ka mona ka Batho location Bloemfontein lebo ke lebile ngwana se o tsatsile monate
6: Hola bulena holo fela tuli. Mabedi etsamele fela jalo puisano le mega halala basadi halala.
2: Ke nako e telele basadi basa

0: tshehetso ya Lesedi FM ke molelo.
1: O ka ba lehlasipa la bothata ba molao. Ho tshwarwa ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa. Hora tse 24 ka letsatsi. SMS a Lesedi ho 39771. Ke Lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM.
3: Jwale re tshwanela ho matha Mohamedi. Matha lena.
4: Nomoro ya borobo. Ho tse ratwang.
3: Wa e bona e? Ha e batle motho a dutseng. E bang o ntse o kganna ona jwale e belele ka thoko. O tla boela o kgutlela ka hare ho yona hape. Happy nene qeta ho tsebe. Kiki!

0: Hello le buma wela a ka ga swena ka jeno e ka ga swena kutla le buye mong e ke samtsebeng kutla topitopila ma 7 le ke saletsebeng topitopila di sa tereta hala di weekend le a chisa le a baba ntse ba leng go halotlela ka orange farm o yetsa wa shini ngata ha ke utlwi ke topitopila sa tereta ha a o mobe se
1: nomoro ya borobedi go se ratwang.
2: Wa bona le o tshwanela o shebe bine o tshwanela o ikenye mara ke ha sa ka gogulo na jwa le gogo

0: monna o sa bona nakong yane ranta e santse na le matla monna
1: he nka le bona jwang
0: empa ona jole ao ranta e sana matla man
1: hai RIP
0: fela e sana le matla o kgone o ithekela kopi ya recoff
1: he ha o etse motla ya kere
0: ke disitse bakana ya 800 grams e ka tsa dikopi tse 296 ka theko e ka tlase ranta kopi ka nngwe recoff e fana ka boleng bo boholo neng kapa neng theko e ka tlase ranta kopi ka nngwe e lekanyeditsweng boholo ba 2.7 grams ka theko e tshaetseng monwana
2: Sechaba saka jeno se hlotshwa ke mathata a bophelo bo botle jwalo ka high blood pressure, diabetes, arthritis le gout. Le rumo la madi le ntso ka tsela ya science le hlokise madi le matlafatsa masole a mmele le fokotse le tsitsipano ka ditswakitse matlafatsa bophelo bo botle. Le rumo la madi le tshepiwe ke bana le basadi tlo ka 2006. Le rumo la madi le fumana ha Dischem, Clicks le dikhemise na ka bophara. Le fumana ka dipilisi le marothodi. Feel the healing power.
3: Makhaleng heba le petrola mjeli e bohlokwa bakeng sa lelapa ka ofela itswakilwe ka legala go phekola le uthibela mafu a mangata a letlalo le hlweke le sole itsireletsa letlalo le manonyeletso sekameng ithusa moriu go le hantle ntle le mathata e fedisa le shwata ha o kutile bakeng sa bana le masea tshepa makhaleng e tla o efetsa meka le mehlolo makhaleng heba le petrola mjeli e boleng bo hudimo ka theko e tlase hopola ha ise makhaleng ha se yona
4: Tekiso ya dithaile ya CTM e se e kadile. Ka dithaile tse ntle tse loketseng setaile se seng le se seng. Mme o boloka tjhelete haholo. Reka dithaile tsa boleng bo hodimo tsa A-grade ho tloha ka 7990 square meter-a. O ka hapa Toyota Hilux single cab e le nngwe ho tse tharo dihlahisweng tse kgethilweng tsa ProGrip. Ho melao le dipehelo. Potlaka. Tekiso e fela ka di 31 August. Reka lebenkeleng kapa interneteng ho ctm.co.za.
5: Khanya Light and Solution ba utlisetsa ditheolelo tsa di sola 6.2 a kilowatt solar system hona jwale o ka iphumanela yona ka 82,000 rand fela athe 4.2 a kilowatt solar system o ka iphumanela yona ka 38,500 fela bakeng sa dintla ka botlalo kapa o ka le bakeng sa dintla ka botlalo Letsetsa kapa WhatsApp di nomoro ntsena tse latelanga 061 6761 5260 kapa 083 9462102 Momedi kere o ka letsa kapa WhatsApp nomoro ya 061 7615206 Kapa 083-946-210. Hopola tsena tsohle di tsamaya le free installation. Khanya Light and Solutions. Together we bring light.

0: Mwana wa metsi buga love, buga two shoes, are it's my house, are ke haka mona, haoba palo ka nitia, it's my house, kabelo. Orbe handle mo tsegeng metsi tsenge mashumi a mabira metsi robedi, apele wa tla hora ya pele mona ho le sedi ya fa mara ka ofela. Ape jana ho hena go wa paletse jolo Dr. Magiwa ro tla fella kae. Are batho ba mona never ba loka, ra ke so bone ba loka mvololo. A ke tsebe ke mang ya holang ka jene tlhola matsatsi a leshomele metsemehlano ba di 15 ba tswileng jeng ba monate mvololo ba kena mafelongwana beke nnete ba bososela ba le monate ntho di dumetse mamedi tlantetse tsa 086 000 3084 079 758 5066 mona hole sedia FM ebile sentse re tshwere re wena ya holang ka jeno ngwana mme happy birthday katle lo mahlono lo hle monnadi wa tele etsa bonnete ba rodula le lesedi ya FM re tsebe o tshwara monnadi ntho tsa o di tsamaye hantle re happy birthday.
1: Ke manya kitikang letsatsi la tsalo ka jeno
2: ke manya holang
1: re tshwere ho 086 000 3084 kapa ka WhatsApp ho 079 758 5066 wola ka letse ba kitikang mahlohonolo lesedi FM ke molelwa
0: lesedi FM ke molelwa ke manya holang lesedi dumela
3: le kae
0: Shapu jwan dade
3: ham na de ban bolo le mo da ka wa ta jang ho wa yo ha de ja ga mam khare ka di ke na ho la ga ma tan tan ka mona o bo pele ke ntate ka di ga ma tan tan ka mona ja le bu am bolo le mo khala ga
0: e tsa da se bele tso ke le se di ke mang ya ho la ga je no dumela
4: le kholo kwe e la ve lu lo le kholo kwe ke ntate mo lo ja mo khuma ne
0: dade
4: e ya le kholo go le sumane ntate ke ke go pela solo saka yana ke mputeng muloi ke mo ga diwale ha sa muloi wa hola fandaga o tata trophies o ba mutelele ke se solo saka se o ke ra hola hola ntatae o go tlhazopo o re ke mo bulela hola be mutelele a le ka le yena mbololo ke ntate muloi ja le bo alkholo go leso
0: Kia le bua loyi tsebeletso ke le sedi dumela
3: Ha itse ja ka le kae ka mona ka nne ya thong
0: Kia pela ga itse da motho petse hantle
3: Ah mamutira a phila ka mmino ai ka ke nena go hlotse ka mmino mo na ke tsongwanisa
0: Ha o re le bua o se mamutina
3: A go ke re se tlo sa mamutina ka mo le ka dung kopa di pini a hole a bona le motse ding sengata ke sponono ntate a na tletse mmita sponono O re tira ke khaitsedi aka.
0: Shapo ke tsona khaitsedi ya motho le sedi FM dumela.
5: Nna ba bolalo.
0: Re tole kae?
5: Ha mna tle ka ke mo tlhokomela ka mona ka dipini, wa tlhokomela metsi a. Ke kopela re sile ke ngwana ka mogolo, ke sile ga mo sebi ka mona ka di FM, o tsena sekolo. Ke a hombe.
0: Ha o ka tlelo mahlono lo dimotele khaitsedi aka re ya leboa.
5: Thank you ntate.
0: Mamedi bangotsi mbona ho 0797585066 le mane Facebook veli ho hola morwesi Lydia Mosulubele molebogeng mogoro le ongkhopole morena motawungwe le Mrs K Edward ba kopela ke ntenzeni a le mane Bramford are happy birthday u batho bana hle mvolisto le sedi dumelang
5: I am ta telegae
0: re telegae mme
5: re te ne ke la ka letsa segolo sa ka tlhesa go fejana tsa moshimanyana leng amogelang phokoje ke ra gola a re golela nkgona ka bereka nne le tshelete tsatsi le monate
0: ke a leboa mami tsatsi le monate le wena
5: thank you
0: shampo ke tsona tsebeletso ke lesedi mamedi dumela lesedi FM kgotso
6: mavula kubali
0: shampo jwa mbraza
6: O sha bu mana go tlhaba mo na ka plastic ka se tsala.
0: Yes tabang ke mang ya holang ka jeno.
6: Ah o holang na mang le ntina la bone. Le magadi ya ka bokang. Ke re ya mo di mwa ka teng ke tlo di di ke na tanda tla. Thank you.
0: Ah o holang a mana di le maradi ntate re ya le boa.
6: Le ga khenta tsaka thank you.
0: A sha po ke tsona. Mamedi ka jeno ho hola mora. Wa mosebetsi mmoho le nna a Tholi Baby Tholwana Moletsane Siyabonga Junior Joseph wa keteka ka jeno me o kopelwa ke me wa haye Thuli baby ntate wa haye Joseph le bra jo Goliath le ausi wa haye eleng Rethabile Makatonga le mochana le yana Makatonga ba re siabonga Junior Joseph. Happy birthday, happy birthday ka ofela mama papa ausi le mochana manna ba re o hole o bone tseding tseng a dasia. Happy birthday ya kutlwile ha ntse ke bua le mama ra ke tlo montsha mvololo hona le mo remisa nteng. Happy birthday boy ka tlo le mahlonolo le sedi dumela
7: dumela ntate
0: re tele kae mme
7: re teng
0: ha manati
7: a ka se kulela na ne ke wishe tsa ke tsatsila la tswalo de za bumandazi ka Everton.
0: Ei.
7: Ei,
0: ya leke ga go ya mahlololo a
7: gole
0: a gole le. Mary ya le bo ha gola mana di utlwa. Ei, ya papa.
8: Hi Mr. V.
0: Shapo vandade.
8: Le kae ngwaneso?
0: Ntodi mana di gagaba.
8: Ya, go le skeme keme nda tsana le dinjanyana ka mafahla neng pele mona. Ke kopela Shane Matiza o mani ka peringa mani. O ya hola wetse le motse ngatangata ka mani ka kwakwa ka mani ka pering. O kopela hape ke le tshela matebele mono o tsaya ha hola ho le Shane Matiza o tsa ke motse ngatangata. Skeme ke maitebela Mr. Vololo. Ba khutse ka mora ka mino mo nati ka le wa Mr. V man. Skeme ke maitebela.
0: Shapo ke tsana skeme ke ba tsebe le tso ke le sedi mba be di dumela.
8: O tshetsaka.
0: Ala ala.
8: Nga buti.
0: Ke apela ngwana e supitsa ntle.
8: Nati man, ke ka o ya ka mani ka Mpumalanga ka mani ke kopela ngwana malume ya ka ke motswana wa ka ile. Ke mo le mokwena. Ke ka mani ka Belcom ke kopela nga ke tello TP Sports. Ba o la ke go ba o le ba bona tedi ke ngwana. Ba kopela ke le ke tsikwa e teng go li so.
0: Shapo ke tsona ntate kwa lipe.
8: Thank you papa.
0: Re a leboa. Mamedi o ka kena jwale ho marangrang a rona dikgokahanyo mane ho Facebook ya Lesedi FM re teng mane ho YouTube at Lesedi FM X ao bone ha re di otla nthwena e sa le re otla live streaming o tloa mananeng bekeng ena ke ya gutla.
9: O ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa diranta tse milione. Ka Lucky Millions ya Hollywood. Kgetha dinomoro le thathamong la dikitikiti tsa ditro tse akgang UK 49s, USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 ranta fela molakamong. Na o ikutlwa o le lehlohonolo? Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa ho betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
10: Na o batla ba mafolofolo jalo ka nna o sa tlhole o ena le batla o lokela go sebedisa Ebina Gym e ntsweng ka ditlamatlana ke moriana o ntlafatsang masolo a mmele nageng ka bophara go tloa dilemong tse 20 tse fetileng. Yo neha di-vitamin, di-minerale le di-amino acid tseo mmele wa gago o di tlhokang gore o sebetse ka nepo ke ke wa e ba le mogatala ebile yo bolokela tšhelete. Ebina Gym yo fa monyetla o gapa moputso wa kgwedi le kgwedi kontane go tswa stationeng sa go se o se ratang. Leletsa nomorong ena 012 546 8937 kapa 072 595 0198. Imina June, the promise of a million that it's a wow.
11: Kgotsi, ya tla la kana tlo ya ho ebe o tsa jwa.
12: He ke my way Tommy, ke boloka ho fika 40% di premium tsa insurance ya ka koloi, kgwedi le kgwedi. Bophelo bo fetuhile.
11: My way insurance
12: e hlile, ke se ke na le tjhelete e gutelang ka pokothong ya ka. Le ntatela pe ke bile ho fetuhetse my way, jele re boloka bobedi ba rona ho bolelang hore rena le tjhelete e hore e sebedisang thontse hore di rata mme re phela ka tsela e ratwang ke rona.
11: Di boloko tsa sa feleng.
12: Le tjena.
13: Batho ba nnete, makoloi a nnete, di boloko tsa nnete bakeng sa khutu iya ho myway.co.za. Myway ke ra insurance yeo eseng wa bophelo ya nang le license ebile ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Di-premiumo di fihlehile ho risk profile ya hao. Ho na le melawana le dipehelo.
0: Ke nako ya moqebelo wa jackpot ya loto. Moqebelong ona o na le monyetla wa ho hapa jackpot ya loto e lekanyeditsweng ho 18 million rand. Ena ke tjhelete ka fetula mbophelo ba hao hang hang. Mme mohlodi e ka ba wena. Shebella ketsahalo ya uhulwa dinomoro ka kotlo moqebelong ona ka hora ya brobo mantsibuya ho SABC 2. o ka be mongwe bo radio million ba latelanga ba Afrika borwa e wena lutho ya naha di bapadi tsengata menyetle mengata di million tsengata di bapadi di tshwanetse ba di le motsele shumela metsero bedi ka pa o feta bapala ka bikarabelo National Lottery etsa maiso jolo ka molao ke sizekhaya
1: ke manya ke

0: Mamedi fela ho le jwalo hashtag ga siaka re kene teng mo ke ratang hore ei mona he mamedi mothantso tsa ma mona tsa mo ba re vololo wa bona hashtag ga siaka ka moqibelo yentse hore motho ipatle o ipatlisise me o itsebe hore o mang o batlang bophelong me re qadile jwalo re sebetsa ka thata hore dintho di etse hale mamedi ko bapaletse pina tse manati tse pedi black motion rainbow Makati atsama le a Prince Benza le Mimi Barfela sana marena kubo ya thuto bari hey le re tsaba u poster bona re tsaba balo ya isebetse ntweng ha isebetse ntweng mamedi ha una motho ya ga thibang ntho a sa yetsang tswana go ngore na lo iplaisa letswalo mamedi ha hona motho ya ga thibang ntho a sa yetsang Ntjentsweng ke ntate modimo ha hona mang ka pa mang ya ka ithibang. Ho go tshisa patsi e itseng, besa se fata se itseng, ha ho tshwana fela. Ntjentsweng ke ntate modimo e tla emiswa ke yena, e tla qetwa ke yena, se motho a lefatshe. Never. Jala rena lo qetwa ke letswalo la re batho, o tlile ba reng ka ha e sebetse ntweng. Ha e sebetse bo mamedi motho tla qeta ntho ha e a ipopetseng yona ka letsopa o bona motho a ile nokeng a nka letsopa a ibopela motho wa hae a re ke ene tla reng ha molatlhela fatshe a tshwatleye o bona o ka tsiba gore wena ga o motho wa motho mme o phelela e lefatshe mona sepheo sao ke eng o batla eng wa dumela go wena tsotlhe di lokile bona mo mamedi tsotlhe di lokile mme re batla batho ba batjha ba nang le spirit seno sa gore pele ke mo re yang teng mamedi ka jeno ka mona ka Sun City go tla tshwara jalo dikgau tsa South African Music Awards tsa bo mashome a mararo a metsomedi a re bua jalo ka Summer 32 tshebeletso ya Lesedi FM e ka mono o utlwile maobane mantsibu ya mane ngwanangwanana Lady Soski ona hle a o fa dintlhagolo tse ntseng di etsala ka mono mme le ka jeno tla tswela pele ka mosebetsi o motle go fa dintlhagolo tse etsalang ka mona ka Sun City Summer 32 Sun City a Super Bowl o tla ba ka mono mme ebile go na le gau ya tlang go entsha a emetse jalo tshebeletso ya lesedi ko utlwila re mbololo ke motle ke apere kore o bona ke latlhekatso ko ya le rukisa mme ebile ke bone gore Tyler o ke mongwa batho ba tlang wa moela gauka jeno me etla ba sibini sa bobedi mo mamedi ka mara black coffee ya tlang fumana gauyena e lo re di sama di tlotla batho bentse mosebetsi o motle e le dibini tsa kwa no Africa borwa bankile mflaga ya Africa borwa ba iphamisetsa u dim mane mo se o mawatle jalo ka jeno Tyler le ena o tla moela gauyena me ke sibini sa bobedi kamera black coffee hore atla ifumana jwa re tlahle di bona he mamedi ba le hlohonolo ka nete re balakaletsa ka tlo le mahlonolo me ba sa fumanang ho thongwa fela ho thongwa fela mamedi ke ntwe kgolo ka tsile makatsang o ha bontsha hore mohludi me wa utlohala hore teng wa phela ho feta mo no ha re di sheba he mamedi a Travis ore nakong eo aneng anyalana jwalo le Taylor Swift ore ha so bi ntwe monnati jwalo ha isa la hlaha are tsa tsinglaka busimbono ba le nyalo ha ne ke nyala ngwanenwa e ku tlile ntwe nwe ka re ke ketswalwa gahlola bobedi ke motho ya rata motho wa hae are motho yeno ke ya marata man are ke ya marata me o mphatso hletse ke dihlokanga me ke bone hema me the Rod Stewart o hlakotse jwalo at o ya haye mana tla ma hore a ilo bina teng ka lebaka la hore o ile a tlameya hore a ilo etsa operation ya pelo jwale ka nete monna molo o yemi emisitse hore a ke tla fana jwalo ka matsatsi a tlamang a tlang go latela hore ke tla ba kae nako mang jwang o bana Rod Stewart o feta mono Rihanna mamedi re bone le yena ba bua ka yena mona ho marangrang a dikgokaganyo tsa setšhaba o nkile bana ba e ba bararo a lo ba hatisa mabala ma holetseng teng ma ileng a hola e le ngwanangwanana ba pala ka mobu gore wa tseba go bohlokwa gore re nke bana ba rona ba bone gore ha ba hlaha ba se ba hla ke le Rihanna ya tse bahalang a billionaire fela hona le mo ke holetseng teng hona le mo ke hletseng teng re ya le bo riri re ya le bo Rihanna ke ntwa bohlokwa mo mamedi ya hore o hudise ngwana ka tsile wena ho tseng ka teng me o rutuwe hlompo bo ikokobetso le wena ruta bana ba hao hudisi tsotho ha o feta motho a moholo dumedisa motho e mong le mong dumedisa fela wena bana ba wa o ba ruti ntweni boitshwaro bo botle o rutuwe bona wena o ietse ntweni rande re kere di shebe tse pedi tsa tharo he mamedi dikwedikweng sena sa boithabiso mana hole sedi FM le shumele metso meraro metsotso pele wa tla hora ya bobedi re ka ofela ha re utlwe mo mamedi o reng hashtag gasiak
1: khotso khotso mavelovelo ke mo rutise tshego masike ka mona ka motseng wa mokwalo Freerford a ntate moloi man ke lakatsa o theoletsa monna ka mona ka ngwathe motseng wa Paris ka mane o thweke sipho dinku o tsamaisa foundation mona ke motho ke ambassador ya HIV and AIDS ho hlokomedisa batho ka lifu leno ke motho ya sebetsang ka matla ona jwale ne ke na le ena maobane a ntjwetsa gore moruti atjhe ke kene tabeng ena le ya dithetefatsi ne re na le o sebetsa diprogramo le ena mono tsona tsena tsa dithetefatsi tsa bana ba angweng ke dithetefatsi jwale ke re morena modimo wa kgotsa wa mofe matla vele man a mosonolofatshe anko mavelovelo
0: shapo ke tsona ngwana mme ke ya leboa ei le etsa mosebetsi o motle ha le lwantsha tabena dithetefatsi a holo bathong ba batjha re ya leboa e tshwareng jwalo mamedi ha re re no gona ka ofela o thusa motho e mong le mong empa boikitletso ba gago mosebetsi wa gago o ka fetola batho ba babedi ba bararo ba neng ba kene dithethefatsing mo o entse ntho e golo o keke bo etsa motlholo wa fetola motho e mong le mong empa a le mong ba babedi ba bararo e reng ga o kopane le bona ntate moruti la ba thusa ba utlwa fetoa ke ntho e kgolo ka tsele makatsang
2: a veli mavololo stratmate milo mase kwa mtaung ke sma shabene fatsene ka freestata ka mona ka Welcome ke ntata masoso le moji ke ga hana jwa le papa wa dipalamisa papa le nna ke duma le nna ke duma tanko ke
0: chafu ke tsona jang
1: e mvololo u test rata e duma radio e duma radio ke nna robete ka motoza ka diplacing tsa otoza la sa Witfontein ai dume radio bile ke bele dipikara ka ntle
0: mamedi ke batla ka sia ka ke a lebo hai dume le sa di dumela hai
3: le ka go le tso
0: a sha po jonda de
3: a skit man ka re
0: a bana tindad
3: re le ba tsaba ho lo re na le mafu a papani bo di stress jo lo jwa ene Lizette Mafa, monna ene ke batla ho mototla haholo bane ho kopantse batho ba baholo ka disontaga ho bapalwa bolo over 40 ngwana mme batho bana ba bapala bolo gale se ba na le malapa le bana ba bona banyetse mare ka lebaka la nthwena ya gore re na le di-stress tse fapaneng Lizette Mafa wa re kopanya gore a e banna ga re lebaleng ka tsa malapeng le di-stress re tlhemogonogpapa le bolo
0: he ke ntho ya bohlokwa e theola gatelwa maikutlo le boikwetliso jwalo le mong tseno bo bohlokwa haholo
3: e makopane ka mono ke ha bo mona le bo Facebook ka bono ka di yong ka mono ha o bana ba o ba rebella tsa ba kana ke cable music ya William Blood
0: ha o ngwana mme ke ya le bo a mosebetsi o motle tswarang jwalo le tswele pele
3: yo ta
0: a shapa ke tsona ntate le se di dumela
4: Vecha.
0: A shapo jwanga uthiaka.
4: Ah bona bosa strata bona vecha.
0: Ala.
4: Ke o priki matlokoti ke nechi bala ka mona ka box bag mari siki madela paka kwa ntati.
0: Shapo uthiaka di ntsanga si hawo.
4: Ah ne ka shaka a bona king ke tloetsa industrial car wash bra waka ne.
0: Sure.
4: Industrial car wash bra waka unemployment rate ya mandela paka go tswa ka around.
0: Mna o khawela go no mphata batse mnate tsa di car wash. Fela ke a tshepa o tla go utlwa le sedi dumela
5: zelile ba
0: re tele ka ngwane so
5: a mna dibeng
0: e ithada
5: e ga mo fujeng ka tsa tsa ma shame ke sina mona
0: e la sha pupuka
5: e ke le ya plus mona e ke shini la ma shame ka le matla o trainer bana ba banyana
0: o ba trainer ka
5: ke ya la kushi kabolo
0: oh
5: ee and that ai u tswere sopha sa hayane le ke motho a ba le se ntse tlo feteng
0: u kwetlisa ba shimane le banana ka ba ke ba shimane fela
5: ah i ba shimane fela bi
0: o yetsa
5: ke nya imata
0: ee u ba kwetlisa o tlo le mong dife
5: ah u tlo a 13 o di mudisi
0: ah u taba tsentle ri ya le bo wa diplasi mono ba na ha o le jwalo hona le motho a etsa mosebetsi o bohlokwa e ithada
5: okay thank you
0: Tsebeletso ke le sedi mo mabedi dumela.
6: Le ga nda tembololo.
0: Ei tada nda to pitse handle.
6: Ah ka mahau ka mahau.
0: Mm ke mangwe le tsala kae?
6: O bua le muruti le kate. Mara ba state mo chat.
0: Re tsala nka si ha muruti le kate.
6: Ah ga ga pusha fela di project man hona le project ya kritshi mona mara e tsola ntle pele le mo setlang o bana re tlo kenya surage mona ga shota ka o kenya surage.
0: Hey.
6: Eh, wala ga ke nya metsi, wala ga tsama ga yeme hore no di thodi be antle. Kona di tsaloka le mo setlang ga tshepa jwa lo la re ka thola di thuso nyana ga tsabona selo go nanta temo di mo bula kae.
0: Eh eh ha bule le sebetse ntate muruti ke le buile.
6: Ke le buile out of strata ke thabetse go bua le wena tsatsi le monate.
0: A shapo ke tsona ntate muruti. Ba ba bedi ba o qetela le sedi hele.
7: Ah,
0: veli, veli. Eh, shapuzet, shapuzet.
7: Shapu, shapu, mkotu waga.
0: Hama, nati mwana meki mangu le tzale gai?
7: Ubu wale ravaza kale tzale maduke lakeside.
0: Shapa uti aga din tzan lakeside?
7: Ay, kale lakeside ki tzore madala pesen tenta ati. Ya, unta kwe tisha mafana mwanyani vana bolo. Kili sanda wana lili uhulu. Ibile ke nana bana yo alo a tere pugate ro ba le sundown sia papala oh ala ala ala ala zelizo
0: oh a unjaga ke a le bua jetsa the sundown a tsware jalo re a le bua
7: ke madala percent
0: a shapo ke tsona njaga wa o qetela le saidi dumela
8: eke
0: eh shapo jwa
8: a ke papa
0: shapo ke tsona ke mangwe le tsela kae
8: El Camino, kakwa kwa tikopis, El Camino kwa maloka.
0: Din sang kopis?
8: Naki na ilele itiaka ilwek maloka. Ukotisa wana wana wana wana 15, 13, 14, 16. Kinit wana nanyana ndate.
0: He, weta msebe chio
8: mocho. Tuna we, bayahata vay suela.
0: Oh.
8: Lwek maloka ntate kele mshakele kwa na jelto wana ntate.
0: Re tla e tang ona mme re tlo bona mosebetsi ono motla o etsang thank you ntate.
8: Ya ta.
0: Wa utlwa ya ra ba ha ta ba ha tu wa mvololo.
9: Tshwa ta bua nnete. Wa ta bua nnete mvololo. 100 mo di maitsetsi. Ho ba jwalo. Hana motho ka banga fetola. Kore ka mogwatsela e finga pa. Jo wa ta bua mantse. Mantse a maholo ngwana. Hale jalo jalo ku je tsanda te mudimo a tshulo ha na mutaka banga fitulo ke u jetsa izwa ke khanyi samel mahlani kanyi samel mahlani ka maspaling wa sot izwa
0: e jalo ka nete mamedi ke mantsu ya nete re tlamang ra bue eh ho jetsa batho ha mudima butsi hore bo mang ba milioni ba hlabea ba utlwa bohloko ha ba tswa o seng ba ngola nthotse bohloko ka wena ba o roa ka ha kai ba o hobosa ha kai ba tla ngola fela kurotsi ba mthemo na dikiona yeo e ba mba bua ka melomo ya bona ke melomo ya bona ba tla bua fela ha hona ntwe ba ka beng ba yetsa yona ba keke ha hona motho mumamedi ha hona motho ibile ha o soka ho eba le motho ya ile nga thiba ntho a sa yetsang e ntsweng ke ntate modimo ha iyo popi ha ya letsopa la ile nokeng yana mahadi a gobtjane a nka letsopa bopa motho a bopa popi yana ha i ke yona a tla itshwa tla e lahlela fatshe wena ke ke ba ho etsa letho mamedi ha u we wa sekama o bana ntse sa tsire hlokomela ke yona yeno ya hore bophelong ha riwe re se ga mafela re ema re itlotlora ba ne telele tseleng ga e batle motho wa pelonyane ntsa mantse diwa gore utlwile ba reng I seven jwalo mana o mona o tlo phethatsa thumo ya bophelong ha o ka hopola fela ra o phele hangata ha ona second chance phela le hangwe fela o fedile jwale ke ntho ya bohlokwa hore phela o phelele sepheo sa o se tletseng lefatsheng ha re tabeng sa hora ya bobedi ke lebohile haholo teng k more hashtag re ka ofela mix kapina manati heavy k busi nokwazi inde such

0: Mamedi ke motswako, motswako, motswako, motswako, motswako wa kgaitsedi yaka a Kemo. O tewa ka mona ka Abokone Bophirima Northwest, dumelang Rustenburg, dumelang Klerksdorp, dumelang ka mona ka bo Orkney, dumelang ka mona ka bo Mafikeng. Mo mosebetsi bogolo e tsalang ka teng ka mona ka Sun City, Gidisama 32 ka jeno. Re a leboa Kemo. Ke kgwedi ya basadi, wa utlwa batho ba bomme ba na le bokgoni, wa utlwa batho ba bomme ba etse bathweng. Mfada! Mamedi metsotsong ya leshome pele wotla gora ya boraro mona go lesedi FM, re fetela ka wotlo wa jalo ho Mr. Cool Tabo Kofa. Wa phetisela ho hobe ka mona ka FNB Stadium, a Betway. Orlando Mvololo, Mvololo, Kaizer Chiefs. Koloko chana jalo Mamelodi Sundowns. Batla be ba gekele ke le bakania. Hey! Hey, hey, hey, hey. Ke ka ba getse nthotse go bedi. Ha o batho. Ba be 086 000 3084 u tla fela mo lenteng wena mafela wa beke a eme joang. O ntse tsa mfela kgwedi ke yona ka nnete ya basadi ya o bana dimbogoto.
1: Ke nako e telele basadi ba sa ananelwe mafapheng a tsa temo le ntshetsopeleng ya moruo. Empa boitseko ba bona ba mogwanto wa 1956 bo rolelwa gaebana ka tshegetso ya Lesedi FM. Ke molelo.
0: Ka nnete re a ba tsietsa, re a ba tsietsa, re a lerata bomme, re a lerata ka nnete. Ha re utlwa fela Mvololo mamedi o kae dintho di tsa majwang le sedi
2: Aviliano
0: Shapo vanga buti
2: a utlwa sata ke debene mona pela lwa
0: o metsi ngwana
2: e ya ngwana tsugwa le tsapo di tema ngwanetsa monati o mo yo monati o mo ngwanetsa
0: ai banda
2: Aviliano ka re ke December
0: a ngwana
2: mme tsano le lebe e tsano le lebe ngwanetsa
0: ngwana mme ja monati ka mona ka debene re ya le bo utlwa.
2: Thank you Aviliano ngwanetsa
0: Shapo ke tsona uthi a ka le sedi FM dumela.
3: Hi
0: Valen. Shapo Juan.
3: Shapo Juan.
0: Hey Tada, hey Tada.
3: Eh, o bua le malala le le matse le matse wa tsela ke me se le se kholo ha ke go shapa ba tsa simme.
0: Eh o le sanda wa na lo khosi wena?
3: Ke le khosi, le o le ba ke re di tsa dimu wa ni. Ka tsile na ke ba ke di di tsa tsa le tsho tsa u tsa tsa.
0: O le fita ka ntla ile nngwe.
3: A ile go tsale ene mo shock school ba rata hlebedi.
0: Shapo ke tsona gaitsedi ya motho le Sedi FM dumelang.
4: Ona Valen.
0: Eh Shapo jo nda te.
4: Eh la ke fetse mo na petana ke riti le nna ke ke ya me se stand out 2-1. Ya nna ka stand out ke ga je.
0: 2-1 da Shapo ke tsona fetse le Sedi dumela.
5: Tatemo mo le kae?
0: Ha monate le kae?
5: Ha monate tatemo lo.
0: Eh tata.
5: Ah ke se ke ujile ka tsebe nna se ke tlile se bona ke makabelo ke me se tla tshebella bona
0: Shapo ke tsona ga itsela ka tsatsi le monate
5: ka tsile monate ka tsatsi
0: mamedi re tswere tsa maya re tswere tsa maya re tswere tsa maya mona ho veli ya u tia strata moloi ho marang ranga di khoka hanyo di ya u kia le boa mamedi le Sedi FM zone 80 me qhelenga fix bagger and todi monate tatulo le tsaye ar hashtag re ka ofela ta mike mfana chabalala ar mvololo re ka ofela Mary M wa mahlakwana re mvoli store ka mona ka Tamboville Binoni ke mametsele Sedi FM ma mona tjwang khasapane miki mametsele Sedi FM le matobeng di bulelo mashune mametsele Sedi FM le Bloemfontein ar ntodi mona ti mavolovola re mino mona ti maletsebo muntsi ka mona ka 88.4 le Sedi FM le bokolla ha mona tiri le boasilo mabaso re feng khotso are 88.4 ma volo volo Miguel Stadi Phil Jones gone real boa rele boa jo le non tlan tlan yembe Slovo Park kwa kwa 88.2 Lasbon a khorula are mvololo studio ke sa hao are ntotse mna di puthe go mola dira are mvololo go shebile ka kotlo ho marang ra mona ntodi mna di ba na ka mumbele shana ka mona ka Bethlehem ke yana mmamedi a etsa bonnete ba hore o bone botle bono o bona ha re di wotla re di tswa ka re di kopanya mona le Sedi FM au kamza kamza kamza ha u dutse ka mana u di shebile ka mo tsa e sotha fela u e sotha le hole kwane au ka nnete re sebeditse mamedi re a leboa tseba ku tlule fanboy fanboy ba nna motswala ka Nkosana Mtambo Are mo nna ke dutse le basebeletsi ba ka mona. Re mametse le Sedi FM. Unjetse bona nkosana mtamba re mvololo ke dutse mona re mametse plasi mona. Mametse le Sedi FM di tewa ha mana dutse ona le phoka fa ni thembeni tumelo le ntweng. Are mo nna batho bana ba rata re ka ofela ke ya le boa farm boy. Nkosana mtambo. Se ke bua le ena mona gore na le batho ba batjha ba ikopantsitseng kwa komane ke ba gaitseditsaka ke batho ba batjha ba sebedisa dirapana tse le re mmamedi ke setsa se dutse fela ba ya ba bua le monga sona ba lema ke re mo nna nkosana farm boy re tloka batho ba tshwanang le wena ko kopane le bona o ba be hantle re bona re ba thusa jwang mo digagafunyana dikiribae ba tsebe o sebetsa dipeo. Hello, NCPC, the farm boy. Are you a man but I'm 21. Mama, di lakale biso ke veli muloi. Siya jolo kapine mana titi Jason Clare Tabilo umlilo. Kopa na usanu pake ng saura le shimele betu me di la hora ya bararu mona hole sedi FM. Natefela kimana no shatla ulate.

0: Vem sair da gante. Empa rouba na laute, passou aqui a Pulham Mori. Rouba na laute, Pulham Mori. Rouba pece Antonio van Beekhampi muna. Rouba pece Antonio van Beekhampi. Rouba na muna muna wakabu tirimar bala. Kale pia nale chunam. Momma bilor chanda usin visante. Ito to so alba mi kola nyakeza shiz. Noto wakama shokare gamabi. Leta serbo wane. Horna ibe. Kese sopa sefe, se tafumana din tase taro. Kapa di sopa sena di ta arulela na din tare tibi. Gore se seng se fumaneng thaele nngwe se seng se fumaneng thaele nngwe ga re tsebe mme go mo lebagagolo gore o tlo ipokelele nako e sa le teng o tle o rwalele le sa sele ke lona lepetso le sebetsang leo rwalela le sa sele mongadi Jeli Shabane o buisana le Ronan Williams mokapteni o re ga e bobolo tlosa jalo ke Sundowns ke eo kgodisiwa eng ka netsa Shabane se iphelele le mokgodise Kulise ke otla ka bolo ke wentsa jwa lomba a ne le tsa kike Johannes Johannes o ne tsa basala lende ka mone go ka botsa bala ka le tlhole le tsari ke mone go ba re bala bala wa go tlisa mme o ne tsa sifela le mkhulise mkhulise ke wa fiti sa mme o ne tsa batusi ne tsa sifela le hape mkhulise ke o ntsa bala jwa lomba o ne tsa grand kekana ka gore ka mone go ka bo prima grand kekana wa go tlisa o ne tsa sifela le mkhulise mkhulise ba re bala bala o ntsa bala jwa lomba ke ane ka mone ka mone go ka botsa bala e tla jwa ka ntse for bait ke ba e ka bala impala jwa lomba ke ene ya khutla lo jolonge e khutla jolo ka Kaizer Chiefs ar bona ke ola ngelise ontsa bona ne tsala bo mabuye mabuye ke wa fitisa we ne tsala jolo thabisa munyane munyane ka mena kwa ka botshabela ke wa khutisa a ne tsa sitha kwinika sitha fitisa sibongisa ne mthathwa we ne tsala thabisa munyane munyane ke wa fitisa Luke Bartman ya mo phunyu wa Luke Bartman e ba bona tsala ka ntle Luke Bartman Ira kana khelona ya khala kige Johannes ba ya khala jolonga ba thusi au basa au basa da ta kran kekara ka karlo nya baba Sundowns ki ze Sundowns ilbi saburwa Kaizer Chiefs ilbi salabuya rekono FNB stadium ki an ba thusi au basa we na ta sipela le mkhulise khulise na ta ba thusi au basa au basa da ta kige Johannes ka mola ngwa ka botshabela ka le tlhole tsha ki ari ngwa jolo ka bribiba muri ba ke wa khutisa we na ta kige Johannes Johannes we na ta ba thusi au basa au basa ke wa nka we na Marcelo Marcelo na ta ba thusi au basa au basa na ta sipela le mkhulise Mkhulise ona tsaba tshwe ubasa ka karolo ya bobona Sundowns. Wa ikela tsaba tshwe ubasa. Ai khutlisa ma ka mona ngwa ka botshabela ka le penalty tsari. Ri tsa kicken Johannes. Johannes ona tsaba bri mudiba ka karolo ya Chiefs. A bri mudiba ho ntsa e hula jwalo. Khutlela mona ka bolo ke wa nka netsa kicken Johannes. A kicken Johannes. Ri ne tsaba solo lende. Wa re bala Marcelo. Ke o tla jwalo ka bolo. Ke wa nka netsa Grand Kekana. Grand Kekana ka mona ngwa ka botshima. Ka le phela le tsona. Wa fiti sa ona tsaba ka mona khulisa mudau. Mudau ke wa e khutlisa. Ri tsa Grand Kekana. Grand Kekana ke o. Wa nka jwalo ne tsaba solo lende. Ka karolo ya bobona. Wa re bala Sundowns. Masalo lende wo iketsa ka bona masalo ke ba ira jwalo ile ba ka bana ka o buri mudiba ka mona ngwa ka botshabela o ibla la fase we netsa tshashring masiuse ba ratha ba tunga ha ke se tsakwini e tsala ka ni tshashring wa ya khela we ya khela o buri mudiba ka mara ka mona ngwa ka botshabela o buri mudiba ke wa enka bo har mar bala nna we netsa si phela le mkhulisi ka ka rona Chiefs ke ena feta jwalo nge e wela ho grand ke kana ke ka rona tsa khulisi mo dau ka mona ngwa ka bo prima khulisi ke o tsa bolo ha re bona ba thusi wa fitisa ba thusi ho ntsha bolo mo nna o duile aba ye ba ka bona ke ana Antonio van Bey ha mo ke la bo emromo na le ba mabuye we ne tsa ne sho Miguel Miguel o ne tsa langelihle pini ho ntsha bolo ha pila langelihle ke ena ba bile ba ka Sundowns khuta ka khulisi mo dau mo dau ke wa ke na mo dau ho ntsha bolo ke bala ntle Antonio van Bey wara my team ba tsula batho sutara wara ba thusi au ba si ke no si
1: ine le monyetla wa mo Sundowns o re ka tlaba ntla ka mora o re bana ba Kaizer Chiefs ba tle ba etse bohlaswa empa Antonio van Bey itse ha rwa le ka ya ba di bapalisa Kaizer Chiefs di gona o re tle tsebe bolweno ine le monyetla wa tlhapa sa Sundowns o re ke ira hele mekollong ya Brandon Peterson
0: Kemme tsotso e mashumi a mararo re karolo nya pila papari noto Kaizer Chiefs noto Mamelodi Sundowns har bana pula mori ke nka bana o isa ka radio 18 tsaba mo loisane ba ntsa bana jwa longa be ne tsa sitha kwinika ka ntla le 18 sitha be ne tsa thabisa mo nyane ka mo ka bo shabela mo nyane be ne tsa Luke Bartman Luke Bartman ke a di batla mo kela bolo ya ka tele tsetso tsa kantle e mpa la jwa longa e tsa ba bola Kaizer Chiefs o sa fetu tsema wa Luke Bartman ha pa ba di karana o nala ka kwana ka mo ngo ka bo prima ka le pio le tsari mo Chiefs di bisanteng jwa le wina ka mani ka mo ngo ka bo chabela ka le pio le tuna mo Chiefs di bisanteng wa sho ri ke ba tan tlhama ha ke tsebe hore na ke tla e fumana jwa nge he mpa la o lo re a tsebe hore go ha isela sela e ba tla hore e fumana tse no neng e tla bolo ntle ke ane o wa tsebe Luke Bartman hore ho ha mfela nga ha o ba tla fumana ntwe no neng o ke kwa salang kaelong o tshwantse o ye ka mona o ye ka mane

0: a pina ena ke a mohau kis ona le tshego AMG le DJ Lovers Ramasedi metsotso ke e supileng gape le re fitlha goreng ya bone ke itse o kontshwetse gore na o nagana gore ga di gutla jwale di ya karolong ya boile ya papane Mabelodi Sundowns Kaizer Chiefs o nagana gore bakwetlisi ba etse ditaba jwang ke mona go 086 000 3084 WhatsApp ke 079-758-5066 079-758-5066 Renke King ke mamudi wa tshebeletso ya lesedihleng ke kutlo rona yena o di bona jwanga dumela tle
1: Ndate tsholo
0: Ndate
1: Ya ke thethi ka mona ka bifitsi ka mona ke nana ka ona nyabobedi tshivi itlo feta itlo hlaba ntlaiwa ne fela e tlabe e kwala buka
0: Ndate.
1: Ya, ke ile tlo ba nnile tso tso.
0: Ha wa rabe potso ya ka ndate.
1: O rena tso tso.
0: Ke itse ha di gutla ka rolong ya boede papa di bona hana hore ba kotlisi ba babedi ba tloetsa ditaba jwa. Ke ya le bo amrana ka tsebele tso ke le sedi dumela hle. Re ke pote ka mona dumela hle mo nga feme.
2: Era, ndate tso.
0: Ngwaneso.
2: O be ntate
0: ka mo ha ntate wena o reng ha di gutla o bona jwa go tloetsela wa mba kwetlisi di bapadi jolo jwalo
2: ai ke bona tla phumotsa mokwetlisi ha nyana ka kenye themba zwane
0: o tla kenye themba zwane
2: ee le batho o ba so sala le ntshehla wa ke nana le yena o tla mo phumotsa ha nyane
0: ee
2: ee ke nana jolo mara ai de way e bona la ngateng ai e so ba noto noto man
0: Noto, noto, kile wile, tumela hle, mga feme.
3: Abisolo.
0: Ndate we.
3: Mekizu wa mga
0: Kama hao mtompe waka, we na?
3: Ya, pena, uwa lika tatu zina raisi mtu itiza mwana.
0: Hey, ndate.
3: Hey, nsegima we mpaneta wako famo. Numpante jishe bili mbolo nina, kibwana wa santa unsa kibwono utamete di petrol. Mwana sa kopante hamke kiri. Matata nyana ushit, simane, kanto ni bisi ya dikamu.
0: Hey.
3: Mkina wako bandi bolo mwana kumwana kuwa bolo sikipi nitira sana siya sela na kuta mea kuchu wa kilita shisa ya kipu nyana mwana santa unso wana china kaba na mpe shiru hante na bisu
0: ndateki ya lewo
3: tangi mga
0: hotso mre na mpusa ngere kutia kama na shere kutia kama na kiwala karamambili ungoose kakwano mwana ungoose re kutia rna wali bea bea jwa
4: yele gane de zulo
0: tele gane de
4: amunate ndate amunate amunate gane nete uwale ramuri kama na katu lokale nende dachi na ke bona gore Sundowns e phetela fela malotso mo ntate ka go lonyana o bile ke bona Sundowns e phetela fela malotso ntate thank you papa
0: ara ba potso ya ka ntate ara ba potso ya ka ho hang ho hang mabedi tumela a re ke tle mona re ke tle ho
5: se buhudi se setle
0: ntate
5: o bua le mlaudi wa Mrajane
0: ntate
5: memele
0: ei
5: mpake ka Newcastle ka msebetsi
0: mrenaka
5: ai ho hang Chiefs ha iyo papa ding Hayo papa ding.
0: Ha ga ba putso
5: ha. Ke mong. Ha e ka taho ya tsa dipetho ho tla ba teng kopana ho yona ho hang ha yo papa ding.
0: Eh. Ndato re Chiefs e tsa dipetho ka rolong ya boile ya papa ding. Jele mono o re ha yo ho hang ho tu ho tu. Ndate tsholo ke na phezi mo si toke ka cross starter ke ho pola hore mo kwetlisi wa Sundowns ha ka kenya themba zwane re tla feta ka ntlha eleng honoto e mong ke no teng kwano. Dumela hle. Dumela ye tsa jwana khotso
1: ndate tsholo
0: ndate
1: ke ka pa
0: ke apela ndate wena
1: makosi mo le ndate ndo santse re yetse mokotlisi
0: eh
1: a ka le dula morao a ka le ya 5 4 ka bese tsanda se ba tla ho ilata ho tsana ho se tsholo tsantse ho ilata a ntse ke na ma kon sa tshabo mo le tsela ba sa kre le lo khadi
0: mm
1: a ke yo fundo vila ka mo gura vila ka abala ke tsontsa tsanda so ila tenta ke se mo tsake mo ra o ba bitse ba
0: elate ke utlwila tse ba
1: ke mo tenda ke se go wa ri pina wa landrishi
0: ke le vile ka landrishi tumela hle mabedi tumela khotso le sedi
6: bo re bo gola di mera hle wa leso
0: ke tele ka ntem shop
6: eh ke ha go hutsa bola ga pe ga tsaiwa Eh lo kwazile be ja Taiwan sa ramtata mamunya go bala go ra jete ntate.
0: A wa rabe potso ya ka ntate bishop a ke a bua nthweno. A ga ba ke ibutsitse.
6: Oh a itaba ja o tsara ke bo kgale bo go.
0: Ke itse na ha di gutla ona na ba kwetlisi ba ka etsa jwa ga kere ke noto noto hona jwale.
6: Eh ntate.
0: Taba ka embono ntate.
6: Oh, hi. But when you got a chinchin to go to the government, I did you any one?
0: Hey.
6: Hey, I'm to hook up for a bit and tell you what is it?
0: Yeah, I'm from Pewaka. Kill a city, go on, Jume.
7: Yeah, and that too.
0: Mabedi Jumela, sir?
7: You got a show like that.
0: Chapo, you are papa.
7: It ain't a fool.
0: Hey.
7: Eh, sometimes I like Yam Chief, I'm all
0: ready. Who
7: yeah, I'll feel you all about Yam Chief and Mrs. Fireman that is so high. I'm not speaking about that.
0: Ora sana usi ikenye temba zwane ho tla ba ho fedile ho tu ire gutle ka mana
8: ho ho tsholo ho tsholo mera man
0: ke jo
8: se mtaung chisi u tswantsi ntse pa ke ntsa moloisane mo ga o mo le mikwere mo be ho tswai wane ba ke nye vela bele ba vela ba tla khona ho ga itseng a ipi la thuse ba fana bana ba bila
0: vela bali ba tla vela bali ba tla vela bali ke a gola etla ba o qetele na dumela hle
9: Monga phofu wa dela a o dire nna.
0: Monga nambusa.
9: Monga phofu a ba la tele mpundo vila ga simono a fetule game.
0: Eh
9: ke a theke ba tshwana ga go keta ka bona o tsire sekola nya ne tlo go le no New Zealand.
0: Anzo anza mang bale.
9: O ye mole mo ga mo ntsantsela monga phofu ka mono. Eh vila ga tsika tsa dintho di bebo bebe for
0: ke a le bohlenta twaka ore ye mongle mo fela tsuleng ga mona ya ha fela motho a tsuile mona ore dumela hle mokwetlisi wa Kaizer Chiefs o tla phombotsa se seng sa dibapadi se bapalang pele a kenye mfundo vilagazi har ka tae be re tshatla batho bana re tshatla batho bana re ya ke pele ha ke nao ya pine nka banganka monga feme ka nnete nka banganka moa feme dumela hle
10: nna ke tsela le kae
0: re phetse mhlomphe wa ka lona
10: ha ba phetse le ditso
0: ndate
10: e go le mo go ndal tse sentse ma senga mo no re pirates ndate tso
0: mhlomphe
10: ya ke bona go mo go tlisa ka tshintsha mo mpele mono a ke nyale a sa ntho zwane a ka khona mo pusha mono e ha tlile mara sa nna se tshe wa hana ding
0: fela o itse o le pirates kapa kutlwewa
10: ee ke le pirates o makantse ke esedile ntate tso
0: ntate kwaka
10: ee ya monga thofo
0: ntate hle ke motshoso ka morago rra bone dumela hle monga feme
11: ade solo le ka
0: ke apela ntate wena
11: ke bankile ba sena e mone na leng kogo e kang kogo stina dikgopo mona ba e beya morago
0: butla pele ke a utlwa mono o ne o re go etsuwe jwa
11: Ee bale ke na go go mo kwetlisiwa sa nanse a tle ka plan B jwale a kenye zwano ba tla motho a tla kena a bapala bolo mano ba yele ba pakile nye a gona ba hula
0: oh
11: a bapale bolo le mailula ba santsa keneletse ka mono go ba qeta bona ke ba runya batho ba
0: mailula le zwane
11: ke batho ba runya bana ntate di tla ntshwara ke tla o thetsa hape a di ketela
0: ntate go utlwile
11: King Fox wa le sanda wana ka buyelo
0: ee ya ntate hle ee ya ntate dumela.
12: A ke tsola la kai.
0: Ke a pila mhlompe u phila jwa.
12: Ah, ga ke tsela ntate tsola ya u bua la ga mphoko, ba le pakani ya ga mla ga betleme ntate tsola. Ke nna tsela ntate tsola ya ka nna ke bona le go ntse tsela handle ke ke ntlenya na tshisa. Ke bone ba tshwanetse go ba ka ba etsa dipetho ntate tsola. Ke bona le go ntse tsela handle nna ya ka nna ntate tsola. And then it took a one tsela tshisa dipetho e be se tse game.
0: Ntate.
12: Thank you ntate tsholo.
0: Ntate ke le buile haholo. Ke shebile amazulu hona jwale mabedeng se bapala le Siwelele FC. Amazulu sa bapela ka ntlha tse pedi ho noto ke noto ya Siwelele FC. Itle ntho di hana ntho di parakile. Ho thata o putswa pele ho hanga re bone. Ho le rotho Siwelele sa masele. E le tlatlame le tsa mokganyano mongwe itseng. Ho binyana. E ya sna nse ga jama ya tele. Re ke utlwa rona ngwana mme o ngotse mona. Ora chief si shota fela ga vilagasi finish and clear Steven Mofokeng o ka kwaqwa finish and clear e ipatela fela vilagasi mfundo vilagasi e ke le ka o sheba jwa le ba hlaisa bala tedi mona ke batla gore ke tle ke seke ka ba mrao nyana na ko mane gore ke tle ke o Mr. Kulehloni le hlonza hloni re kutwe na hloni o ge mona ma America pele nyana fela ke go ke sone ke yo ramona ku go
13: go mo solo ke ntate Mathetsa ka bolo mfontene ka mo
0: ke tsula lo ka o ke ntate
13: e o wa bona ba ka ba le ka pele mane ba ntla a le mo fela pele mane ba ke nya mfundo a thusetse mo ntate tsholo re mo je mo etike la tswe ka nete ba ga gatlwa ba tla
0: ke a le bo ntate e ke a le bo ga nete o tle hantle wa re ya ntate tsholo ina uo mo ina nga nete butla pele ke ya ga mo Mr. Cool,
14: Sadi Papadi, Holy City FM. Mr. Cool, Luke Bartman, o tla go tsa mme a o petho tsentsweng ke sho patana tsepedi o fitela gwane ri le go butondolo e le noto ka ba tsakore ga maberi noto ke za chiefs and noto Mamelodi Sundowns ke bana mongadi e jeli tshabani e ka kwano ka bana go ka bo prima o buisana le mokhiso wa mokwetlisi Sundowns Steve Kompela le ho tswa bentseng ya Kaizer Chiefs bona le monna mono e bantse ba bua bua lena a ke tsebe le motlhango wa bona papadi monghadi Cedric Mubali o teng moro ke na le bonnete ba gore go na le se seng se e leng gore ba ipelapeletsa ka gona ga ke tsebe gore na ebe motlhomo ka ba eng mo
15: monghadi Mubali ngwana mme o lla ka dibokwetlisi ba tlhopheng tsena tse pedi nakong eo papadi ntseng e tswela pele gangata o dula kgalema ka mona kgalema ka mane ke ka goo monghadi Chabali a buang le bokwetlisi ba tlhopha tsena tse pedi o buile le Caruso pele a bua le yena Fernando da Cruz mme kgetho lena a tatela buile le Steve Kompela ga mmogo le Dylan Shepherd
14: o fela lalo e tla kala papadi mo mamedi e tla kala ke bua jalo e se kadile nnete ya sala e se kadile e re re tla re bone hemne a e le mona edile ga futso jalo e ntse le noto ka mashakore ka mabedi ke leka o lokisa ntho tsa ka ka kwano mamedi ke leka o lokisa ntho tsa ka ka kwano re di tla di tsamaya hantle ke ena bolo lana jalo e tsotse ka ntleme e kena ya gala ka kwano ka mole ka bo prima le bana mme e tla kena ya gala jalo ke e thabiso mnyane ke ane thabiso mnyane ke ntshana tsaka di batla di latola e mpa ra jole he re ke bone a ne di jole ke so di lukile ntota ka di lukile he mo mamedi re tsola pele be ho bla re re ile ga futso jolo mme ele no tsoka ba tsakore mabedi thabiso mo nyane mme wa khala bolo ka gore ka mene go go bo prima ba ramba o e koko sitse o ya khala jolo mme e mpa ra ka tsoka mane a tshwe o ba sitse ta ka ntle e ke na khala ha be ke na thabiso mo nyane o ya khala se pesi jeng do vu ke o ya hata jolo ene tsa munyane tsabiso munyane a phamisa jolo empa la jolo ke ane le bomba buye o le ka feta mabuye ke ane mabudi ya le bomba buye o di wa jolo ke o bri mudi ba nga ba per no more sara no more selela ke ane o fate le bomba buye ka ntse nyalo di 18 sana tsa mamelo sha no se ka kwa ka ka bo prima alba ka pro re le bomba buye o ile a di rela pele le morao hona sa pensa na sa mamelo sha no se me ka bo beri yena si president of u le yena le bomo buyeng a ile ba sebetsa antle ho lo tlhopheng sa Maritzburg United di ba parisa na sepe ha re bone he e tlo tlo sa ke yena le bomo buye ka kwa ka mleng ka bo prima le bana ka le pele le tshuna mona mo chiefs le bisante entse le noto jalo ka mahlokore ya mabedi ke yane phamisa le tsone bomo buyeng ke o tla ho yona nga a phamisa bana tsa ka radio 18 ba tshola nga ka ntle 18 look barnana ke ba ntse jalo nelsa le bomo buye ba mo kela bolo ha re bona Antonio von Beek wa ke na Antonio von Beek a e ka botunga ha ba ha ra se se mthe tonga ba mo nele tsa bolo ka mane ni e ba ra jalo ntse bolo ntse mane si tha kuni ka nga ke a re wa mathela nga se bo se mthe tonga mo meri ke a le lalo jalo ronon we ra jalo ka lo tonga ka ntle 18 e ba khutla jalo ka na Sundowns ha re bona o primi di ba nga ke o nka bolo nga e le tsa masola lende masola ke o ba tsosa nga ke o nka bolo nga e le tsa ba tshusa o ba se ke wa khutlisa o ra mo nne tsa kicken johannes ke o we hata jalo e fitisa a re tsa ba tshusa o ba se ke wa nka phamisa bolo tselele o teng ina sho mikela o ikopela ka sho nga o teng se bong se ne mothetho nga o nka bolo jalo nga ka bare ka bolo ka tshabela ke pula mori wa feta ntsa bolo hampe mo mamedi pula mori un sabor hampe me
0: Ra lo jale Mr. Kule ke hopotse batho hle hore ho tla ba le dikgautse Africa borwa tsa bolosheme le metsorobong he me mokota ba se le mo sena ke ground by greatness mona ho ketekwa ba hale ba Africa borwa e leng ba hlodi e mamere mo tle ka dikatla tsa bona fumana tsena tsohle nane ho Sun City Sun Super Bowl ho SABC 1 ka Sontaha salama shume ama bidia metsume ra khoding ena ya phato metsutsunye mashuba mararo ka mora hora ya busupa mantsibuya Hashtag izinja the game. Kitsa uhe ditaba mamedi watsebeletso ya lesedi utafumana ditaba tseno ka wotlo wa butlapele ke etse tjena.
16: Clientele e mwana ho sireletsa le balapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemo tse fetang 30. E re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatse di forum SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
17: tsa dipapadi ho lesedi FM.
0: Mr. Cool? Ishle, hakisi uwe sala juanjuale. Hakimu utlikamo na Mr. Cool umabili. Ho, hang, hotu. Mso mwotla wale, huna ale ntonyana gaika. Akli angsyo, meskin. Ya, meskin. Huna ale itz. Mabele metso se ile hantle ho le shome le metso medi ka mora hora ya le shome le metso itsiletseng ile ngora ya bone ya letsatsi hora ya bone thapa ma ke di hora tse le shome le metso itsiletseng etsatsi la moqebelo le qadile ha ke se bo hetsa la go Mr. Cool ka pa o mutile ka mono o go luki tsola pele Mr. Cool
18: are le bo wa ra me ko na mathata a thipa ke ona mathata re kopana le ona ka khone pelo jole sense re kopana tsara lomme entse le no tsoka ba shakere ka ba di no tsoka tsa chiefs no tsoka ma bele sana so ka mo tsotsing Luke Bartman o ka mo tsotsing Luke Bartman o ha felam o ta ba tata ta ba bima ne re sheba re fumana re nete papa di ena e ba ngona le tsopa se ka ihlulange e tla ba ka ntlanyana e le ngwe fela ho ange e ke ke ba ntlatsenga ta tse ka sa jwang papa di ena
15: ho fela ho le jwalo ke ba ntlatsenga ta impare ho pula na ko nya o katela mo mamuli sandalo se dilo ra bona e hlabadi ntlatsenga ta ya ine tsola tsopa sena sa khaiza chiefs ka ntlatsenga ne ka ofela e le papa di ya calling a cup calling knockout cup me ha ke na hane le nna ka jeno re re ka bona di ntlatse fetang tse pedi mo
18: arbona ke ane mo ngadi jeli shavani e ka re ha go tofala ka bolo yane mme o tlalokela hore ho tlo ke nngwe bolo e nngwe ho tlalokela hore ho ke nngwe bolo e nngwe ke na le bonnete bo tswa mme a re sheba mo mamedi papadi ena ke papadi ya bo mashome a robedi a metso mehlano mona bo ye mong ba papadi ena mo ene mo re re bua ka hore ne ho tla le mo sa skete magolo a re mo mashume a robedi a metso miraro di tlo patana tse pedi ena papadi ke abo mashume a robedi a metso mihlano tseo di ba palang me ha re sheba re tla ke re sheba di palo palo re na ebe chiefs se tlo papadi tse kae sanna se tlo papadi tse kae di ba fetse ka lokana papadi tse kae
15: ha ke sheba ngwana mme di ba ka di ntse di le ka lekana ka matla jelo ka ke hlalosetse hore Kaizer Chiefs bo nete mo round tsena e batla e tshwara ka thata e ba pala Mamelodi Sundowns empa le montse fitileng re bone Kaizer Chiefs e le sona sehlopha se ka hudimo ka papadi papisong le hlapa seno sa Mamelodi Sundowns
18: mme jalo ka re tshwara re ke papadi ya bo mashume a robedi a metso mehlano mona boemong bo hudimo ba lisi kwano Africa Borwa Kaizer Chiefs e hlotse papadi tsa mashume a mararo a motso mo Sundowns e hlotse papadi tsa mashume a mararo di ba fetse ka papadi nge tse mashume a mabedi a metso miraro
15: mme ha o sheba dintlha tse ba di hlabuwe ke Kaizer Chiefs ho tloga ka selemo sa 1985 ke dintlha tse mashume a tsheletseng aba ama a robedi a metso tsheletseng mme hlopha sena sa Mamelodi Sundowns le sona sa hlaba dintlha tse mashume a robedi a metso tsheletseng ho tloga ka selemo sa 1985
18: ona ke nang go jola ke kgigan Johannes kgigan Johannes e wentsa jolo mo ramano ne tsa grand kakana grand kakana ke ane ne o isa ka mo go ba tshabela ka le pelo tsona ine tsa spela le mkhuli sa mkhuli sa ke wa nga ba pele ne ya matlo ka mane la lo jolo mo a bona Antonio von Beek ka mo go ba tshabela a ipa la jolo ba khopela ma tonga hai a lo ne la Antonio von Beek ba mo kela ba lo mo e khutla ka Kaizer Chiefs ka mo go ba tshabela pula mori o ntsa bolo hampi ya khutla ka Mamelodi Sundowns ba sala le ndeme ke ano ka bolo ka mo go ba tshabela khuli sa modao sipela le mkhuli sa ine tsa modao khuli sa modao ba rata ma tonga e tola ka ntle Not on Kaizer Chiefs, not on Mamelodi Sundowns. Carolo Chapilla Babarini, in a Mr. Bunyan Tetolapi, Kian Masolo Lenden, Otagalaka Bolong, Armor Malakua in Canada, Kigan Johannes Akeo, Kakarina Chiefs, Ongabaleta Masolo Lende, Masolo Keo, Otagalaka Bolosaka Chabela, Galipia Lenjunam, in a Sipalam Kulisem. Yani sipelalem kulisem inela ta kulisomda kulisomda wa khutlisa inela sipelalem kulise sipelalem kulisem ai pigita jalonda barbarbaro ne ta kran ke kana kara sidike ko sa barbarbaro ai fitisa ne ta kigen johannes hanes ne ta pe kran ke kana ke wi fitisa ne ile baka mana kamle ko ko chabela kan pio lo jona sipelalem kulise wa pamisa boletelele ne ka botso tsinga Antonio von Beek offside Antonio von Beek ke ka moto bari tsamanga tsenka kwa rumba merine ka se tlhia mo sa FNB ke ona mo ntodi ya sala ntenge me o sheba mna di tlo patela tse pedi papa di tsona ya pili ha isa le ba PSL ne tewi se le mo sa di papa sa 1996 1997 ine bi kana le shume le mi tsoka bedi bolente ke para jo lo ha na Ronald Williams Una ke na tabi so munyane ne kike jwane so e solana ine ta Antonio von Beek wa hana sibongi sa le mutato bolente la gele tapini amudia
15: hoso tapeng sa Mamelodi Sundowns ka ntlenyana fela ho se kgetse sena se ka ntle o di 18 ka pasadi 18 ne ke ngwana mme ke monyetla o moholo hape wa tlhopa sa Kaizer Chiefs ka mora hore monyetla wa pele o tlo hlule Thabiso Munyane eo a neng a kobetse bolo e ntle haholo ke langa le tapini o tlo ka molengwane o ka botshabela
18: empa mo America o tlo tsa kere Sibongizene mothetho wa di shututa ntothe.
15: A wa risoka.
18: Ah sibongizene mothetho mo mabedi wa risoka wa di shututa. Ere re bona bolo. Posto Kaizer Chiefs. A posto Mamelodi Sundowns. Kantle o di 18. Posto Mamelodi Sundowns. Kantle o se gaka sa kantle mo di 18. Mme bolo ena e batla mothetho ba go rabo mabedi. A re ke re bona ene. E tla tsoka ke ba bolo ena. Ke bona Luke Bartman. Ke bona si president Dogu. Mongadi jale chabani wa ba shopanga re bana ya mang bolo le ka tsore ne beteng ne bo hamba buye le ra ke ho fina bolo ha re bona tsa rawe ke mambolena Kaizer Chiefs ina le munye tsore ka tsa bantsha mona ka ntlo se khetse se ka ntlo mo di 18 si ba si tlhokofu a mo le Luke Bartman anta ba buisa na bolo o cha cha le tsa bolo ba hamba buye ba ka nna ba etsa tsuo nyara robala ya ba bolo tsore we ke na le mohamba buye ho ya ka mogotsi shebile nga tenga a fetsa tsunya na robala mona no to ke za chiefs no to mamelo tsana se le mohamba buye re he bolo yo lo itla ba huku ba ka huku e ba huku ya pele ya ke za chiefs e to to sa ka kwano e ka huku nge ka borobo phirima huku ka kwano ka borobo phirima e to to sa ke za chiefs Ano ba me kola nya ba mo tshana o se. E tlo tso dola ke langeli sa phili. E tlo tso ke langeli sa phili. Ka kwa ne ka hukung e ka borwa bo phiri. Intel not talk about Shakura Mabin. Not on Mamelodis announcer, not on Kaiser Chiefs, not on Kaiser Chiefs, not on Mamelodis announcer. Carola Pinapari, Carola Mumeria Paparim, in Almistan Shabam to Mary, Seminabai to season, Puna Parua Kobam, Karadiatin, Bahana Sanose, Intelodi Karadiatin, by Nika Yalong, Empire Post or Kaiser Chiefs, Etat Sogonaki, Ronan Williams. In a Casano Sagano Mamelodin. Papa Yapili as a person of Sepedim. I saw about PSL and Etewi. Simosari Paparis in 1996-1997. In the Megalan Shimelam to Rubedim. Corina C. to Elemososa 1996. Megatau Sibisornan, Dina di Papalejuanga. Esal in Notaka Machabedi. Kamala Makabachabella Tashrik Messus. Messus Yanum Kabalam. I would design another Kunisomanau. Kunisomanau here. Okanagana Barbalana, Vinata Gran Kakana, Gara City Kerquesa Barbala, Gran Kakaran Kabalana, Vinata Kigan, Johannes, Johannes Ahutisama, Anata Gran Kakana, Gran Kakaraki, Kakarana Bobana Sandows, Gran Kaka, Untaba Susa Golom, Okanta 18 Ronan Mamedi, Untaba Super Golom, Yakamana Mokabachabella, Kunisomanao, Kakarana Chiefs, Kamana Mokabachabella, Garapella Tuna, Untabolo, Tashrik Bessus, Babu Kalabolo, Sibongis and Mutata, Mutata Untabolo, Luke Bartman, Antabolo, Langeli Sapili, Langeli Sapili, Ipala Golo, Babu Kabam Nefati, Elin Notokamachaka Mamedi, Notokas Chiefs, Notom, Sitopasa, Mamelo Sanosi, Ronjolo, Rematele Mabingili.
19: O ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa di ranta tse milioni. Ka lucky millions ya Hollywoods. Ge tadi no more le thathamo la dikitikiti tsa di draw. Tse a gang UK 49s, USA Powerball. Le tse di ntse ngata. Ho tloha ka 5 ranta fela mola ka mo. Na o ikutlwa o le lehlonolo. Betcha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha na le license. Ba di le motse ka tlase ho 18 ha ba dumelo betcha. Ba hlodi ba tsebana kwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
17: Tsadi papadi. Holisedi
18: FM. Oh, fela o lujolo tsadi papadi le Sedi FM. All right, so the country of the Bokabu Primal Balaka Masala Lending. We are going to love Rimudiba, Rimudiba Kamala Barabalana. We did it about two servers. How much is the Kamala Kamachabella? And if you're a little Jonah Kurisoma Taikova, Kakarina Chiefs, I follow Yolo Kuriso, I would have picked them. I let the Tashrik Messus, Messus in the Batu servers. How much Barabalana? We let the Kigan Johannes, Kigan Johannes, Kiwanga Pamisa, Volanjo Rimudiba, Wahana Tabisomiani, Impalalu Dolong, I told us it up when you come, Kiyo Kantori Tini, Kamala. Prima, si President Dovu, on Sabolo Dolo, si President Dovu, Wakena, si President Dovu, si President Dovu, Kion Sabolo, Winata Luke Bartman, by Hubertumahai, Impala Dolikani, Wahanas Bonsen Chatra, Kianabolo, Irutaka Tashrik, Matthews, Tashrik Matthews, Wahanas Bonseni, Wanela, Tashrik, Babankaba Mefati, si President Dovu Mameli, Diva Padi Bahamala, Tep and Tashisi, Dikena, Hatan Sabolo, Unzakama, Unzakama.
15: Ankana kwa hai kwa nambe inele mwenye tawa kaisa chiefs ore ike bapala lu walane la transition ni kamura ore si president lovu ake ya bapale hanke ya holo atu watu seri kwa ili ya bapali zetaru sama mdu sanda usensi lenya hai impa ankana kwa hran sebulu
18: arbona kiarbo loi na kwa sojwa loi kemma melori sanda unse posenam ieza ezi dipakenta mlo bahare barbala le mulori ejiz za keza chiefs chela kaki ite karula nyena abu beri ya papari mamelori sanda unse Ilibisa Lebuya, Kaiser Chiefs, Ilibisa Bora, Intel in Notoka Matabanga Baberi, Notom, Sifa Pasa, Kaiser Chiefs, Notoma Militia Nancy, Intatusaki Obrimri, Ote Masola and now Filibo, Impakabana Tatsojaka Obrimri, Yana Obrimri Bam, Otaviana Warahabana Tekamani, Katoko Mikolo, South African Sport Awards, Establishment of Mr. Robong, Mokotaba, Watanale Monsenaki. Crowned by greatness, Rikitika bom puri bari papari banaha. Didikata utabona, buha di khawitena hemo mameri. Teto tehang kawatolo wahoto Sun City Super Bowl, SABC 1. Kalabashwa mameri amesu mera rok 2026. Hoto amesu tunga mashwa mera rok amera horabu Superman Sibuya. Hashtag isn't just a game. Hoto kena jualo wandi leduba. Shopen sakeza shimsim. Otokana wandi leduba na intelin notoka mashaka mabeli Notong, Kaizer Chiefs and Notong, Mamelodi now se le ba mabuyela tsa bolo. Ah lu Bernani. Ontsi tsa bala holo le ba mabuye. Kiera ba tsola Sundowns, si president of Warbone. O tla nya bolo. Ndogu, Ndogu! Karabiyeti! Lana!

Dida bazana tsahora ya botlhano tsona di fella mona tsela telantsena e tla ba tsahora ya botselela ke nga di thabotsena ke di busetsa ho wena mangaphofo ke tseo.

0: a sebele sekele sedi mphoka ya borwa le sanne re mokhoba ye ka ona le taba e tsaka satsi bo etsa la kwa fela ntwe le teng e ile o bela bela etsa tshi ya ke kwa
1: jo sa o tsewa hewe mo sa bua pila zwa kwa lapa
0: ya mo sa bua pele mo na zwa ha kwa lapa buitla pele reporter ka mona ka mashelesheleng taba di teng ka tshebeletsong ya lesedi
2: Nako ntsa tahlehelwa bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Taba ke ena mo mabedi. Ke nako ya Moqebelo wa jackpot ya loto. Moqebelo ngwana o na le monyetla wa ho hapa jackpot ya loto e lekanyeditsweng ho 18 million. Ena ke tjhelete e ka fetolang bophelo ba hao hanghang. Mme mohlodi e ka ba wena. Shebella ketsahalo ya ho hula ha dinomoro ka kotloloho Moqebelo ona ka hora ya borobong bosiu ho SABC2. O ka ba e mong wa borra dimilione ba latelang ba Afrika Borwa. Ee, wena. Lotho ya naha, dipapadi tse ngata, menyetla e mengata, dimilione tse ngata. Dibapadi di tshwanetse ho ba le dilemo tse 18 kapa ho feta bapala ka boikarabelo. National Lottery e tsamaiswa ka molao ke Size Khaya. Metso tso ke 18 mo mamedi ka mora hora ya bohlano ke Moqebelo ka jeno tshebetso ke lesedi. E ke tata ke buisana le Brother Lawrence mona. Brother Lawrence metso tsenye 20 ka mora hora ya bohlano. Etere hang fela ha ke qeta mona tla kena hlopeng sa Young Tigers. Tla kena mona he mabedi motle Lawrence Mathe. Re ke re tlokoka hanyane fela hona le dipapadi tse ileng tsa hlophiswa. Hang fela ha ke qeta ho bua le ena mona ke la tantate gwarai gwarai. La tantate gwarai gwarai. E ke buile le ena gore mona ke tloa mabale mona jwale ke a lapeng ke tle ke tsebe gore ke tle ke bua le ena ha monate mona ba e sale ke re ntate ke a leboha ka nnete. E tsa jwalo hle mohlomphehi wa ka. Tiger talk ka ka le se re tla bua ka bolo mme re bua hape o ngotsi buka the master himself ke sa re itse ke the master himself e buka hai e re ke rutlo rona reng o na tshwere ka mona ka botso seletso ka mona e le principal a mona kolo se sebetsa handle o sna bana ba ntseng ba etsa nye ba hlodi na le botsikwane ka mona na na le bohale na le bohale ampe ntate gorai gorai a sa batle le ithu ya ntate mona ga tlo tlolla bana bana ba tlame go ba tsa me handle e ka molao bana ba se ke ba itaela ha re tlotla ke laelwa ke bana mona empa re fuwe re le baetapele ho itswe re sebetse ebe jwa le bana ba tlotla ba re laela a re le kgale ke ka etsala taba mofutono e ha nna ke ntse ke tshwere mona ho le sedi ya FM ke a ipotsa gore na gobaneng jale dike ha ke bona papatso mona ya yona e nepaetse jale ne se bua taba tse ding mona tsa dijo yena ya dijo re tla e bonang eng kwana metsotsong e leshome pele re fitlha goreng ya bokae tsholo pele re fitlha goreng ya botshelela ya e ke eme ganyan ke e bona ke ane mane ya tebutuka mane fela he re tla e bona eno o shebe ditaba ka mono di case ka bale re dula re chechelela ka tlong mona fela he o ya ka tokomane tsa ka mona ga o na letho e ntho ya dijo mona das gien ya o na kosomo ya ne kwana e hlaelela mane eo ke a e bone ena ga ke na bothata ba eno jale ke bona engwe e hlahihlaile mona DK mona jale e hlahisa koso ngwana bo dijo re ke bone ke yona ne qetang ho e bala ke yona e qetang ho e bala e ne mpa fela e kene ka phoso e kene ka phoso kene ka phoso ke ne ke se ke maketse bane ke a tseba gore ke tšheile ntho tsa gantle mona ka bokgabane gore ba e sale batho ba batla go tseba gore na a siwelele se tsamaile jwang ka qeteletse le ntlha tse pedi ka boamazulu ele noto siwile le itse a ke shebane neng hape o setse metsetse le shome ho lontso le fela jwalo ere ke bona rona e feletse papa di le lo ga mazole hlotse papa di o kanhlatse pele ho noto mondli mbanjwa o hlabile nthlapile ya bobedi ya o tla ke thando lwe nkosi ngwenya e ke yana monna na ile nga baka mathata ma ba bona ka mogolo ga tla bapa le bapa di seng hampinyana mme o sheba fuma go di percente tseo siwelele FC neng tshwere bolo ka tsona ha sa le papa di tla ibile 66% amazole 34 go lo bona he hore ball possession ha e hlole papa le hlolo ka dintla mme a ke bua le wena tjena amazole dutsi number 2 Chiefs number 1 Pirates number 3 number 4 Stellenbosch FC number 5 Fulham City number 6 Mamelodi Sundowns number 7 ke Milford 8 ke Sekhukhune Chipa ke number 9 number 10 ke Lamontville Golden Arrows number 11 TS Galaxy number 12 Richards Bay Durban City number 13 number 14 Kruger United number 15 he mo mamedi re tlo ba le re ke bona mona number 15 ke Marubo Gallants ina le ntla le ngwe mo hatle mane ke siwelele le yona ina le ntla e le ngwe number 16 di batla di image lo he mo mamedi
3: ya ya ya. Hey yo, Wavy.

0: Ke o taba ke o taba ma bidi wa tsebeletso ya le sedi ke pota ka mabenkeleng ha ke khutla mona ke tlo buisana le Lawrence Mathe o kila ba pala hlopa sa Bloemfontein ya ntheka tsona le dipapa ditseo ba di hlophisitseng ba tlotla ntate gwarai gwarai ha isela le teng thutong ha isela le teng dipapading na ku ena ka ofela re batla go kwa ditaba tseno gona taba tsena di etsalaneng kae kae
1: o na le mohala o le felwang o tswang sitseng sa tlhabolo ya batshwaru ho amohela mohala ona tobetsa 1
2: Exe mame, ha ke nna go enga. Mo na bophelo bo buile. Tsatsi le lenele leng ke ntwa ndo ya lwanela ho phe. Nne ke ya dumela hore a ikentse mphote ding ha ke motlotlo ka tsona. Empa ena ke ne ke tsetso le ra. Mpolelle he. Ha e ba mola o songkile qaeto ka bokamotso ba hao. Wena o ne o tla etsa eng?
1: Mohala wa hao o khauhi.
3: Shebela umthetho ho Netflix fela.
4: Reka hona jwale ha Boxa. Matsatsi a mane fela. Fumana mahe a maholo a 13 ka R54.99. Best cook French kapa chicken polony 2 kg ka R44.99 e le nngwe. Disolo tse pedi ho moreki. Reka hona jwale ha Boxa.
5: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lelapa la hao. Di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maAfrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. E nke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Mabedi pele ke kena ditabeng. Pele ke kena ditabeng hle hlokomela hore e tlabe le lekgetlo la la leshome le motsorobong mo teng he ma Afrika a tlang ho tlotluwa teng he mo mabedi ho tlaba le dikgau. Ho tlaba le dikgau tse tlang ho ntshiwa mono. Me mokota ba selbong sena ke ground by a greatness mona he mabedi ho ketekwa le hona ho thabela le bo mampudi ba ileng ba tla ba fumana dikatlao tse ding tse itseng ha re tla se dikatikweng a sa dipapadi me taba tsena ka ofela he mabedi motletse o di batlang o tla di fumana di etsahala Sun City Super Bowl me taba tseo di ka la mashome a mabedi a motsemeraro kgweding ya Phato hona selemong sena ha metsotso e le mashome a mararo ka mora hora ya bosupa bosiu me o tla di fumana ho SABC1 Hashtag is in ja as a game. Ke o taba e ra o le tsena ke buisana le Lawrence Mathe. Motlhomphe wa ka tshebeletso na ke ha o ya le Sedi FM dumela hle ngwane se bile ra o amohela.
6: Dumela dumela ntate tsholo.
0: O ntse ya ntle.
6: Ke a phela ke a go leka ngwane so re ka utlwa lona.
0: Ha monate. How so ba pali African Warriors?
6: My family says le ntile ka ba palla ntate tsholo.
0: O re na, o bra lori.
6: Ke nna ne ke le e mong wa dibapadi tse e leng gore di ile di a ikenya divisioneng ya pele e leng first division.
0: Banano no go tswa kam ke coach Molefintseki e?
6: Ntate Molefintseki a thusa ke ntate Morena Ramoredi.
0: E santsane tshwere ke the little corporal.
6: Little corporal, the late.
0: Eya, bile ke la ka utlwa
6: bana le mokhumana.
0: Eya, ma le mofumadi wa ikutlwe o le a hlokagala maobanyana mona o hlokaetse le ena o na boloka ja gola ke kgwedi ka patse pedi tse fetileng.
6: Ke la utlwa ngwane so ha moya ha e go bala ka khotso le ena
0: mmakhumana. Eya, hle ngwane so mmese bina man. Ha re tswele pele he ngwana mme ya ba o kila wa tebu ke hape lo ke Bloemfontein Young Tigers.
6: Bloemfontein Tigers ke teng mo ke qadileng teng ha ile hantle ntate tsholo. Bloemfontein Tigers ke yona e lampa platform ya oqala yona career ya papadi ya ka ya bolo ke hlopha seleng hore ke holetse sona ke sala monyane dilemong ke hlopha seleng hore simphile tsohle ntate tsholo
0: morana ka jwale ke utlwa le batla o hotlotla ka kapa ntate gorai gorai kile ya ba principal ntate kae kae ya ba emong ya tshwereng lefapeng la thuto province ya Freistata kolo se yone nga sebetsa o sona se sebetsa hantle e bile hape o dipapadi mona le ya motlotla go bane nna
6: ntate tsholo wa tseba ke ne ke dutse lapeng mona ke na le bashimane ba mafahla ba tsebang bolo ka tselengwe makatsang ba sa le banyane dilemong ke bona ba ntse ke ba kgothometsa gore ba fitlhelele mo ke sa fitlhelang teng jwale ke a ba le ntho ena ya gore man gore ke kgone go ba fitlhedisa moo ke qala ka nna ke re ke tswa kae ke mang ke a thola gore man tse ke di fitlheleletseng papading ena ya bolo go na le mo ke qadileng e leng Bloemfontein ya Tigers jwalo ka ke se ke hlalositse gore ke teng mo ke bapetseng dilemonyana tse setlhophanyana ha o bua ka Bloemfontein ya Tigers o bua ka ntate Gwagadi jwalo ka ke bona ke re man ntate enwa ha se ntate wa ka fela ke ntate wa dibapadi tse ngata le lefapheng leo la thuto leo se o le hlalositse ba bangata ba mo hlompha le ka hlakoreng leo ke a re e re nke ke molebowe a sa phela e re ke molebowe a sana le rona ntate Tsholo ke yona ntho ileng ya ntshutshumetsa gore ke qale Gwagadi Cup-o gobane ke ile re e re ke motlotle ka ntho e ke tsebang e pelong ya hae e leng papadi ya bolo ntate Tsholo.
0: Taba tsena di etsalane?
6: Di etsala ka kgwedi e tlang ntate Tsholo ka di-24 ka Heritage Day. Ntho e entseng gore ke kgethe tsatsi lena ke gore ntate Gwagadi ke goletse o yena ke a tseba ke monna setso o tlotla setso ha bohloko. Jwale ke a re go tlaba jwang ha ke kopanya setso ke kopanya le ntho a e ratang ntate Tsholo ke mo tlotle ka lona tsatsi leo.
0: Fela gore go loba le dipapadi mo kapa go etsaa
6: ee ntate Tsholo go tlaba le dipapadi dipapadi e tlaba tse pedi go tlaba papadi ya di-Captain Raisers e leng gore e tla hlekela papadi e kgolo sebaka papadi e kgolo ke pakeng tsa dibapadi tsa mehleng tsa Bloemfontein Young Tigers kgatlhanong le dibapadi tsa mehleng tsa Bloemfontein Celtic.
0: Go bapallwa kae go qalwa ka nako ma?
6: Go bapallwa stadiumong sa Dr. Rantlai ntate Molemela mo e leng gore dihlopha tsena tse pedi mehleng ya go feta e ne le lehae la bona ke ka mokgwa o ke ileng ka etsa mekutu le matsapa ya gore ke thola sebaka seo gore re mo tlotlele stadiumeng se a kileng a sebedisa e le lehae la hae. Ha re tla o tsa nako ntate Tsholo go na le bahlanka ba ntse ba nthusa nka seng ke credit ke le mong ke ona ntse re sekaseka mare papadi e ka setlhogong e tla qala ka hora ya bobedi thapama ntate Tsholo.
0: Ao nako e sa le teng nako e sa le ngata ngwane so re tla nne re o tshware ga ntse re atamela tsatsi leno bane ke letsatsi le legolo gagolo ga le tlotla ka kapaina.
6: Ke nnete ntate Tsholo ntate Gwagadi o sebeditse ka nnete ke ka mokgwa o kereng re mofe malomo a gae a sana le gona ntate Tsholo.
0: Motlhomphe wa ka ke lebile golo re tla bola re itshwara gapetlhe ngwane eso
6: o le bonna ntate Tsholo ke lebue le bamamedi ba Lesedi FM.
0: Lawrence Mathe tshebeletsong ya Lesedi mo mameding e re he re late ka kapaena o na le mobe ka thuto o mobe gape le ka papadi ya bolo o ngwatsi buka ntate Gwagadi Gwagadi ke a molata the master at the principal no so se se fela obe a HOD nka beru etse MEC ntate Gwagadi Gwagadi Western Nation hola Lesedi FM kuning Lesedi FM ke mokubelo kajeno kiri papadi.

0: Ena ke gola ka yona ke tseba melemo ya yona ebile rona ba bang motho o a dumela gore ga e ntse ka bone ena ntate le o ka okeng
1: eana
0: mohlhomo bokamoso bo ka bobile ba ba lerotho agolo obane mapela maemong a a kotsi ga o kua ntho tsa di-gangsters dithipa jale motho ao ya bolong bolo e ya opata ga e opate fela e etsa le batho ba o tsebe e nngwe ka rare ke eno ka nna ra makgawata ke mamona motlwela mothong ba palela send of flowers ke mophating ya rona jale ntwalo ntate bolo e molemo ntate kare nte ngwe nka o bolelelang yona ntate gore ke rate bolo kere ke batla go jeetsa ntate gore dilemong tseno tse ke bileng tišhere ke isang masomeng a mane nka o jeetsa ntho e leng gore gangata bana barutwana ba batshe ba seng batle ka polaseng ba sokolang go na le mantse a ditsang le disileleng nge sa ruteng a gantlentse nga ke yona na but na le bana ba sa supe sekolo tshwanetse mothuse mogatelele mothuse gore a feke mara batho bao ke bona di-stara tsa di-sports ke bona di-stara o tlowa sportsong ga o bafa sports o bafa molemo wa gore ba tlhaele ba bonwe jale ke ntho e ntle agolo sekolo se senang sports ntate ga sena ya kae man kore se tshaba le pitsa e tlhoka meloto le lenye lerobeile tsietso ka lentso
1: gona jale a re bua le yonang ntate gorai o tlhopheng sefeng o etsa mo
0: ntate e sale ke dula setlhopheng sa young tigers mona ditabile ke le mokwetlising yona ka bo 1985 ke tsale dilemo mabitene kaofela ka ba coach ya setlhopho sa young tigers dilemo tse tharo sebetsa hantle sekolos ya wa kaekae gante di ya go mthata bolomola ntate le dikaeke ga kua
1: ditsongtšhelete
0: ntate ga ore bula bolong mekotlana gae masoba ga o no botsebale ga o no eferenta jale ka tsetela se ke le mong ba itshola banna baeso ntate motshadi a re manna e sekolo basetse ke ntse fela go tsena tsa ntho tsa di-retrenchment ka motswalle le ka saksa gona le nna le ka thata se ha tlhile nna ra e go nna mme ka re se ka bona mo nna le jang
1: ba
0: ka ma fatse nna se mo tsapile le fela di le scope ka se ke mo mami ene di
1: en
0: fa ka pa se tsaya ntwa wa se se di ene di go ya denya ke ke re le di go ka tsika ke yale ba re re ke tswa ba tla mona le di tsabo ba khoma le go tshwenya le tsho ya go lata la sponsorship ya tota na ise le le di tsitse
1: ntate go tswa mo ya pele o se batla ka e tlhopha senta de gore gore
0: mongwa ba
1: o se batla ka e tlhopha se ka mora le motse pedi tse tharo tse hlano tse tla
0: ntate ke ya o dimo ke ya tlase empa ke ba ka nna a mo tse go ene ke kaetsa re dira fitla mo ke a yetsa re dira fitla mo ntate ke ba ka mana tse kgolo ke tla tla fa ke le mantse na tsas ka ke ka na bo mi tsang go go le nne mare ke ka nne mo wa ntse re tla ka nna ho nna ntate ka se tla re se ka se dire ke go re se ka se ntse ke go se trodi ka ba na de dia ka ke se nne le ke nna me de le ke nna wa se nna ma fire ina hanne de leite na lombo silo bana bo mutse ni tabo mutse ni dikasi ma lokase kadri ma lokase kadri ma toto kongo kumbilan kongo enda de wana takani buwa kontsi ya naga ya botswana
1: ntatena
0: ramorebodi
1: ntate
0: ena ramorebodi ga bata ba tswa kgaena sekolo ba ke di sekolo mane mo letsedipo le principal a tsa le so ha mara le mara di ba tsa mo
1: ke le bona
0: ntate ha ntate hore ma ke ntse ha wa ha wa fuwe talent ha dan ke ka ho nna mpe
1: ke le bona ntate tsara fela jwa lo ntate ke ka papatsong o ko le ke o sheba sebakanyana se seng ke batla kutwa mohala o hle o theo theo o theo theo wa ke ipotsa na king fela tsara jwa lo ntate ke poteka ba bengile mabedi metsotso ke mashumi a mabedi pele re fitla ho reng ya botselela
2: na go ntsa tahlelwa bophelong mohau e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Sechaba sa kajeno se hlotshwa ke mathata a bophelo bo botle jwalo ka high blood pressure, diabetes, arthritis le gout. Le rumo la madi le ntse ka tsela ya se science hore le hlokise madi le matlafatsa masole a mmele le fokotse le tsitsipano ka ditswaki tse matlafatsang bophelo bo botle. Le rumo la madi le tshepuwe ke banna le basadi tloa ka 2006. Le rumo la madi le fumana ha Dischem, Clicks le dikhemisi naha ka bophara. Le fumana ka dipilisi le marothodi. Feel the healing power.
4: Dipapadi le tsholo luka uke
1: o jwalo fela ke ntse ke na le kakapa mona ntate gora ntate wa ka o so hlalositse ditaba hlopha sena o to se phamisa jwang ka pajwang se e likinye kgolo o hlalositse le re ntse dipapadi se ka ntate wa ka ke a tsa bile ha wa di ntsha ka ofela ha wa re fa tsona ka ofela ne ke batla ke re tle mona ke a bona hona le ba hlomphe ba tlang ho tlotla ha o funyana kgoding ena e tlang ka la mashume a mabedi a mtsumile maikutlo ha ntate wa ka
0: ntate lo ka o ke taba ya bahlankana bana ba e sengwe le banna ka jeno e mpha maikutlo a dibadibaneng ke a thaba empa kaekae ke lla dikeledi ka thaba gore banna bana e se le bontate ka jeno keno bahlankana bana ba se ba bona go tlhokala gore ntate re tlo ka re thusitse yena mongwe ditsweng ka pele haholoholo le rekwe mathe o tlile ntate re batla gore re lo leboge fa phela ke yana le tse haholo ntate ke e thabetse haholo ke jo yena monna ga ke batle silvera ga ke batle gauta but lentse leo fela la ntate re a leboga le lentse kana ba ke ntse ntse o ntse o ya kanta na ba nna he ja le ke ntse ka dinga tsa kwa na ba tla ntse ba tsona ba nna ke nne ni wa bo ke na ba fela di tswa ke bona
1: ntate wa ka bo itetile ke tla ne re bua le bona ntate ke tla ne re bua le bona re utlwa ha mokete ntse o atamela taba tsa mfuto yo le ha papa di tse o di ntse di atamela ke batla o tla mona ntate o ngotsi buka
0: ke ngotsi buka ntate
1: e bitswa
0: the master himself
1: The master himself.
0: The master himself. Not just the master. You need to be the master thing.
1: Eh.
0: You need to be master. You want to be a teacher. You want to be a learner.
1: Eh.
0: You want to become a lava. Kali Masa 2000. Principal of the year in South Africa, black, white, blue, green.
1: Wakhetwa.
0: In South Africa, kota yeji lenga suwa ki mu president da Becha Bombeki. Yale, ikena yama de master himself, yaba zane tebi, yaba mo ono, yama de lanti lana ba bita, yaba kita, yama khayo, yama anta, yama yin yin yin.
1: E yanda.
0: Ba ntate ba ya ba mo tsamaisa. Ya ba ntate ba mo tsamaisa ke ntse ke le mo go nna re le le tsaka lo ana ke bana ba ka.
1: E yanda.
0: ntate lookout.
1: The master himself. Jwale buke mona o bua ka wena ka pa ho etsala.
0: Ah ntate di bua ka tsohle ke di bona ka mahlo ke di bua ntse. Ho ke a bona ne.
1: Eh.
0: Ke ntlo ka re di autobiography o bua ka ditaba tsa ka. Ma ha ho ntse ka ka re di bua ka ntse ke di bua. Ke di bona ke di bua le tshitshinyo ke di bua. Ke bua ka ba ntate ba ho di tsiteng. Maukenane bontate tate poto bontate tsimutuni bontate dan khoti ba bana tengana bontate bana ba re huta bolo ba re khasame ba re khasape bontate ba sa batle mix ba sima na ono ba pala bolo o tsiwa ha ono ba pala bolo o mazwana bona ka ba sima ne ne re pote pote ene mara no se ba sabe ke hore ba o pote ke ha ba pala mathala na tele o khutse
1: ntate
0: yale e tsa mo ntate ke fa le ona jwalo ke fihle ke bua ka dikakata tse leng tsa nsushini tsa ntate mo le nena be na ka tlo ya se ya ntong ka re ke di go le mo le se tsaka mm anna ke se bile ndo bona bona bo le mrena ra mo re budi be le dilo ka ze ke ke le fihle ke ba go pana le bona ka bolo ntate ya John Khosa ke ga ntau ntate mo tsepe go pana le bona ka ofela ntate le ba tsa bona ra tinuka se ba pala net bank ba ne ba pala di tlhopha ka ofela
1: eh
0: ke ke bua ka bona mo le bolo ke bua ka tshimshime jo yo ke ke le ona go bana ba ka ba se le di data le di engineer ntate ntse ke tsama di sa tsare ya ke bo di sofane kwa na ba ho ntse ke morwalo jale ka re ntse tsena ke di ngole ba tlo ntate lo ka ke ke go bontsha ba tsa ba tsaka ne ke tsone tse re tise ba re ka ke ka na go ne ke re tse fela station se na sa rena sa le se di ha re bui mix ha re bui le tloka mona ka ke no re bua fela ka go ngola le go ba
1: I understand.
0: Kabod like tudante di apele gore na ke le ka tsosa ka e ka e ka ntse ka ntse ka tsosa ka
1: ndate gore
0: ne se gore
1: eh
0: ha ke tsa mama na ntate di bua le bana le la dikolo tse ding le ka negle shift director ke se ja ka ne lo bona dikolo di a sebetsa
1: ndate gore
0: ke nna ntse ntse ntate gore
1: ke ya ndate
0: ana go ne renka thabo mo futsanyana ba meeting re ma sisa pele mo go ka sokolo go tshe the poorest of the poor ka tsaka re na kwa na nna ke re ba ba se mo tanta re poor of the poor o bulela ke re nna motho wa poor ke a tsena nkelelo ya fetse di difeng ho kona tsho ntse ke le ndao ya nga poor o tla tsena pele ha wa futane o futane ke motho a tsena nkelelo ya ga se di tsana sa ba ke se di
1: ndatwa ga re tshware mona ntate kgore wena o batla go ratse pedi ka ofela ke a utlwa se re batla re meditaba ka ofela ke kopa o ikwale ka 30 minutes ntate go motho ya ntseng a sokosokoleka ga nthotsa a ditsa mai handle o reng go motho ya jwalo go reng go ngwana ya jwalo
0: ntate lo ka o ke bana ba batho ba batho le ntshwane la hantle le bana ba ba seng ka bogone ke nna ba na ba ba ne ka lapeng ka mona ntate nna le moradi le ba tsanga na ba ra bana ba ka ne ba tsana ke le ba ile bo yimisi go great police bana ba ka ba ke di sekolo tso feletso ntate grade 8 to grade 12 go ba ne ke ba tla bo ntsha hore mo ba tswa ba tswa le teng ba ikemetse ditse bana ba pass Mm. Ke bona ba se go di tsaba e tsaya ba tsaya. Hanga ho hopotsa ntate no ka okay.
1: Re kwala ntate. Eh na go etla re tshwara ntate wa. Eh.
0: Okay.
1: Ke ka tella ka pelinya 30 seconds.
0: Okay ntate. Eh. Le ke re tsena bana ba itheke se tlhuba ntate ba se be ba pase. bana tshebetso katao ya sebeletswa ntate katao ya sebeletswa ba ithuke ka matla ba bone rona le di le misala e re ka fanang ka yona ya bana ba neng ba itswela gole kwana ke wa kajeno ba seng ba tsejwa ka baka la gore fela ba ile ba namelela mathata a sekolo mathata a thuto le a mang
1: ntate waka ntate gora ke lebile agolo tlhe moranaka ga re tla o bitsa ape taba dingata wena mona ke lebile ntate mabenkele a nkeme ka kwana
0: ke mofa wa gago ntate
1: yono ke ntate gorai gorai re a lo tsena ke pote ka mona ka mašhelešheleng
5: e bang o nagana gore o keke wa kgona go lefelela lekgwetha nagana gape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase dipolane tsa rona di kenyeletsa cover ya gago molekane bana le ba leloko dipolane di cover ditaba tsa setšhaba botlhokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di-protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang lekgwetha la gago le tla o thusa phahamisa mogala o letsetse lekgwetha la gago kapa romelela email re tla gotlela go wena dipolane tsotlhe di kenyeletsa bail ya 5,000 rand mme re tla ya sepoliseng o lefelela yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mogala hora tse 24 SMS-a lesedi go 39771 ke lesedi go 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneya online mmogo le tefelo tse tlwaelegileng
1: Umabedi tabakiana eo ke batlang o neletsa yona Mzanzi le utlwile Delicious Festival e kene tshebedisano mmoho le SABC mokitona o tlisa mmino dijo le fashene hoba ai ba bangata ho phatlalla le naha ka lebaka la batho ba bangata bao SABC e kgonang ho ba fihlella e ba le rona ka la leshome ho fihlella Kala le shumele mtsu mungu mesa 2027. Khayalami Grand Prix Circuit. Retla kopa na mo. Kine kibuisa na le ndate khwarai khwarai. The master himself. The master himself. Kika kapa. Tutong kika kapa. Bolong. Otla mweza ngungo zibuka. Retla buwe lena dike watla kikamola teape. Wa ukwa kataba dingata mono. Taba dingata. Mibile ki fumane li ntomo na motlatsi Maxwell Machiche kapa tsabelo West. O re ka nnete ntate tsholwa ke o 400% le wena DK ka nnete ntate gorai gorai o sebeditse bolong mona ka nnete ke thabile haholo ha ile mona le metsitse hantle ntle o qadile gola thuto high school ka botshabelo a sebetse hantle sekolong seo bolong teng ha ke sa bua o ntshitse dikakapa bo ditheko mototo bo khumbulane khongqo bo kagiso dikgatshe bo the late Abraham Russell Mani bo tembile kanunu bo tshepo motsweneng nka tatsa le qhepe ntate waka ke nna motlatsi Maxwell Machiche bo Sebelo West ke o taba re sebetsa jwalo a ke re le sedimo re tla banka go batise mona ga bala te re tse nthotse mna a DJ Vigilante ona le El Tito aba stacha liquid x sorry make

0: ditaba tsena tsa hora ya botshelela tsona di fella mona tse latelang tsena e tla batsa hora ya bosupa ke nga ditaba tsena ke di fitisetsa ho wena e motshumoratuwa ka merethetho ke tseo.
1: A ke lebue kwete ntsa re rantwa ka ditaba tsa hora ya botshelela mabedi ya tshebeletso e ratwang ntubele hleketle ke bitue hantle papusing sa gaso Bloemfontein o lebediswa ke mzwa ke kachela emo tshumoratuwa ke sepanano maqhubunga gaso ntate edisa menjisi ntho tse monate hona monate tlele mpitse majabajaba jwale re retsenya monnete ba hore re tlo kenana le ha ona morethetho empa ka jeno he dintho di tla tsamaya ka tsela e fapafapaneng re tla gasa papadi o reng ya bosupa a thepele go moo ke tla o neletsa a jwalo tshwantshiso re ke tla ke boloke ka tima fubeng saka hlompho kananelo yona ke tle ke lebiso ba sebetse mo go bohle ba ntse mo sebetse go gabane etsebeletso ngena manane ngo hlaseng a fitile a le CD FM gelebwa a tsholwa lo ka o ke ka di nane ola dipapa di lo tla tsa mo phumola kweto boela hape a iba le wena tsatseng a lausane ke o dibedi sa hle ho hle mo lenteng ke re gotswe tle wa pagele etle ya tebo pelong ba hao ga tipato hlola matsatsi a le shumele metso me hlano ka jeno le monsena sa dikiti tse pedi mo shobe di yana le metso tseletseng tumele he ke tle ke pote ka mona ka babenkeleng empa pele go mo re ke go potse mo le mo ditaba mabedi wa tsebeletso la sedi ke tle ke etse jena
2: basadi hangata e ba diphofu tsa ntwa e gahlano le bong ba iphumane e le mahlatsipa ka nako tsohle. Re le banna, re ema mmoho le Lesedi FM. Re ba tshehetsa ka le reng, ho fihla mona, ho lekane, ke molelwa.
3: Buma Mputi, ba belana ntho tse ngata. Ho setlela, boikemisetso, tjantjello. Ba ba mona, ha ba hloke ho ba lebaleng. Hore ba be bomampudi. Moputso wa bona. Carling Black Label. Biri ya semmuso ya FIFA World Cup. E etseditswe bomampudi. Afrika Borwa e ba sharp. Ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
4: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lelapa la hao. Di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maAfrika Borwa go boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena. Re lefa go rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di-plan tsa rona di thekwe tlase e tsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gago. Enke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo. SMS Lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Wa bere tshebeletso ya Lesedi metsotso ke leshome ka morao hora ya botshelela. Na re tla tiana le wena gamfela ka morao ho o tshwantshiso. Mme tshwantshiso ya ka jeno re tle ko fe ona medio ya tshebeletso e ratwang mona le lefufa. Hlomamele hantle. Taba tsa mona le lefufa. Diketso tsa mona le lefufa.

0: Madika ka ba ka ba tla ke khwe hela ba se ba go jetse o ga tule ngwana ngwanaka ke motlo o tlo ke mototo ha ho lo ka wena ha ile mona o qetile seso pa sena sa di show
1: ha ho no
0: a sena se bontsha hantle o ikemiseditse ngwanaka
1: hey mkhono wa ka ke a leboha nna ka nnete ke utlwa ke thabile haholo Ramasedi o mogolo ebile o dula a re rata o dula a na le rona ka dinako tsotlhe
0: ya bo o ratile
1: ka jaanong ena le nna ke mogale mme ke ikemiseditse go phela bophelo bo botšhang gontle
0: ngwanangwanaka o nkgopotsa ga o sa le monyane o ne o le ngwana ya tefang fela la o lo jalo o na le tlhompho ebile o le bohlale jale ngwanaka ga e le mona o qetile sekolo o batla lekala lefeng
1: ke rata mosebetsi wa bona
0: ke thabile haholo o utlwa se e motlotlo ka wena setlolwana saka ha mme wa hao a tlhokane o ne o sa le monyane mme ka ikana ga ke tla o hlokomela ngwana ngwanaka
1: ke ka go le nna ke reng ke ya o rata mokgono wa ka ke ka gona ke dulang le wena ke o hlokometse le nna nkgono
0: empa o ratile ngwanaka o dule o tseba gore bophelong o tshwanela go ba le boitshepa ga o itshepa o tla fitlhela dintho tse ngata bophelong ke o jetse ngwanaka tse kgolo wa utlwa nthonyana yaka a thoba morena e ka ba ke mang goseng ga ka le ngwana ngwana ka re ipuela ditaba tse monapedi e re a kene
2: koko
0: kena
2: hela dumelang ka tlong ebe le phela jwang he la tlala tšhesa ga monate
0: letsatsilakaommampe go sentse nka o thusa ka eng jwale mosadi
2: ao mme matankisa ke tlo le bona fela wena le o ratile ke ne ke batla fela go utlwa fela gore na e be o sebeditse jwang sekolong
0: ngwane na wa ngwanaka ke kulo ke re o pasitse ka dinaleditse ka
2: godimodimo
0: ke thabile gampe ga ke batleleto ngwaneng enwa
2: jale o batla ompolelela gore sekolo o sa se fumane kapa ke lekala lefeng la le ora le kgethileng
0: a ke a gana o tsaga kana-kana-ka ngwane o wa ka o sanjetse ka wa gago molato wa
2: gaoeng potso ya potso fela
0: ga ke tlo dumela go tlo tseba dikateng tsa bophelo ba ngwanena wa ngwanaka fela wena wa gao thotse ka ena
2: mme matankiso wa bona nna nna mampe ke mosadi ya lokileng gagolo motseng mona ya ratang go etsa setswalle le batho ke lokile gampe o ka ntshepa
0: wa mmakatsa wena antlantle ke nka wena o lebetse go o entse eng ka ga lapa
2: lelaka
0: gona o lebetse o sesotho se re moetsi wa lebala moetsi wa ga lebale ka motso go gola go ke lebetse
2: utle ga ke tsebe se o buang ka sona mme matankiso ga ke bone letho le makatsang mona
1: ke kopa fela o phamise letseo lena ke tsebe o tlamolola fela bandage ena ehe le ka mona okay alright ehe ka gore se ke qetile ka wena o ka nna fetela ka mane ka ho sister he mme mampe
2: dumela o ratile
1: ke ena o kwale monyako mono dula fatshe
2: o ratile ngwanaka ke hloka thuso le
1: he bathong ke o thusa ka eng mme mampe
2: ke kopa o nthuse ka thuse o ratile
1: thusa ka eng bua
2: tlogela ngwanaka tlogele tlogele
1: bathong o tle pele ga e ka wa tsamaya je
2: tlogele wa tseba keng ngwanaka o feitse o ratile mme kile ka tlhokomela gore wena o pasitse ebile o mooki a ko bone fela gore na o motle jwang ka gare o seaparo sena sa baoki
1: e bathong
2: ngwanaka ke botlhoko mona mo keteng
1: mme mampe ka nnete e le gore o tlile mo e le gore wa kula kapa o tlile go tla
2: tšhe ga o jwale ngwanaka tle helang ke mpa ke etsa motlae fela ngwanaka ga o na letho le lebe wena o se ka ba gathatseya o se ka gathatseya ngwanaka
1: e le gore mme o jewa ke eng ke o thuse ka eng kapa motlhokong ka o fa dipidisi tsa tla oba ke a bona gore ga o gantle
2: sala gantle ke ile sala gantle ngwanaka
1: seba go na le tabanyana e mmakatsang monana maobane o itse mme mampe o entse eng
0: o ratile we
1: ke
0: itse go wena o gaane le ditaba tseo
1: ga
0: o na o tlwisisa o ne o le monyane dilemong o ratilwe
1: nkgono nna mme ona wa re leka jwale ache nna ke a tsamaya mona ke a tsamaya ebile
0: mampe mampe mampe ke wena gape e le gore ke tloletswe kapo o a photholega jwale mampe mampee
2: ga ke a tla ka ntwa ka jeng mamela he taba e teng e mmakatsang e teng wa tseba ga ya ntula gantle taba ena ngwana ka ga apasang golo ga a sebetsa gantle
0: gohang ke taba tse botlhoko akakang ke maswabi go utlwa seo bolelela ngwana ga gore a se bofelo ba lefatshe a tle a tise gape nakoelagono
2: matankiso o seka bamferekan
0: ela
2: wa tseba taba e teng e mmakatsang gara taba tse ngwana ka o ne a dula a ena le o ratile ba ne ba dula mmogo setulong jalo o feila jwang gobaneng ga o ratile ena a pasa empa ngwana ka ena a feile kapa lepatetse na gore o ratile a apase ke batla o tseba mme matankiso polelele
0: ga o ka tswa ka jareteng ena yaka o tlabe o nthusing
2: ke tsamaye ke tla tsamaya fela o tsebe gore
0: o ratilwe ga bua letho le nna ga e fitlha mona ebe bothata ke bofe basadi o e ka ba ke tla phomola moyentje ebe ke mang ke mang
2: bosutse
0: o bathong
2: e mme matakisa ga ke tsebe gore nna ke re wa bona tse di tlhoka di dietsang e le ka nnete e di batla fela ke re ke re halala nkgono ke tswa tleliniking kwana ke bone o ratilwe apere kaparo ya baoki ke re mooki wa gago o botlhokwa e le ka nnete ka nnete o letlhonolo
0: ebe ke tloletswe mosadi towe
2: obaneng
0: o ikentsa moleko waka o mautla atlang go nne a tsamaya ka maoto a mabedi e ka ba o
2: nkutlwange
0: mosadi
2: oka
0: aolelapalaka
2: ka o leboisa wa tseba ka nnete ka seo ke se boneng ka ngwana gago ka nnete ke mooki e motle
0: gagolo mehlolo ke eo ao mampe mosadi o batlang
2: he
0: okotso o tsamaye ga wa kgotsofala ke seo se entseng ka gago lelapa lelaka
2: butle pele nkgono
0: ke tla ongata o latlhoekang ya sisidi ena ka lebile lalaka ke tine ya mona ke ntse ke o tsamaye o bone ka ke dikgekolesa tsebe go itlwanela ge molekwa wa tla wa leka ona basadi ke mampe gape mosadi ano o na le mathata
3: tloke o bolelele pele ke lebala mosadi yona o na le teng tliniki mane ore ngwana wa gae o fetse jale ka mona nna ke mooki
0: o seka ba tshoswa ke dinthonyana tseno tsa gae
3: ašhigono
0: re na le metsi ka tlong ka mona a thapelo le odi gona re batho ba tshepileng thapelo fela e tla batla e ba kotsinyana taba ena e batla re eme ka maoto re tle re lwantshe melokona wa mosadi
3: o bua ka eng
0: o ratile ngwanangwanaka ke wa gago ga a tlhokala lefu la go kula mampe o mo bolaile ke ile ka fumana karabo ya taba ena ke re olameogo o ratilwe se ka gatatseya ngwanangwana
3: ke bone fela mosadi ena gore o na le meya e ditshila
0: gonaloka ka tlholo ya gae e tseleng yata ga basedi a keke a ba motlwelela fela le gale ke a tlhapane
4: o ratilwe
1: matron
4: ke batla go o bolelela gore tliniki e motlotlo o fumana mooki ya tshwanang le wena
1: o matrone matron wa tseba go bua nnete fela toro ena ya go ba mooki ke toro eo e leng gale ke e batla ka letlhogonolo ke ena ke e fumane
4: ke rata motho ya nang le thaselelo jalo ka wena jena o ratile o ikemiseditse e le ka nnete
1: nna ebile ga ele gantle ke thabetse le o sebetsa le wena ke bolelele matrone o nrutile ntho tse ngata gagolo mosebetsing mona
4: ka nnete
1: ee ya matrone jale matrone a nna nka tseba gore gobaneng o mpititse ka kantorong ka mo
4: o ee wa tseba lebaka le ko obiseditseng ka kwano ke gore ke na le ditaba tse monate gagolo bakeng sa gago
1: e tle matrone nka thaba gagolo jang ga nka utlwa ditaba tseo
4: we e ke seke ka go senyetsa nako he taba ke ena go tloa ka jeno lena o mololotse mosebetsing o se o tlo ba mothusi wa ka he
1: ke thabile gagolo jang fela
4: le nna ke a o lebogisa ga ditlho kwa setšhabeng sena sena le gona mona tliliniking
1: ke a lebogatlhe matone ke a tshepa le mokgono wa ka o tla thaba ga ka utlwa ditaba tsena a tshepa
4: seka lla he seka lla o ka ikela he re se re tla bua go sane
1: ke lebogile matone ke lebogile gagolo fela
4: gao o ratilwe hei molato ke eng mosadi o diwa ke eng o ratilwe tsoa tle tsoa se ka etsa jena tlo o tlo dule setulong mone tlo dula mona dula gape dula fatshe kwa mangwele basadi
1: matone o tseba go bua nnete fela ke tlhoka go phomola motlhomong ke sebeditse ka thata

0: kobira tsebele tsole sedi tsa melejo le hetswa ntse rona ya ka jeno mona le lefufa o tlile le ketso tsa mona o tlile di tlamora o tsa lefufa le mona rena kwa ka ditse mona mo tsomo ka tweke re thelethele ka dilomong ka bona ke khutle
1: ha ke sa hopola ditshoetse o keneng ke dikopa empa ke sa hopola go bo yeo keneng ke ka tselwa ka yona ka morao ya le siphume sa boroko di voice note tse nendire o ntetsetse ha o fihla mo ya ngwanaka o qetile bophelo bohle ba ho ntshireleditse le ha o se o le siyo lefatsheng tshireletso ya ho yona ke ntse ke utlwa ke a leboha mme
2: tshepela ho Capitec Cover bakeng sa lepato le ditshiu tsohle tse tla latela Capitec Life Limited ke life insurer e nang le license ebile ke FSP 54090 e molaong ho na le melawana le dipeelo
0: re tsa bere tswale sedi rena kwa ka ha idutse mona ke tla ke fetela ngwana e sontsane rantwa go bala ditabatse ne di tshwanela go ka bala tshelo go rang ya abusu ba ka la papadi ntse rantwa di ke tsa thapoketse ngwana e so

0: Baba kai fosa. Ai bo. Bye bye. Sue, baba kai fosa. Hare bonet na jada. Bona! Ha fela ho le jwalo. Ha fela ho le jwalo ka mane ka Morocco ka Morocco. Ha fela ho le jwalo ka mane ka Morocco. Ho Morocco. E fela jwalo e le 3. Algeria, Eli 2, Morocco, Najat, Ile Awata Palo, Ile Abisa Palo Mane, Yasua La Cante, Bayabama, Barry, Ebane ke sa mko tshutse e khutsetsa honna e fitele ka pele nyana ho mko tshisi kutlo re mokwetsi o re mokwetsi mo le fitse
1: khaitse ya ka ke papadi ya bolo e tsama e le jwalo hangata se tlhopa se leng re se hlatswa ntla na go sentse ilo fela ha di fitla di penalty hangata e ba se tlhopa se leng re se ala sehelo go ba no ba ne maikutlo bona a ile ba ta atitibela ka mora hore ba fumane ho pa hlatswa ntla papadi sentse ilo fela se ba padisena a se leng re se kene jwalo sa tere jersey number 10 e leng yena jada Najat Badri ke se ba padisena sa ile ka 1988 ne bile ha ke se ba padike mo ka ubere se tlopeng sena sa Morocco ke yena ya fosang penalty ya uketela bolo ena o e fosa tsena o bane o bane o ile ra ha shot ya di shot ne bolo ya utla ya utlapalo ena e udimo ya ba etswela ka ntle mpa re ka hlalosa fela ra re ha ile se thiba thibane sana ha ena ya Algeria ile nyana ya mini ngazi ho bona etse hore di penalty tsena ka ofela o di bone mo di ndi ya teng ne re ka re bolo ya pele ya naha ya Morocco ke bolo ile hore o ile a gona hore a ithibe bolo ya bone a gona hore a ithibe ne ya ba hese ba padisana ile nyana Najat o sa atla ka matlo bano sa bone hore se thiba thiba ne sena sa naha ya Algeria e hlile se tlhwa ne he re bone hape se thiba thiba ne sana ha ya Morocco le yana a thiba penalty ya bone ne hape penalty ya bobedi e ile nya fosa jolo ke na ya Morocco ile ba bolo e yang ka ntle me re ka hlalosa fela ra re ha ile na ya Morocco itle di ntho ha di batsa maile hanto bane ra hopola hore nana ba pala mane ho Afcon mo tima ba pala le na ya Senegal ba ile na ba hloleha ho hlaba penalty ya o ketela e ba ne ba ifumane nako e sentse e fedile le ka jeno ba ipumane jalo ba hloleha ho hlaba penalty ne se ba padisena e le nyana Benzema a hloleha ho hlaba penalty metsotsong e mehlano e senyehileng ka morao nako ya papadi e fele mme hona ho bonahala hore ehlile mathata a mangata ka naheng ya Morocco haholo kgatello eo e leng hore ba iphumana ba le ka tlasa yona ha ba fitla dipapading tse tjena mme ke ka hore reng ke naha ya Nigeria Algeria e leng hore e tla ya lapeng e tshwere medale wa bronze
0: ere kole go he mokwetsisi ka nnete o di beile o di beile re sebeditse hantle tsa sekele na e fela le jwalo he jwalo ka mokwetsisi a salositse gore Algeria ba tla ithumana ba ya gae ka bronze ba le mebombane ba boraro ha e le bana he ba Morocco ba be mombane he ba bone ka nnete ga ba gole se ba tlagetseng re ka bolo jwalo he e fela bana ba Algeria ba gapile papadi he maneta o nyamekoko ka tlhatsa tharo ba tlhola bana ba Morocco di host sa Afcon 2026 ka ntlha tse tharo go tse pedi e be he papading ba ba fetse 1-1 re ka bolo jwalo he go tswa go nna Melvi wa di adios ke nna mo lebo hen tshwane tse ka motho mo ratiwa re ka bolo jwalo ke re ke a lebo tse sa le ke na le lono tswa go renyane e ya bo supa go fitela hana jwale re ka bolo jwalo ke fitela o a botisa mo mokone tsiwa tsa re tsamaya le tsona butuwa ka a bantle lo tsho ke nako

Kuruleni, Johannes Beckham Jipper. Ah, gelo tsela tshupi. Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay. But until the morning, I don't know about the bandini. But I'm gonna know what's up. In the mix, Cherry the DJ. Antara Machita, Sipara Gelushanamba.

Yatuma radio. Idumam lemonga watsebe hawa na mroti watsebele tso yana seri. Ineli lady sama. Ata wena kapina mona tia hora are kolai. Ile mpina ya tsere mosani sa 2017. Lady sama. Kingwe ya dipina tse o ile ngore dia ratwa kwa no Africa borwa. A kolai. Ibile kidi bitso le batlang le phame ya holo le ratwa nga holo. Se dikuti

0: WhatsApp le tsoya na sedi. Ke bona ya ke na melaitsa mane ho WhatsApp. Ye ba rati ba ena a tsebeletso. Ke bona mehala ya ke na. E bang o ntse le ka ntetse tsa tsebo ntse ra kai. O ntse ra jwa 086-000-3084. Ke mo gidi tinga tinga ke mo tsora menga ting. How does it se ka bocha radio nga yele sedi? What's up to me WhatsApp here on IK 079-758-5066 Molinting, Kimo Gilinting, Radio, Ibe Radio. Mami di kino Molinting, haru ta di bia ino di bia toa. Mwoyen wole sa di khata.
1: Kakapa.
0: Motua ba, tu.
1: Tinta tempo di kamona kasibukin zuru kuki.
0: Brantoi.
1: Ntate wa tseba ke batle ke roba sekone ka mona ntate wa ke tsiki a ke tsiki jwalo.
0: Nda le sedi le hali
1: ka pa wa tseba e dile ke a ikewela mona ntate wa ka wa tseba ke a hola ka ke ne ka tsiki la ka ke ka sonka.
0: O hole o hole nda o hole o hole o hole o hole. O hole le ka
1: ya le bua
2: Bona ke tsamarelo no tsela ho ina bo bo ya se ntse ke
0: mo chau chi le marona ke le bile ho lo tswa
2: tsi ga tloba ka
0: ye o tsaba e ke le koko a koko
2: ka sa pa radio le kai
0: ke sa sanga ga ro ntwa ha ho jo anga tsene marona marona
2: Mpere mampo magheta, matakile taba chicha.
0: Mampoza.
2: Mpoza vike, kira hai.
0: Kile wila wolo maruna duro atu chilis li kanil siri utwa.
2: Thank you, kaka paya regi.
0: Yeo taba.
3: Kaka koto. O mame tika li kubula 88.9 kile kaika hembochi.
4: Ka pa ka ba ne ke se bile ntle le radio mala pa rona ke be a le bodutu re phela ka radio 24/7 ka ho mama sa tsina lo wena ho fitlhela hore nya bobedi bye bye ka pa ka pa ke general ka phiritona mo lwane di ja fatse ke mametse ga di yo fitla motsotsong wa o qetela mo ka ka pa ha ona mo ke yang. Ke tabetse ke mametse ke thile tsebe ke jena ka la phiritona ka kapa thank you ka kapa
0: ke le buile holo tsheni ke le buile holo tsheni di general ke le buile holo mami di mong ke no malenteng mami di khotso mo yeng le se di khotso
1: ka kapa
0: mo tlo ba tlo le kai
1: anke la ga mo gena ka
0: re teng ke bona mamona
1: Khotso falang ke le video ntate ba ba ntse ba pho ba ntse ba pho.
0: A khotso falang we tsalang mo le ding we tsalang.
1: Ona me re tlo re se ke a driver di ka mo gali video ke a ke tlo mo tya. Ya ha me me dire se ke se.
0: Wa la la sandad wa la la sandad.
1: Ntate ke tile jo hanis ke ka ho ya bo go bo. Ba ba la hore o si ya neng community a tla re ya wena e ba. Ta tswa ita ke tswa go ka lo go bala mo go bala ke go lokile. Ake tre moti ante ntate ke ke tsi tsela ena ke tse petrole ke di full tank. Ke le tsene se di mone eso.
0: O tletsi tletsi ntate.
1: Ntate ke bona tse ka kapa.
0: Ke le buila ho lo eso ke o taba.
1: Anji.
5: Ka kapa. Ona le thabo se beke ka poji stream. Ah with a 12 hours save 6 hours. With a 12 hours save 6 hours. Ke na lo wena ntate ka poji stream 88.9. ke molebeli wa tshireletso ntate a re pushe futa 2 o'clock ke a leboa tango
0: ke le bila holo weso mmame di kino mali nteng ga le utlwa di bia jwang mmame di kgotso dumela marona le kae weso
6: ke
0: bua le mamo
6: Kintete mozi kamele kama oke.
0: Bramonzo, li o tere jwa ngale sedi, mouden te.
6: A, li tse kamele, watuwa kirele soni, bra soni.
0: Iye, bruwa.
6: Kaula snare ntate, kita wole me mo mteo kausa.
0: Kile bila holo maro na tuna tutele sebe kwa.
6: Kintate, kintate.
0: Awa, na ay, first part dena as a contrary to ina hao, man, nchwarele.
6: Ewa soni.
0: Inchwarele kien kone. Wana tola mane ho Facebook, wana tola hape ho Twitter, leo YouTube, wana zekane ting, wana mwana wati watsepele zwala seri, abantwara, abantwara, abantwara kari WhatsApp, haru utawa di bia, madibia zwa.
7: Adumela kakapara jiyo, kero kumamizu kali kubula 89.9, ke di no se hlohu ka thabantso ratlo ke re ha idumela radio ha idume ke re ke le wena o re nya bobedi ka ka ba idume
0: ke le buile ho lo marona ka mona ka bo motlatla ka mona ka bo moroto moroto ona ntse ba ka se bitswa nga moroto ka mona ona moroto wa tsabele tso ya la seri ka thabantso harbe mo wa moroto wa tsabele tso ya la seri re pusha tlake Satsing la sonta ha kiri Keko pauri Retale le tatsi la runa galibiro Habani kiri tatsi ilu ilingone bongatea babatu jaziba Batani kempiling tse fomaning tatsing Lena la kacheno Radio ibi radio Rekin kim mamiri kino maninting Mamiri khoto Mwenye mwene sili khoto.
8: Ay, kakapa.
0: Teli kaya mwote wabatu.
8: Ah, reting. Aka mkwene, aka mwene, aka mwene, aka tabadi mwene, aka tabadi mwene. Ay, matatiana kia utfara, kia lebuwa. Ay, aki eti leto kipaka mwete, amna ati kiwa mwete we.
0: Mwena, jwala uke nzo rizefe, jwale rizefe, jwale ndat.
8: Ah, kene wile, ane kene. Seki tla eto koka lwe, na jwale, tanki kakapa.
0: Gile wile a ulo ndati. Listen, what? Listen, what?
8: Oh, kakapa.
0: Muta wa telekai.
8: Telekai ntatuaka.
0: Ariti, nkibu wana mamona.
8: Utwere mubango, kamona kabo sabe, loka di ene.
0: Gadi ene, kamono, kabo di B, kamono, kabo di W, kamono, kabo di K, kamono.
8: Wana mbe utiba ante wanitu.
0: Ya, mabike nga khale kamono. Jutwile ono, nekile mutabe loma ubana kiri.
8: Okay.
0: DW mono nekile mutabe loma ubana. Hore mono, nati. Kile bila wole wesu, dula mzo mamizele sede utwa.
8: Kao, kina kina lue, laka kao.
0: Danko. Mamini kino mali tinga, mamini khoto. Lesedi lisika lela ufasemu lima khoto.
9: Mitel kakapa.
0: Ritin lika uwana motu waba tu.
9: Au kakapa unkaiswa. Kinte kuzi lega sebe nyeri. Lema mpocha badi. Mwana ane ya kuwala da sekuzi le. Kinte te kadika matanka nga mwana. Jale uwa kakapa.
0: Kile bila holo bratadi. Kile bila holo wesu kwa.
9: Kamna tindati.
0: Hadi jefasi, hadi mati, hadi tebuke. Kupani ndakule motu. Su chonga pa chonga. Dika tume lauri. Resasa nke kama tali mkukona ohai sari Wana mruwati watabili tuwala seri
9: Tanki baya
0: Tanki Mami di kino mali ntinga mami di khoto
9: Lepasa di laka
0: Lepasa laka
10: Gere ya tuma radio ka cheno kare.
11: Re
10: mo dulo ntso tile tsebe mo mametse le sedi, ho bona ke tla o tsosa molota ka nako tsohle.
11: Ya di mwana nne ja le wa hle.
10: Ke u thaba, ke u thaba, ke u khetsi. Ntso bona le nne olane la khetsi ya dimo. Ba le ke u khetsi. Hita e kasa kasa. Ntono tso e labalabela e leng a boka mosobo ba tlanga bo le chatsi o batla le sedi o batla le tsohonolo tsa tsing le na la ga tseno di tshosa kireng o di fumana kireng o fumana le sedi o fumana le tsohonolo taba taba le ha o ipitla le radio e be radio mpitse Mr. Radio radio ga biketo radio ga mata radio mo le mong a wa tsebe ha o pela ya chesa radio ya pshata ga radio Y esta se ratón aquí pilo, se ratón aquí me escuto. Mami, que no mal entiendo, mami, joto. Muy bien, un de serio. Madonna le cae. Banna, banna. Ritén le cae, Madonna.
12: Monatise, bona, para famujelo, mami, chica, SABC Plus.
10: Dipali.
12: Yes.
10: Ke le buila o le dipali.
12: Danko.
10: Yo jaba mami ni gena malenteng. Mami le khotso. Mme o se.
13: O tsoka ka pa mathu.
10: Motho wa batho le kai.
13: A tena ka ka ka.
10: A re teng ke bua le mamona.
13: O bua le dia o mo baba ne mo na fix day ke ntse ko mametse ka SABC Plus app ke le mosebetsi.
10: Yeah, wa nkenya batho ntate o mametse ka SABC Plus app.
13: I'm not going to be able to do it. That modimo a mbolokelela a kongodisetse bana bano ba ka kakapa
10: a ona ntho monna di jwele ka lerato a tsela
13: ka nnete lerato lona le monate ka kapa maqhubu
10: ke le buile holo go le tsatsile monna
13: mo ba di shit be ya ke o re nya bobedi
10: o mtlela gore eng ya bobedi o wese ke a leboa
13: tanki ka kapa
10: ke le tanki a bedi tanki a raro a ke fitile jone ke a tshwanela ka mino Fona ke a tshuka ka mino. Ho bana ke yona ntho e le ngore e re tsi antse tsa sing lena la ka tsheno lena. Mino, yebi mino. Ke le tshwara la lesedi. Ke re psata ka lesedi. Ya ne? Gale matala wa Jesu high blood type ha me jwa. He le bilo le re mathanga lona mo. Jona. God manelane le di brands. Daddy Jacks of London. Wale high blood dye pahame jwa. Malenteng ke bogelenteng. Wale morwati wa tsebele tswa le seri. Ke tlo ngaba wa pedi ba o qetela fela. E be ka mara mona ke a tshwal. Yeah. E ba matha bo pontu mona. Bana we. E ba fana bana ba ma. Ako utlo banna ke hemesela jwa Empa mo nati ara mpa busiu Pare mo nati busiu akire Mami di kino mali ntinga mami di koto
13: Yela kakapa
10: Mona high blood jaye pami Bopo ndo banna bata Bata nsama jala kuz
13: Mamela ya sa mamela le sedi ke botlhasemba ha ya tsana la fitule ke game ya Chiefs le Sundowns
10: o tsana le ha fitule ke game ya Chiefs le Sundowns
14: o tsore le go di ntwana wa malobogolo ke tshining wa Lesanda wa.
15: Wa Lesanda wa nan da le bone se le halifile e na go ntsa o qetela he. Metso tsonya o qetela.
14: No, sta sa bobedi ara senka ka phoso rona. Rona ha re bui re a petisa, re a deliver.
15: Mwana mme.
14: Ta ke kaka.
15: Ya sa mamela le se di eng?
14: Ke bo tla swemba.
15: Ke bo tla swemba ha e le se di khotso.
16: Tsene
15: ga. E tsene ga weso.
16: Ke go jile ga tsebe.
15: Ke bua le mamona.
16: O bua le Edwin ka koko ka mo.
15: Edwin, le tsang le sedi tikolong e o leng ho yona?
16: Tade?
15: Le sedi le tsang tikolong e o leng ho yona?
16: A le tsang kenga tantatwa.
15: Le tsang nyonyo ntate, le tsang nyonyo ntate. Ke bua le weso, ba ba di ba qetela le sedi. Maruna le kai
17: ke le rete mo khotsi ga mamu go tsa o ke ka ni go tsena wa hola ke na ke go ka ho ka ke go ka sonta ke tla tla ke ga matsantse ka mo a mo popela ka ka pa ya eso tu ga tla ho ya kwa la le kwa nda
15: ke le buile ho lo weso dulo ntse tile tse bo mametse le sedi utlwa yo da ma wa o tla fela le sedi. Motho wa batho.
18: Ya dilo dilo iwa.
15: Ke pheza ke phela monnati ke bua le ba mona.
18: Wa ntate mahlatsi ka dinweni.
15: Brawaka le tsa le sedi tikolo nyolo ngwe yona.
18: Hai le FM, le sedi FM ke mongelo.
15: Ellelo ke bohle kere.
18: Iwa lo dika ka pa.
15: O ka ba bona ba ntse dresse. Ka ntle ka mona ba tlolla le sedi bo.
18: Yes, kakapa, yes.
15: Kile bila holo we sultwa.
18: Obijwal, bye-bye.
15: Yo, daba. Halebe mo wana moro hajo sabile suwala seri. Azin Shem, Azamali. TGTSA, Limotamai. Ingo me mnanti. Ah, bali ingo me mnanti. Bali sputa manigini gizilata mashele nzidopa mazuka. Batu panilo, batu ntantalo. Batu chamsangalo. Batu mashudi lo. Bagi ke le hlono lo ka sesotho ke reng. Bagi ke le tshego ka buya Setswana. Nna ntse o ready tse bona nkhonne. Yeno ke tirolo gaso ya gago ya lesedi. Tsebele tso rata ke ba baholo le ba batsha. Tlo mono wena mo rata tsebele tso la seri.

setšhaba sa basotho ba iketlile ka mmino ditaba le dipale tsa bophelo tse ba tsosang molota ke nako e telele basadi ba sa ananelwe mafapheng a tsa

ele go hopotse hore e pele mona ke le ka ofa maisa me le bitla pina ene go getse ona ke re re mo prof ho tla album mo ya re re mo prof ya selo sa 2025 ba re ke sonja kidding.

Bison fan. Yani tlatlame ko re o botse dipotso, re o shebe re o shebisise la o ya mafu mona o ne o re o tsiyeng a di a etsala ntho tse a o bone seduseya ka lekekeng fane o ipotsa gore e banna gotmane maobane bona ne o na tuka malakala e le gore setu ya ka lekeke jwane le lelemele ya ka thala mo le teng ke mo keleng teng bona morwa wa tshabele tsona saidi ya e motho wa bona motho a jeileng fa a pere le gotmane a shapo le sestere la shapo mmone ore ja ore what a sister what a gotman yane kinto tsa bosiu kinto tsa botheng bona morwa wa tshabeletso yelo seri a di jeff wants se ba lura kitso kono taba teng di ponke ponke ponke ponke ponke a o tsaya para ma radio ka tsa ka mu jona le pela ntate ona eta telisani tsa radio kana na le monati la di kala neng weekend te di kala neng weekend te wa bona job ke tsama mamela manane wa rona o papana o tla tlo lutlo etsa san city ba re gone go senyegile ngone ra ra ba re hona le manate a hona ba tshwana ba le botlhe bo mona ba o faswa ba le ba tlametse o dimo hona le manate ne le se pedi go fete he ba re di after party tsa mo ya le o tsebe me kiti ya tsana le na jonga ba jong ke mata patanga moruo wa tikuluho ke ho wa bana abatsa ba tlhodi ba lokela ngo kenya tshelete ntate go bane ho bitsa ba tsetedi o lokela o ba amohele ka tselene pa etse ho e bona cha a khela tshelete o bane rona ke tlatla ka di bilione ge tlo nyolla matsena tsa botsetedi ge tlo theme sebetse ha wa ge tse 2 bilione rona ke tla khela 10 bilione Yeah, 7 Zanjalo. Ote beore pa kenga sa di le mote ka bangate. Se ma shome ama beri, se ma shome ama raro, ota ba ote ile mi sebeti, ya mo shwele la. 7 Zanjalo. Ay, 7 Zanjalo. Mo lintenga ki mo ki lintenga wana murati, wa tebe le tola sari, ba ni sasanga gangapa. Awa sasanga mfaan. Wasa sanga skwembu shaina Kere famba mashudu Kere famba ntanta Kere famba chamsanga Anasputa manigini gizlata bashenin sidopa masuka

Kepi na monatia holo ya Prince KB. Club controller ma ke le bitso la pina. Batsa ka na go nwe haole mo chiko mona tshona tsa bosiu. Hello bone DJ. Aotle mollo wa pina ntate. Ore wa bona ka mara mollo no ke a tsama jwala. A honyo le mollo mo ngape hape. Yeah. Ore le ke o tla o qetela. Wa bona ka mara ina jwala ke a tsama jwala. Mamedi wa baba. E be ka re DJ yena ka nne di rometse. A o tla nwe a bo ya bone hape hape. Hell!